0: King Tong eka GSR FM show 106.0 Mega FM re simbe re go ba go ba re mina bangwana ba tlaka go ba re ntsa ka simbe re bo pitara go kuba xisiwana re beka la ka mo go be re mo nete mera ta sei bila wa rally ya nar keso na ne mixo re en ba mandar bi re le go te ka rono hlola sticha se tsara tsone le ka mixo re mo tla GSR FM eka show 106.0 Mega FM ba go ba go audio streaming ka www.gsrfm.co.za keso na ne shem msumru go ka hle tsene msumru it's a blue monday boss na mtla 83 August lembe ra magidimbe ra makumembe ri ntsevu lembe se ri fambe ku famba mingiso ra mina no tshemba ra ku pfumela leswaku a yi kho a karhi ha fikelela leswi a engete hi navela ku loko lembe leri ya fika makume hi va hi karhi hi swi fikelela kumbe hi va hi ri na swoho ni ku amukerile mingiso ra mina hinkwakonkwako ra nisa ro hi migingiriko ya ku hambanahambana leyi va ku karhi yi endla enkarhi lowu mingiso ra mina khesa swinene xem eka ske no tshemba ku na mahelo ya vhiki ma ve kahle namuntlha emisumbunuku it's a blue monday boss ngere kahle double play ni ngonyeta risimu kusuka kaka Hennessy risimu ra ku ri twe kahle Samuel ivi ri ta ri ta tlhelembetiwa kahle risimu leri u ri twaka la ndzhaka mina laha ri risimu leri vulaka ro hi leri ya ra King Tsonga Samuel i risimu ra Hennessy ri vulavula ngopfu hi mhaka ya rhandzu mani rhandzu ku leswiya ni nga tshama ni mi byela ku luya a ka ha ri na loyi a nga ta swi kota xi kona xin'wana lexi ha xi endla swi swin'wana xi bamrivit vava xi endla swin'wana swa ku nandzika ngopfu kasi ke hambi swiri ta ra mixer enike swinene ni mi karhi ni mi amukela hinkwako hinkwako na mi ningisa rikolo va kona va nga mi ningisela kahle va ri ndhawini ta ku hambanahambana va kona lava ningiselaka va ri mitirhweni ku hambanahambana kha mitirho va kona kasi van'wana va lo ningisela va ro badama laha makala tindlwini ta voletiya ta ku saseka letiya kasi ke va kona va kona van'wana va ri badamela swikepeni swa van'wanyana swa swi vulavula kha mixer rame va busy va le ku julukeni va julukela vana va boho van'wanyana va le ku gungerikeni hi mitirho ya ku hambanahambana ka yona van'wana van'wana van'wana va nga la dorobeni ra Giyani va kona van'wana va le ilimi van'wana va le joni sweswi mina na vona hi vulavula ka mixer va le mitirhweni va karhi va ringeta kumbe va karhi va endla hi tindlela hinkwato leswaku le kaya leyi ku hetelela ku tlela ku dyiwe na mbona ngo mini kusalamiri laha khandengezela na mbona ka magorholofani mavame ma kumeke va fanele gandlana jerome njhani mara la road yasi ka xigalo va kona ka basani ka mphakati ka xikonelo ka nyevani ka phoweni ka nsimbi va kona la pfala nomu ka xikundu golana magomani salama matiyari boxauku minjhani mara vhelela ndhawu ta ka makuleke block xi dinasi va kona ka nkaveri ka gezman ka bobo ka xibanga eka makhasi va kona van'wana ka madonsa green farm kovani ngomgomo bevula eka mashots va kona laka go ka magona ka govu kapeni ngotse ka gijama leri ka michipisi kama na mulele matshakala hala hala meriva a ene le meriva b le xisasi kwalani va kona lombard planji new orleans va kona la jilongola ni vona kahle la altengela na vona ka miyexe ni vona kahle ngo miningisela va ri laka mihlava vhilimi ka miningirisi block 203 va kona van'wana va ningisela kahle va ri laka thoma ka khakhela ka gawula ka hlomela ka nilani a ka mahlati ya vihehli va kona laka homo 14 a bina c va kona ka n'wa khuwani ka mapayeni minjhani ngo miningisela kahle mi ri laka bellevue laha va kona ka makoxi ka xikukwani ka mavulani aka bonwana ka mbatlo mijari va rivela xivulana na mora ngodze ku dzeka mphambo ka xigamana bolweni eva kona ka mlamona ka Jim Jones mijari va rivela ka mdabula na va kona ka mbalata Santa Cari avuwani mijari va rivela ka mapapila na ni vona ka hlongomisa la mirila ka agumbani va ku hika papazela na mora ka mkhomi ni vona ka tlhela ka Jim Jones mijari ka madonsa ni vona ka hlongomisa la mirila ka mswana la ka xosana ka nombelana ka Jim Galalo mika nkuru ka Thomas Adams fa sonke ene le ka siyenda va ku hila ka mapubela ni vona ka tlhela ka dzingi dzingi ka bodeka mswanganye eva kona bongo va ningisa ka tlhela la basana ka hlaniki va kona gandlana ngongongo mijari va rivela ela babangula ne bona ka tlhela pikela ka rivala ka majosi minjani marivela ka ngoma tatana bona ka chavana ka nkuzani aka mbokota sheli ka bungeni minjani marivela ka njaka njaka ni njaka city la eba kona basana ka mjetoni ka xibangu ka wayeni minjani marivela ka bashamba aka va avaldezi ya ile vandezi ya ka vanganyani eba kona la ilimi la minjani marivela ka rbungwana bona ka matlana ka ntshusha ka magoro holofane rotterdam bona la holi ta tele a blank vater ma ile vika ni la rotterdam ala uti ku rwanda ku sa sixa swinwana swa mkhwana mhlolo rikulu kahle nje eba kona la block la bona ka ximawso bona la ndawu ta ka mafalo eba kona la jamela la mijari marivela ka ngoma nkena la eba kona va ngwana ka sikhunyana va kona bambeni ka xamfana ambebule xawela block 7 a timikatarini ka ximange mijari rivelela la ndhawu letiya tele ka maphata ka mageva ka ndhambi eva kona ka mphakani va va kona ndhawu letiya ka ngoma rhanga la ka khaxani ka xihlakati ka silwane aka matsotsoselo va kona va ngoma ningisela va ri la ka makhuvela mbawula ni le ka ngwe xinyamani maravhela mijani la ka xawela block 23 va kona ka xikhumba va kona ka sabulani a phalawu beni nkomo a b na c va kona ndhawu letiya ka ngove mijani marivela phalavurola va kona va ngoma ningisela va ri la tsanini la gowankowa elitsitele va kona ka mihlapa marivini va kona va ngoma ningisela kahle va ri la ka ngomito ka jopi ka mandla ka zamulati ni le zangoma va kona va ngoma ningisela kahle va ri la loloka laha ka kei minjhani ma rivela ka mixiyani la va kona va ngoma ningisela kahle va ri la ka minjhani ma ri la ka sikororo la ni le ka xigamana ni mirivala ngoma ningisela mi ri la ka vamayila va kona ka rivala ni le ka xihoko minjhani ma rivela ngoma ningisela mi ri la plk la va ni kuma kahle audio streaming nga www.gsrfm.co.za va kona va ngoma le Johannesburg Alexander Thembisa va kona va ngoma le Pretoria va kona la Centurion na le Soshanguve nkarhi wa ko yi veka la ka makumembere ka timinete sabila wa rali ya yana lexi endlaka mixer tani ntolovelo ni tlhavele ka nambari 060 8 7 5 9 4 2 mi byela ku misumbunuku lowu wa hosi lowu saseka lowu min kuma miri kwi vele mina nkona ndlu ta boga stage star fam enhlabeli mingiseri wa meka number 0608875942 kola nele qingweni ka skeri ka tlhene swikoza kubana ku teka eka WhatsApp eka number leyi fanaka 0608875942 aka Facebook of course tshintsa ku GCR ku spice ku fam mina mina we mingiseri ngata ba kare ifamba kunwe ko emsumbulo ku wa kahle emsumbulo go xonga ne eka vanwanyana ka hari i blue monday ka hina vanwanyana ha ko ba msumbulo ku nje eno tsamba kona ritora ko marito ka hai la ko ba msumbulo ku tani ntolovelo ka ske a tsume msumbulo ku sungula ka ngwetile hi nga ka yona leyi hi ya August ka ske i tiveka tanihi n'hweti ya vavasati n'hweti leyi ku va kha ri ku tlangeriwa vavasati n'hweti yona hinkwayo hi va hi kha ri vulavula swa kahle ngopfu hi vanhu va xisati laha va kotaka ku va va endla va shape tiko ra hina ri va tiko lerinene ka ske a fambing se ri ka nambara 060 875 942 si mo sungula ku va mi dya swivungu swa nonola hileria DJ Lerisa Smomondela, hell no! You are white in Makamurga's Monday, Yago.
1: Travel for a blue, and a steel. No, Travel
0: for a
1: blue
0: Monday. Never
1: white Monday. Very good, very good. Oh,
0: what's
1: Aniza sambani ru ra manani tikura va sivara tikura va tengweleri kaka ruwa sesi ri komo bo jan vor kata boti ni ku yingisa ni ri mutini wa kokwamtileni dije leri swa ximutweni xa kokwamtileni na jikijela i ximamondi ya lexi i xitekete hi sweswo na sese tileni ma dije ri vula vala
0: si
1: eya
0: wena seko on nthlabele mingiseri ka number 0608875942 ba jeri ku send kona ka gram form ni kona ka xiyani moya ku hisa betsi nthlabele mina la
2: nthlabele mavulavalo
0: hi mina loyi ni nga tlhava sweswi la
2: xi huma xitekete a nghena basana wa n'wana mantoso
0: awu na voice yo tlhamutlhamutlhamutlhamu
2: xito i white monday
0: xi rhala ka xona i white monday
2: swimamitondla
0: white monday mara ni ku yingiseri
2: Gracias.
0: Dango, subalanzana, thank you very much.
2: Thank you.
0: Hey, Bob, please, I'm 0608975942.
3: Sere do ila kandambe la.
0: Ni switwa kahle ku seni fikela kandambe la.
3: A mugango wa mbazi ma wazumela.
0: Awu madoda.
3: La swona xikolo xa mzuzwana.
0: Ni mitwa ku nandzika ngopfu.
3: Kambe ri na swi lavo wena i bila khonda mhlongwana.
0: A zikufuni. Si, tabele la. Kura mola. Ko akura munhu la a famba mahlweni mikiseri ka nambara 060 875 942 no tlhava leswi
4: ai kurhulo
0: a ku tani
4: minjhani
0: hi pfukile minjhani
4: hi pfukile a mati va dya swivungu swo nona hi ri kala ka tiyani karhi hi yingisela a hi ri jela a hi vadla a hi pfumela na gedi tifoni na swipimini ha namuntlha ni tsakini nga ti dya
0: ri khense swinene hlayisekani ntukulo hosi
4: a ku tani
0: taki si tlhavelela
5: kuvula ha
0: hi mina loyi
5: ani kumbe ku antswa bra mina na wafika i vulavula na mani mari e vulavala
0: a swo yini mara na
5: hayi ni vula ku tala ni ku byela ku vulavula na mani u pfula tindleve ike vulavala ni
0: hi mina loyi
5: i vulavula na mani a swi nge dendede na vulovoliwa hi mandila vulovoliwa hi tidonki hayi hi tihurumu
0: radio ka radio and ikhesa swinene radio ka radio school boy la ka homu na rikhesa swinene swi nge dengede wo ka swi nge dengede wo ku lovoriwa hi msombunuku hi tidonki hayi hi tihomu tsi no tlhava la
5: ni
0: tlhave ku tlhava sweswi omama
5: Oh,
0: thank you, Baba.
6: ayini
0: si tabidela
6: ah inje ishaba
0: owe mtaka baba
6: lanje lo smata sisama jalo kusukala akama mina we DJ baba
0: ngiyekuzwa kakuhle mtaka baba
6: ngiyabonga ikhesha lako mtaka baba
0: dako Si, ntabiri mida.
7: Mama DJ.
0: Yebo ma'am.
7: Ukwazi.
0: Ne bom manje leso swa kuna menleka White Monday.
7: Watani Nora. Dopuka sushwa ni vetani nikula kunene.
0: Eh.
7: Mara Nora ni la turupeni. Ya ya ya gyan makula makama kukhopa kahle phone sisi mathango buthe. Nikula kunene lokho kuinda kutsa kare ni kuma ku eh. Ndiyane ise angari kuthaveni ba.
0: Eh.
7: Eh aya kuthaya ntshawa.
0: Tshawa rita. Aba bura swona.
7: Rula loko mirilo mi ava fundisi.
0: Aba.
7: Matani ingi sala loko loko lo uya tano ndzeni heta. La ini yo ni ba khoku ngeno awu. Ke lava mfundisi ngoveni.
0: Eh.
7: Ntshawa vanga bongo angoveni a swichumu. Akuva nchumu leswi va rhulisa.
0: Ai, vadi vangwena na.
7: Ah, ni tsami ha swa swi vakata kaka. A swo van chumu le xingoveni.
0: Eh.
7: Ntsini swo swi swi. Ha ku teka sati.
0: Veri kuma veri ku yimela na eish.
7: De ku kuma ni na ka makoxe ti ku la ni ha itele la makula ku khoka ka ke phone.
0: Eh.
7: A ge se fika no i ha si a ya jwa.
0: Hai ko a va fika ntam zero ku se va fikile.
7: Ah,
0: so you know,
7: bad
0: guess it's not
7: like
0: a guy. It's also clear,
7: my
0: teacher. Thank you, ma'am. Hello, Mr. Mixer. I'm a Jeek. We're on Tabana, 060-875-942. No, see, no, Tabana.
8: Tabana,
0: Tabana, see.
8: Mene mingi sala kwanza nirukala rufa plasa nskafu zakat kubai, see.
0: Pepo gracious mashudo.
8: Danko.
0: Ndori wanga manda tingwa na mianga.
8: Aina nandori vini.
0: Danko.
8: Sure.
0: Si, no tabana.
9: Tawan chao.
0: Tawe ki taba sesu.
9: Awasa mi gangi lakan dindani.
0: Four stars toale kan dindani.
9: Isi, no peso so slo.
0: As this better manda so papa.
9: Danko.
0: Eh, chisar pa mi tabi lida.
9: Masi
0: mwenye imakote zaire mabunga la
9: kandengeza baba. Nimchoka
0: sile kandengeza la? Ii, mingi yari baba. Ah, ishaisekiri
9: ngungwi. Ibalala.
0: Amen.
9: Imakote zaire mabunga
0: la. Kese shuna nimeste mabunga la kandengeza la? Au, shem. Si, no chabarishu.
10: Ay, klim.
0: Ay, hii.
10: Mfuki.
0: Mfuki le mjani?
10: Mfuki.
0: Hmm.
10: Eso
0: si similani.
10: Vinywa moyo la Giovanni.
0: Emudi wa wangu. Jesa vem tabar bosha.
11: Tabar bosha. Kuma mdi wa wangu kungena mdi wa koko.
0: Ala kubura swana kutati komba to nyiketana no kuloku neta kutlaba tlaba.
11: Wa swita musi. Sa ngati ya kona iyingo swamba ithaitlani.
0: Tifamba swingo sita kula swingo phe.
11: Ai bulu maka.
0: Menjele but masenya la kama Josela.
11: Oh, wo famba pela pela vaka mhalwa vaka vaku thula va jamba va sungula va huma.
0: Eh, swi endla ni ka sweswo.
11: Ah, loko wo ziva sungula ku ku hangama va kandi ale hansi le, eh va heta va teka xihloko va pandela.
0: Mm.
11: Wo tota ngalo. Eh. Si yo yine. Enhlongo ri swa xihloka. A mhlongo ri xihloka la ku tlala ngopfu le u pandika tonyi na le.
0: Eh eh
11: so fara ya tsa we kavankari e va rangela ku ha bo fuka ba ku wena
0: oh bo di vasi ya nemtwele re
11: ah se kande gondora ara 578 inkulu kumbalwa he maku timbambu ti foma hi ramba nyeto ku fo se akuna problem wo namhla ya mtirini tsaku hi ma vanhu vanhu va himo ha va mthano namhla inkari wo tirela thumbu yo
0: ndi kese zwinendle ise ka
11: hay bo
0: ndui Jesar vem tabir mira la.
12: Le mozi je.
0: Emina ro.
12: Jule na mre.
0: E fukile mjani ngwena.
12: Jule ga ma ma ulo akisa ma mjani.
0: Oh ali ya uchusa le bayini. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Mchino bomba medzi.
13: DJ
0: papa
13: ngo mboja mana o ibule ya re tshe na
0: ai ne le bo dzika mada man ene ne kinyaka uri ba ba mfengwe ke repeat so weekend Monday ri do i bona ka bshiwo ai badi eish badi ya ona
13: azikone ash mna wa yesu
0: papa
13: taka na le go lo di tsana na ka
0: tsini ga mos kemene ga mo
13: Mudulwara siara, kamu kini kau kini mudul itu macaka jas tabar kenon.
0: Eish,
13: jadi kerja mudul itu.
0: I,
13: Iwa. Mudul itu uai lavungwa, uai okuluka.
0: Anu macam apa tenggov?
13: Bangi.
0: Kesusun yang saya sekarang papa.
13: Cepat.
0: Coba lagi uroja. Only 18 minutes before the hour 4 o'clock. I'm sorry that I'm mixing up. I'm going to get the same example. WhatsApp, Kuba, and Gera, and I'm going to go to the same thing. I'm going to go to the same thing. I'm going to go to the same thing. I'm going to go to the same thing. I'm going to go to the same thing. I'm going to go to the same thing. I'm going to go to the same thing. I'm going to go to the same thing. I'm going to go to the same thing. I'm going to go to the same thing. I'm going to go to the same thing. I'm going to go to the same thing. I'm going
14: Tavantown.
0: Tavik Tavasis.
14: Merinja Kupuka Marana.
0: It's a second one again.
14: Ah, and I try to kill him. And I just won't go so on at Kuala Kumbasha Zobola.
0: Lagas Kumbasha Zobola.
14: Kalana Jaram Shem with Thomas Chaukla Kumbakuna.
0: Tessus Nepa Pasaka.
14: Dango.
0: Bakora Bangar Batrisa, what's up? Bosuna Sula Banga Candy Sila.
15: Rishila, DJ Tlemi. Iningi saku antswa hiri kwala ka municipal block 2 hi puleli GCR kha ku husa malamulele husi blamande
16: Option tlema DJ Mr. Pat mavula vala mpukenena yena dya swinwe swona lo pfafa hla ma double mbuko kwa swa box mo kwa swa mina velina khatsa
17: tlema ile wa DJ rishile ba vona mikhangana na intelligence manje tsama la dzinga la vendala ni ntirile GCR FM Danke.
18: Mesholone ne tlemile wa DJ Mavula Vala tlhabantlhaba. Ya no re gingisela ku antswa neri ndawu ntala gian section A ku suno hotela xilungwana kresha mo mavi ya sungula ge DJ Abza mina aku na un'wana na wena 326 mash wa mina a yi fambi tlemile wa DJ Danko.
19: DJ Tlemi ndzi
0: No travelers.
20: DJ Tlemi.
0: Jam Jondolo.
20: Hambi swiritani vavasatina vavanuna va top bank voko ra xinene. Ya nghena lotho na tihanci. Ti khampani na tifemina ti kontraka swi kona laha hla ka masipala wa kholisi chava ni danke DJ Tlemi hi majama jo.
0: Sweswi na Jaram Jondolo.
20: Vavasatina vavanuna va top bank voko ra xinene danku.
0: Danke ka swivula hi sweswo e Jaram Jondolo.
20: Ani mastiwa loko va khome khade va ya layani na.
0: Eh.
20: Loko va khome khade va ya la ri kutlu. Kometela finile se ya laya.
0: Ngeso sinene Jaram Jondolo.
20: Thank you.
0: Eh thank you baba. Ai wan mar mar ba vanu na va zato ba bank he boko ra shimati. Eh aiko.
21: Singolo nene na Mr. Fati. Hamseritani shingene le tshibazani kwa ka ganda kwana. Singa khandisa man. Ndaka mana na mara ya masanganyi. Nangwala kama sanganyi kwana mina le hansi ka vuhosi bya ka holweni wa maxangu wa mpatso hakatini bya mina mbo ya danko
1: i xile DJ ta susa nona ri la gala vuxakeni i kosogwari i mitirhile vuxakeni tete
0: tsi no tlhavela i mina roy
2: nakatsimbelkinutakunamani
0: a ku na khumbakhumba Elias Novela
2: a swi nga cinci
0: kesa swinene papa
2: ndzi
0: makini ni ta khuluphara
2: ya maxi wa mina
0: mingisela mo rhandzeka
2: tanki
0: si no tlhavela yes
22: Kazini
0: ni mtlhava ka yini ka Brian mina
22: matata mbambini ka
0: oh she
22: yo
0: ri kuma mirku mina mtsala brafan ek
22: ni kuma mirku ala ka skela ni kwa ala suka pao kwa na mana ka teko le bona ba da bra
0: mino
22: eso se
0: a kuna swinwani phela
22: kula sasa ko hanga
0: dako
22: ai
0: Tabelela.
23: Lenwa DJ Flash Copiano.
0: Eh.
23: Ne uma ka xithela ni mingena ka mchipisi.
0: Ni fika ri kuma manjajaye.
23: E bona hi xiviri va ta swivungu swa nona va ri kwala ka mchipisi. Ma khala wa mayini la.
0: In case is nel hlayisekai.
23: Hlayiseka na n'wina Copiano.
0: Dango.
24: Le na vashumi kaze twana we nikola arrangis park le midrand kola na 6th road afi house le xikarhi ka Pitori na Johannesburg mina no papa muhlori sizeka Richard Records kaze I been swinwe until awara ya ntivu kaya le Robin ka shoko e 7 dilan inkomu kaze
25: rishile DJ isimela ne chore kaya kuri vehle kyan balu inkomu
26: kurula DJ Tlemi namuntlha a ni dyi swivungu swo nona ni ya dya khekhe le ka mavundla le ra xikhongelo lowa jaha kwala ka sikhunyani kwala inkumu
0: khesa swinene xembo ku ri van'wana tsi no tlhava leswi
27: DJ Tlemi
0: i mina loye
27: hi
0: hlayisekile n'wina ke
27: hayi tike swinene ma ngene gravelin tiko ra khakhala bijani
0: vukani kuma gian thomas hlungwane la ka khakhala gravelin la
27: kuma gian thomas hlungwane le anga dzenga swinwe swonona kare ni ngisela dj clean le kare ni ri twala tiko ra ndale sa khama hlungwane le anga dzenga swinwe swonona kare ni ngisela dj clean le kare ni ri twala tiko ra ndale sa khakhala gravelin dj

ekusukana ka makoxa lava pfuxaka hlerhi chirivisi na lulekeri matikoxikani khesa swinene va ku ri mani ku tlhavakela kambela i se swiwani timanyana laka sikhunyana lava ku ri xiyele mavulavhalo tsi and kombela ni pfuxela vana va rindzelana kombela ni pfuxela sitshavele ya kumbela ka mapapila laha smart lexo tonga ri khotso laka sikhunyana laya na sankich vish khomakhumele ekusukana ka sikhunyana lava pfuxaka hle hi se swiwani timanyana laka sikhunyana ni khesa swinene se swiwani timanyana laka sikhunyana va ku ri mani ku tlhavakela kambela i mani wa khumela vudyuma va ku ri xiyele hitlemi and kombela ku pfuxa butimasenyana daniel maxava laka mulengeni se mugangeni wa mindlani na mani na no tshemba ku ya daniel maxava va tshama nga le ka xikokwana nga ku le ka xikokwana a mindlani va ku ri mani la ni vona va ku ni kombela ni pfuxa na suli mongwe xithwayimbe la robena xihogo na buti roni manganyi laka bokesi laya ni kombela ku happy birthday ka malume rejoice xithembiso xa wukela ka dzingidzingi lana mani wa jack va ka xipenenyani laka home 14b a va pfuxa kahle i mani makhumela vudyu va kusukela giana section f mugangeni wa ri voni ngoni khe swinene and ba mandlari vuyelela ka sike ku ri mani ku tlhavaka ra kambela ifolo ku ri sima thomas va ku ri xile hitlemi ra dijeni kombela ku pfuxa rovana vaa gift joe muswazi kusukela ka muswani la khesani lori belankulu laka mapayena na mani makhumela vudyu kusukela giana section f a pfuxa kahle ifolo ku ri sima thomas ni khe swinene va ku ri mani i basana wana mani phosa va ku tsi tlhava ni tlhava ni kombela ku tlhelela vanharu mavulavalo ni kombela ni tlhavela boteriro ni munyuku laka ni nani la wusandi xhedra 14 sila na bo thomas jara mihlengwe laka xikhumba xa dzovo lava va ka ku na wun'wanyani hi lo basa kun'wana vanhu phosa kusukela ka ngove mugangeni wa ndhuna i fry makamu ni khe swinene va heta va gracious swo swo vulandzana ku thank you va ku ri mana egan bolo ni tlhavaka sweswi va ku ri xile my love rid ja kupfuka vana va rendzelaka ni kombela ku fuxafula ku ri sima thomas kusukela ka muswani la fm ya ka xoka rubeni papa mihlorisizaka ri xadi rikhotso na masevu n'wana masevu wa mina i va makhensi n'wa munti ya mona n'wa holela la ri singa view a vuxaka hle egan bolo kusuka lava hi tlhela ni khensi le tsikani fela ma va khona na vona va ku ri xile tlemiro dj kombela ku pfuxa vana va rendzelana ni kombela ku pfuxa thomas mdungwazi xivambu kusuka la ka muswani la erik tarimbeni la bolweni la na leyi n'wana mani mavasa kusuka la pulukwani laya va pfuxa kahle tsikani fela malaka nkuru ra zamani ntswalo gwevani va kona va ku ri xile boti muhaxi wa mina wu rhandzeka ni kombela ku pfuxa vana va rendzelana ni kombela ku pfuxa rulani manganye laka vaxavele la xarel rikhotso laka siyandani laya na man double laka rivala laya va pfuxa kahle hi lindi maswanganye la basani kahlaneki ni khesi swone la basani kahlaneki lava kona mana i soza isaya i va ku va xumi tlembe ra dijen ni kombela ku pfuxa vana va rendzelana ni kombela ku pfuxa denis hlungwana sifa swonke mani rini maluleke la sifa swonke la na vanhu va rihanyo laka nkuri lava pfuxa kahle isaya nkuna xaya ndima kaya ku ri laka dzingidzingi ni khesi swone muhaxi ku khensa mina shem va kona mana mani va ri basile va ku ri xile tlembe ra dijen ni kombela ku pfuxa masevu wa mina mana hlengwe mtileni laka makoxa la na mani makhumele nga ta boti richi laka ndhambi la na sisi dlori maluleke laka khakhalana ni kombela ku tlhelela ku bibedhe ka kokwani salfina nkuna la b9 laya a pfuxa kahle no navelo ri kahle mana ri basile ri sima ra hlulani laka mapuvela ni khe swinene kusuka ri ka mapuvele ka sike kona mana xikaya xa le ndleleni va ku tsi tlhavile ni tlhavile mina radio yi on tlemi ra dj kusuka awara leya na ri kondze fika leka awara leya ya ntsevu ni kombela ku pfuxa nora tikisela ni maluleke laka thomala ni laka yisa yisekela ka thomala n'wa ks hlungwana ka thomala a pfuxa kahle xikaya xa le ndleleni mani laka mahlathi va heta va ku let's go ni khe swa swinene xem a bokana la mana makhumele grace lapa ku ri xele tlhemi ra dj ni kombela ku pfuxa rivana va landzelaka se sidloria khashan la mihlakongi laha tisela lava marikhotso la nyangelani ka xihoko la na mikateka mathevela la o tr ka xikokwani vana vakwa va pfuxa kahle hi n'wazitha mana makhumele kwala gandlanani ka khani ni khesa swinene la gandlanani ka khani la va ku ri mana bumba leswi tinyiku va ku ri xele tlhemi ra dj ni kombela ku pfuxa vana va landzelaka ni kombela ku pfuxa boti judas makhumele la giana section f maseve basani maswanganyi n'wana mani phosa kusuka la ka ngove mugangeni wa ka makamu la ni kombela ku tlhela ni pfuxa na wisani richard la 14c ni kombela ku tlhela ni ka birthday na le ka mana mina mithavini n'wa jack va ka xipenenyana la ka homa 14b na mani sarfina nkuna laha b9 laya na rejoice thembiso xa uke laka dzingidzingi lava pfuxa kahle no navelelo kahle mana bumba losi tinyiko kusuka laha ka homa 14b khesa swinene vandlari vuyelela ka sike kona mani ku tlhavakela kambela i laka mihlawuko va ku ri xila dj tlemi muhaxi wa mi wa matimba ni kombela ku pfuxa papa mihlorisize ka rixa dirikoza la robert ka xihoko ntukulu wa ka mdadayazi magunayela robert nukeri laka nkuzani la na mani makhuvele nga ta boterichi laka ndhambi lava pfuxa kahle hi fm nyanyangelani i laki mihlawuko va kona mani la kokwana wa ntoto lava ku ri xila tlemi ra dj ni kombela ku pfuxa vanhu va rendzelaka ni kombela ku pfuxa kokwana wa mikhensolo na xivono laka mapuvela hon'wani vinyi va xitichi laka mapuvela na elsimilani laka makoxa lava pfuxa kahle mani novela kokwana wa ntoto laka mapuve alipompo va ku danki mahaxi wa mina ni khesa swinene mikiseri wa marandzeka va kona swa mumula mikotsuri va ku ri xile tlemi ra dj ni kombela ku pfuxa vanhu va rendzelaka ni kombela ku pfuxa hosi gawula laka gawula la na hosi misengi laka misenga blank vater la na ndhuna xindhavini laka gawula la a pfuxa kahle hin'wana swa mumuna ri kwala ka gawula ni khesa swinene xem va ku ri mani u n'wi tlhavakela kambela walter mcotte lava ku hello hello my tlemi lowa dj my best mc ni kombela ku pfuxa vana va ndzelaka richard mathe ekusuka la tlhotlhoko la fm ya nyagelani laki mihlango lava na khasisi yaka richard rikhotso la robin ka xoko a pfuxa kahle hi fm ya nyagelani la walter mcotte ela nyagelani ka xoko ni khesa swinene ni va mandla ri vuyelela ka sike kona mana i rulani lina va ku ri xile tlemi ra dj ni kombela ku pfuxa vana va ndzelaka ni kombela ku pfuxa nyeleti ngoma foto la 14b na kenso maswanganyi laha ka ngovela mugangeni wa ka makamu la na hani la hisa va ka makhekhe la ka ngovela a pfuxa kahle hi mani leyi na vhukela ni ri kwala ka ngove mugangeni wa ka makamu khesa swinene hi mani leyi na vhukela mugangeni wa ka makamu

0: Soleri ngari bakona bona bona bakuri ahi muhashi ani kombela ku pfusha vana rudzana ni kombela ku pfusha mahluri mavasa yamkelana maswanganyi ta hitelela hi mingana wa mina isuzumani mahasha lava pfusha kahle isoli ni khe swinene ni ba mandlari vuyelela hi botsoli ni ba mandlari vuyelela shemba kona mani ku tlhava kana kambela tadibeti maluleke lava vakuri xile tlemera tijeni kombela ku pfusha xikaya xi ri endleleni na ka mahlathi la sinki dzakani wa rambani layana mazambala la green farm lani kombela kutalibeti kambebeta eka rejos xitshembiso xa ukela ka dzingidzingi lava pfusha kahle hi mani okay na le ka tintswalo makama mulaka ngobela abuja kahle thatibeti moduleke kusuka la kamba mulala nkesa swinene ka skeko mama nungu ni khabaka kamba la ikenet kamba la bakuri shele themro dijen kamba la kusha bala bazira kamba kusha virginia ndlovu ala kamba pobela shushine madono re kamba balani enda itela ko ba kapula la kashku wala abuja kahle ikenet kamba la kamba tola nkesa swinene ko ba kona mana ku thabaka kamba la ebrenda mari mila kar bala la kuswa nere khorweni la bakuri shele themro dije ni kamba la kusha u jan jema kam kusuka ka ndambela mathe mathe richard la thotho kwala enda itela la masebe mkate ko mathebula la kha alaka uti arka shkukwani ni kamba kelo ke bebe dai ka rejoice themso cha ukela ka dzingi dzingi la ramani mthabini baka spenenyana la 14b afusha ka tlhano na belo ka hle hi brenda mari mina ri la kar bala kusuhi nere khorweni kesa swinene shem ba kona mana ku thabaka kamba la thembi malu like bakum emisholo une na stitch entle melo dije ni kamba la kusha bana bana ndzela kan kamba la kusha komisana mkhurumbe maluleke kwala khegela nguvu ka nhlaniki ni khesile ni kombela ku xana rhandza ka Thomas Maluleke la ka mavusa la nona hetelela hi judgment wa xavarala larsinge vyo avuxa kahle hi Thembi Maluleke ni ri kwala ka nhlaniki ka kaya ni khesi nene ra ka nhlaniki la va kona manungu tlhavakana kambe ra iha no ndavezi ta mchavela va kurixele tlemero dijeni kombela ku pfuxa manroso bya ndlaka nkuzani la maniwa mahlangana ku hleka en'wazita la tif la ni hetelela hi manjosfet hlongwana ka xosana lava pfuxa kahle iha no ndavezi ta the original one kusuka le ka mswana leyi va kona manungu tlhavakana kambe ra ehlekani mariya makamba ku kurhula tlemero dijeni na wena imfo ni ri kwala ka pazela ni khe swinene manhlengani va manyunyu ni ba mandlari vuyelela va kona mani la flora mavoda lavana va tlhavaka sweswi bakuri xile tlemero dj tlhava ni tlhava tsi ni kombela ku pfuxa vana vanandzelaka ni kombela ku pfuxa vana rutsera i mani kayila la ka mapayeni la kokwanidhela va nga lava la ka thomo lana mani josephine hlungwani la ka xosana lava pfuxa kahle hi mani mavasa makapuli kwela ka xikokwani danga tlhava ni tlhava tsi khesa swinene shem va kona mani la colin shuma lava ku morning braya mina ni kombela ku pfuxa vana vanandzelaka ni kombela ku pfuxa bodi judas 182 la section f laha kokwana makapuli la ka xikokwani laha mulungu ntima mavundza la ka mihlava vhilemi lava pfuxa kahle colin shuma ni ri kwala ka mudyabu ra salani Blue Monday boss va kona mana dlori maluleke lava ku ri xile tlemero dijeni kombela ku pfuxa vana vanandzelaka ni kombela ku pfuxa manli zima joko laha block 3 ka milingini ac dj absala section a na kokwani manyunyu laha ka khakhala lani kombela ku tlhavela ku bebethay a kala vanandzelaka hi tlemero dj xikhongelo lowa jaha na mani mthavini wa jeke laha ka xipenenyana laha and rejoice xitshembiso xa okela ka dzingidzingi lana kokwani salfina enkuna laha b9 laha vanhu lava nkwava pfuxa kahle no navelo ra kahle hi dlori maluleke me ni ku yingisela kahle ni ri la ka khakhala lani khe swinene shem va kona mani ku tlhavakana kambela mafesi mlamisa va ku ri tlemero dijeni kombela ku pfuxa vana vanandzelaka ni kombela ku pfuxa mani basani maswanganyi laha ka nkovela thomas mdungwa swivambu laha ka muswani laha na mama cancela ri singa viewa pfuxa kahle hi mafesi mlambya leri la b9 laha mama albi va kona lava vona va ku ri xile tlemero dijeni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa papa makapulela ka xikun'wana laha mana bumbalo switinyiko laha ka homa 14b mana nhleko malimi wa mina laha ka mavalani lava pfuxa kahle hi mama albi la ka xikukwana sweswi na rusty dust hi le rustenburg ni khesa swinene mungunyeri ka mafoto va kona na vona va ku ri xile tlemero dij ni kombela ku pfuxa vana vanandzelaka ni kombela ku pfuxa mama cancela ri singa view laha kokwani gaveni la ka makoxa rana mana bumbalo switinyiko la 14b and kombe kutlhelibeleke bibethe ka hanu wa vanhu thavini n'wa jeke la ka xipenenyana laha 14b a pfuxa kahle hi n'wa mafoto ni ri kwala kha homa 14b ni khesile i kona rulanchavalala lava ku rula mr party ni kombela ku pfuxa vanavanandzelaka my lovely asban morris gui la ka mapumela boti mafosi mafesi mlambya la b9 laya ndza hetelela hi mani n'wa mavona laha ka siandala ni kombe kutlhelibeleke bibethe eka kokwani salfina nkuna laha b9 laha mani n'wa jeke va ka xipenenyana la 14b laha na xikhongelo wa jaha la va tsalankule ku hi vhele na rejoice xitshembiso xa uke kusuka la ndhawu leta ka dzingidzingi va pfuxa kahle no ravelo ri kahle hi rulani chavalala hi loa nkata mfana wa goxa va ku danki mester tsin khensa swinene xem and ba mandlari vuyelela ka sika kona mani ku tlhavakana ka ra kambela i thomas mdungwa swivambu va ku ri xile movulavaloni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa tikani fanomala ka nkhura zamani mafesi mlandza laha b9 laha masilo ndlovu la ka driver chopa laha ka mavalani laha va pfuxa kahle thomas mdungwa swivambu kusuka la ka mswana byi ri bo va kona mana i trust xa okay xa vunene kumbe swin'wana swakuyela na swo xavuni mama ayi va tsarise swin'wanyana vhele Facebook handle ya vona kasike va kurisile tlemera dijeni kombela ku pfuxa vana vanandzelaka ni kombela ku pfuxa mani gate kusuka la ka mapuve la kusuka la ka ngove la hawu wawu wayi mapuve vhele va ku va pfuxa mani gate kusuka la ka ngove la a ni pfuxa na arwani musiya kusuka la ka ngove la ni ta hetelela hi khanyisa musiya vanhu lava pfuxa kahle hi vunene chavalala kusuka la ka ngove la ni khesa swinene vunene chavalala xivongo lexi xa musiya lexi xi ni sugurisilenyana vhikinyana rin'wana mara kambe ke hambi swi ri tano ni se ni xikhomini se ni endleka bush ka ramea hambi swi ri tani va ku ri mana eyiliki ngomeni lava yehle lava ku ri xiletlhemera dijani ni kombela ku pfuxa va ku ri swin'wana na wena mfoni famba na wena ni ri lava yehlela ni khensile a yi langu ti un'wana nga konana elodiku maluleke va ku ri xiletlhemera wa dijani ni kombela ku pfuxa vana wana ndzaraka ni kombela ku pfuxa mama mhlorileni ndyangu maluleke la rhubeni ka xihoko mani sophie laka va papila tifrojeni na n'wazita i mani grace makhuvela la gandlanani ka khani va pfuxa kahle hi fm ya ka mphambo ludiku maluleke ni khensa swinene xem va ku ri mani n'wi tlhavaka na kambela i wisan richard va ku ri xiletlhemera wa dijani kombela ku pfuxa mx njindani laka ndhambi laha ri ni judy magoda laka ndengezela na basari n'wana mani mphosa laha ka ngove laha ni kombela kuhlela ku birthday aka tintswalo makamu laha ka ngove laha na mani mthavini wun'wa jack va ka xipenenyani laka homo 14 b a pfuxa kahle no navulelo kahle wisan richard kusuka laka homo 14 sin khensa swinene vava ka sike kona mani n'wi tlhavaka na kambela mani maria rikhotso lava ku ri vaxumi n'wana ngoho ni kombela ku pfuxa vanaanzara ni kombela ku pfuxa boti wisan richard laka ndhambi laha wisan j makamu laha ka ndhambi laha na skon linda maluleke la rubeni ka xihoko ni ta hetelela hi bot shane balo ekusuka laka ndhambi lava va ri na mani maria ericots laka magava location kasike ku ri mana eskim sam lexi i kensa dlorbelankulu va ku ri xiletlhemera dj ni kombela ku pfuxa vanhu va landzelaka ni kombela ku pfuxa foloku wa risimati thomas laka muswani lata ni beti maluleke laka mulamulala na brenda mremi laka ri valala va ka va pfuxa kahle dloria belankulu laka mapayeni va hetava ku danke bra mina ni khensa swinene xem va ku ri mani n'wi tlhavaka na kambela i linda maluleke ericotso va ku ri xiletlhemera dj my best presenter ni kombela ku pfuxa se sitshavele ya kumbela ka mapapila la fm ka mphambo lodiki maluleke thank you my lovely DJ my best DJ kesa swinene xamba khona mani ngutlhaba ka ro hetelela hetelela la vanwana tabya loko se hi rifika le ka xengela xa mpanganyiso nta hetelela hi mana lo ngari vina no mpumelelo va kurulwa DJ Tlemi ni kombela ku pfuxa vana vandzela ka Bon Nelson mabunda la ka mhlawa vilemi laya na leni ngona mani mabasa la PLK la mana bumelo sti nyikola ka huma 14B hi na hinkwa vana va pfuxa kahle mana nhleko ka mabalani kesa swinene mana nhleko ka mabalani nkarhi wa mina ni vekela ka mina ta yinwe bile yonzela wa rali ya yandla swi tsutumela xikan'we ka lava nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mabulu xa WhatsApp ku va va hoxa xandle ka nongonoko na le ka mixo wa siku ra namuntlha vo sungula va koho hi lava ka nambara
1: 060-8875-942 ndzi kombela ku va pfuxa ni pfuxa xikhongelelo wa jaha kwala ka sikhwinyani i n'wana wa mina ni ri a pfuki i birthday ya yena happy xikhongelo kula n'wana wa mina yi vona lomu tala malembe happy ni karhi ni pfuxa na mhansara rikhotso le a ti eve ni ku na vona a va kuli a va pfuki i birthday ya vona vono ivi ni hetelela hi ku pfuxa vamaseve va mhana xihlovo kwale France leyi ni ku pfuka ni vamaseve wa mina mi ta ni ta dya keke ra xikhongelelo wa jaha kwala ka sikhwinyani kwala mi ta na vamhani va ku halana hepi va karhi va pfuxa hi vamhana xikhongelelo wa jaha kwala ka sikhwinyani inkomu
2: kuzani ka siyandhani pfukani swa namuntlha tsene ku ya ka mix boot pfukani thetsiri mani khiyile ka mapayeni vanhu a ko va na mhani mi ri ya ka bulavula ka mix boot danke
3: rixini tlhavanitlhava ni kombela ku va teka vanharhu ni mona ni ku laha ka thomo laha ku na kokwana dala va nga lava a va pfuki mona ni ku laha ka thomo futhi lani ku na sesi wa mina i thukisa va ka manyayi a va pfuki ni kombela ku hetelela hi mani na ye hi lt ndhambi ri kaka ro bava la a xivulani hansi ka gwangwangwa na vona a va pfuki vanhu lava hinkwavo tlhavantlhava ni va pfuxiwa hi ribalo ya kusuka ka la xivulani muganga i wa ndhavezita dumazi danku
4: kurhula dj tlhavantlhava ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa mani maria n'wa james laha hlanganani ni pfuxa mani midhawu kwalaha hlanganani exitarateni xa hanye ka dzala ni ta ni ta hetisela hi kokwani wa the junior laha jilongo vanhu lava hinkwavo pfuxiwa hi kokwani wa mukheso na xivono kusuka kwala tikweni ra ka mapulu na nkhesa papa tsongo wa swihlanga
5: inkomu iya radio DJ twana we sesi wa mina Sesi spongile makhuvele kata swara rich makhuvele la ka ndambi pukani hey sesi ruli rulani chavalala la ka mapuve nwa mshengo pukani mani hey mavona Edison la vuyihle ka va budgiyani balo ipukani la vhenkwa avarna papa mhlori size ka Richard Rikotso nikwala Robeni ka shoko e 7 dilani inkomo Raja DJ
6: eh hey, risile DJ nikombela ku vapusha le pusha le nwa no men ma vasa ka ndawula le pusha bugeza ni class maleka 14b le pusha ndlovukazi azizone ya mangombe lava pusha ke rani maleka nkuru hlayiseka DJ
7: ni kombela ku pusha vanhu lava landzela hi ku DJ Tlemi ni pusha kokwani Mangi ka mukhomi mandla wala ku tsaka maluleke ka sikhwinyani papa xilu vana vafana ka sikhwinyani block 20 ava pfuxa hi mani flora makhuvela ma block 9
8: apsin Tlema DJ Mr Pat mavulavula mpfukeni na mo va pfuxa pfuata ku ri koloko teka vanharhu nita pfuxa kwa ndala wanga lava kusukela ka thomo a va pfuki kasi ku na kwani makapu ri kusukela ka xikokwani a va pfuki ni ta tela ku pfuxa munghana wa mina Judas 182 ina manimani vanhu lava hinkwavo pfuxa tlhela hlamisa mavoko hikokwani swa boxo ka makoxani khani lo pfapfu ehenhla ka madabulo mbu ya mina ve ri na khatsa
9: rixile DJ Vlavala ni kombela ku pfuxa lava landzelaka baya le ka minginisi a block 3 ku na Portland Muni Ben kwinika a va pfuki va kona papa mukhaxani wi leri gidi a va pfuki ivi ni hetisela hi ku pfuxa manchaka na wona wa kwala ka minginisi a block 3 a va pfuxa hi gezan class maluleke hikwala ka huma 14b danke vulavala
10: tlemilo wa DJ kuna mani Maria Blankulu la block 2 aka mininginisi la na swakala adida swoka maleke la block 3 aka mininginisi la kuna mapheto Daniel Mavunda la ka ndengeza la hinkwavo a va hlanganela ka laxaka EW Manganyi Mentsa Makati ku yerileka ku ni kensile DJ Tlemusi ya mina ne boboy
4: mixini maxi wa mina ni kombela ku va pfuxa na nga pfuxa mani na nga pfuxa mani Maria Xivambo na hlangi laha vurhangeri ku saseka ni ku pfukani na nga pfuxa mani Rito wa Byana na nga nkuzani laha molweni lowuntshwa ni ku pfukani na nga hetisela hi kateka nunu second bond ya mina leyiwani ni pfukana ni ngo vanhu lava vona hinkwavo va pfuxiwa mandleti swi nga bunwani kwala hlangana ni RDP inkomu maxi wa mina.
1: Ahe DJ Tlemi ku pfuxa mhani Maria Blankulu ka Miss Block 2 sesi Brenda Murimi ka Rivala loyi Judas 182 a section F va pfuxa hi mhani Khavisa ka Ngove ku
11: Blue Monday papalasiki ya vamakhokhorwana ku pfuka kalanga Sembeki 5 Matevula a boda ni ku tevu pfukani rixini kwa pfuka ava xilovana vafana ka sikhonyani ni ku rixini ka vona ivi ku ya pfuka kokwani ndala wa ngalava le ka thomo block 7 ka xikontiri xa gravolo na vona a va pfuki rixini mpfuxiwa hi ponyoka makuva a kaya a xixavula block 7 ya tikatarini manimuzana vulavala me ni kese guriguri magaria
12: mixolo wunene tlemile wa DJ mavulavala thavanthava a ku pfukiwa mbilu na moya evidence n'wamugwena la a gena section A ku pfuka Botei Road ni Nyuku ku suka le ka ndindani leyi a vhuma yileni na ha ri kwale ka ndindani ku na Bot Foster Stole na vona loko a va pfuki vanhu na vona va pfuxiwa hi mani loku nga ri DJ Abza kusuka kwini na ku nga ndhawini tala gena section A kusuhi na u tela xilumana kilexa mimovhi ya sungule ge hlayiseka tlemile wa DJ Tango
1: Avuxeni ntlhavantlhava moya va pfuxa kokwani gaveni ka makoxa pfukani manda yena khoneni ka dzingedzinge pfukani mana tintombi ntsena ka bode pfukani manda hinkwavo va pfuxi mani Maria va ka hi sweswo kwala ka nhlaneki kwala muganga wa ka n'wa hi sindzile tlhele ka pavement inkomu
13: DJ Tlemi ni kombela ku ya pfuxa mhana Khavisa ni hayi ka Ngove na ni ya pfuxa Thomas Hlungwani laka kakana naya nta pusha mani na nabona madlawela kutsaka laka skonya na vapusuwa ima nroka ngariyana bele bele nirla kango vela
14: rishire tlemi lowa the DJ tlhavantlha kombela ku va tekanyana vanharhu ntsena. Ta sungula hi driver ya chopa leyi ka mavalano Masilo Pfukani Masilo, ivi ni tela mhana nakanya kwala 14A Khayakred Banane Pfukani mhana Mamas, ivi ni pfuxa Musa Mukhuvele le kwala ka xikukwani le ikopakli Pfukani Buti, vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi matimba maxele ni ri kwala ka xibenana Nkomo mash.
15: Rishile DJ Tlemi ni kombela ku va dzudza hi ndlela leyi. Ni ta nghena la ka Thomo ni kuna masevu wa mina Gacheni Pfukani Mdlovu Mpfuka mi ta hi tirhela la ka Minginisi. Ni nghena la ka Hlaniki lani ku na mhani wa mina N'wachavani kwala ka Muravurau Pfukani mhani wa mina. Hi ku huma va huma kwala Jan River. Ni ta hetelela hi xigodo xa Mondo kwala ka Basani kwala ka Hlaniki. Vanhu lava a va dzudziwa hi swa namuntlha ntsena a ri kwala ka Minginisi Block 2 ni ku danku DJ Ntlhavuko.
16: DJ Tlemi a ku ku ya pfuka Masenyani Daniel Mashava a va pfuki, Masenyani Ronald a va pfuki, ku ya pfuka Mr. Ponyoka Makhuva a tikatareni a va pfuki, hinkwavo va pfuxiwa hi ri kaka ro bava va ri bava na marhanga ni MT wa ka Ndhambi. La gongwangwa lexi vulana loko na gongwa ra mali ni loko ni kwati ni nsokotsoko ni chodi na chela lwandle danko
17: ae kombela ku va dzudzu vanharhu namuntlha ni rhanga xiluva xiluvo pfuka n'wana wa n'wana nga rixile ni ta ni ta teka mani wa swikhetho pfukani kata buti rixile dyambu ni hetisela hi hahani va ka Mhlanga hahani hi Pfukani mi yimayima rixini mi pfuxiwa hi mhani mahorhi kwala ka mapuu kokwani wa tiho no na ku hlula dango
12: lexi le DJ kombela ku va teka va zuza ni mfana wa Goxa la ka Makuvi Pfukani brr ni ta ni sisela vanhu la ka Makoxa Pfukani Makuvi Nita, ni mali makhuve la ka Ndhambazimeri kata bodlexi Pfukani aniri hinkwavo lava a va pfuxa hi nyiko hlungwana emitirho leyi vuxakeni caca
18: ahe ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaku ni pfuxa kokwani Salfina Nkuna kwala B9 Pfukani kokwani Mponisi ivi ni pfuxa mhani wa huri ka mapovendri Pfukani ni hetisela hi malume xiputungwa ka Bon'wani ni ri Pfukani ya va pfuxiwa ekumesitukwani mamaritana Mponisi kwala B9 Nkomu
19: minjhani vaxomi ni kombela ku va pfuxa ni ta pfuxa Road Minyoka kusuka laha ka Ndindana a va pfuki ni pfuxa na Foster Stall kusuka ka Ndindana vona va pfuki ni hetelela hi mhanicauku bavu kusuka le ka Jini laha lava pambulana ku va pfuxa hi usani jima ka musuka laha ka Ndhambi emugangeni wa ka Broman FC tsi tlhavantlhava
20: botlemi ni kombele ku va pfuxa ni pfuxa mama Mhlori erobeni ka xihoko nkata boti lava ni pfukani he squeeze ni pfuxa na jaha leriya ra ku chave mati ni vavasati laha ka Ngove pfukani boti ni mitilani ni pfuxa na boti Derrick Xivambu va ri mbedo wa vaho va ringani milenge yi kokakoke hansi kwalaha ka Ngove pfukani boti Derrick ni vanhu lava va pfuxa hi mhani Makhuvele kata boti Richi ka Ndhambi ni khensile muhaxani
18: lemlo DJ ni kombela ku va teka vanharhu kokwani wa xingovela ka xihosani gumbagumba hi leswi novela ka xihosani misengi wa jijuvuka ka xikwavava vanhu lava hinkwavo pfuxiwa hi manjosi na ka xihosani dangi tlemiwa DJ
21: i fonelani ri vantena na hala ku nghenaka moya va pfuxa DJ Tlhava ni pfuxa mama Chirhitsi Amphego ni pfuxa kokwa wa risima ka bode ni hetelela hi tijuni hi kokwa wa tijuni hi leriya vanla vinkwa vane ava pfuxa hi mina xihlovo xikala tikweni ra le kule eFrance ni matsala ri vanta huma hi ku khantla
0: mese phathi ni kombela ku pfuxa vanhu vanharhu ntsena ku na ntukulu wa vukati bya mina ku nga mhani wa xitichi xa GCR ka ngove pfukani ka nga tikuloti ku na a boti Ivan Cuma a ka ndzindzani na n'wina pfukani ni ta hetelela hi n'wananga i mhana Felicia kokwana wa Mbali a ka dzingidzinga ha masikral na n'wina pfukani ka n'wabarula vanhu lava hinkwavo va nga pfuxa hi mani handle ka manana Maria Maswanganyi mina ni kwala ka Maswanganyi kwala mina ni le hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso danko
2: ta pfuxa botirandeka Thomas Maleke ka mavuza ni pfuxa botimofaya mantosi ka mavuzi ta hetelela hi sesrolani chavalala ka mapuva va pfuxa hi mani gilma thevula ka maswanganyi nkomo kesini mashami
22: ni kombela ku va pfuxa a ku pfuki botlink ngoveni a vuyehli ku pfuka mani maria va ka hayi sweswo a ka ni hlaniki ni ta hetisela hi mani loko ni nga hetiseli n'wamagoda a ka mphambu a lava hinkwavo va pfuxa hi mama xihluketi ni kombelekela ka ngove a jamela tunkomu
23: ri xile DJ Tlhava moyi va pfuxa vanharhu moni ya le khoneni ka dzingidzingi ni kuma ni ta yini pfukana ivi ni ya le abasani ka mucetweni ni kuma ni elisa makamu pfukana ni hetisela hi mani Jajani va kumeka ka muchipisi i makhelwani wa mayini a va pfuki na vona va pfuxa hi kokwani Maria Magagani kusuka la gumbani la mugangeni wa Khatisa danko
24: ai DJ Clem ni ta kombela ku pfuxa vanhu vanharhu lava rhandzelaka ni ta ya le ka thovo ku na mhani wa ku hi vanhu a va pfuki mhani na mina lava va pfuki ni heta ni nghena na risinga view ku na mama Nkhesi nga holela mhunti ya mona a va pfuki ni heta ni ya le ka makoxa ku na sesisalati hlungwani ka ta mun'wanati ku rhandziwa na kuzondiwa aka vona xilo xin'we a va pfuki vanhu lava va pfuxa hi mavona edesona rivehli inkomu tlimi until 6 o'clock.

0: rejoice. Chauke kusuka kwini loko nga ri ndawu ndela ka dzingi dzingi vanhu lava vana va leriwa hi mani nga ri DJ Abza kusuka kwini loko nga ndawu ndela gas section leyi kusuhi na u teka xilumana crash ma mavhiya swingolo ge famba wusa kahle tlemile wa DJ danko
1: peswa swinene sham ni ba mandlala byala ra DJ Abza kusuka na gana section a kaske swi vekelaka khomera to timela timingiso ra ma yi nga se bawa ra liya ntsevu loko yi ku awara ntsevu henhla ka nhloko tala mina ku yi nga ta va karhi yi hambana ku hambana tsi tlhaveri mina la ahi
2: Mr. Prayer Boys, akuri ka siku ra namuntlha.
1: Ku kula mani?
2: Prayer Boys.
1: Yeah.
2: Akuri ka siku ra namuntlha. Na va ka siku hinkwayo va leka swinene va ri va ka tiwa ka pastor a va kuli. Na va ka siku hinkwayo va leka swinene va ri va ka tiwa ka xikuva hosi xikudzi hexe. Na va ka siku hinkwayo va leka swinene va ri a ka tiwa ka xikuva.
1: Ke se sune mahlotlo an hlaisa kana?
2: Awe bro.
1: A dagi saka ra mina. Buwe dalela kwa rabelela riqingwenda.
3: Eh yeah, I read.
1: I mean.
3: I'm win. No, no push.
1: Thank you.
3: Mo vana velelo. Una man sangfina nkuna a b9 avakule kuna xikhongrelo wa jaha aka sikhunyana happy birthday ka yena na mani lava ka xibenenyani 14b happy birthday ka vona na hinkwavo lava birthday yaku mani elisa n'wankuna kwala ka nhlani ka mudlengi wa ka ntrisi swakuswekani
1: a ni twa ingaku mi la ku ni byela hi ririmi rin'wana ni byeleni
3: ayiko
1: a ni byeleni ka
3: Loko
1: yi ku happy birthday hi ririmi rin'wana na rin'wanyana handle ka xilungu
3: i jaji la mazalo
1: ikese swine hlayisekani danko hayi khona mina se kahlekahle se no va ku yi humini
4: mo hi vana velela ti-birthday ni ku happy birthday eka titswalo makamu aka ngove ni ku happy birthday ka masaya rejoice xithembiso chauke aka zingizingi ni ku happy birthday aka kokwani wa hino mani wa hino kokwani mithavini n'wa jeke va ka xipenenyana kwele ka homa 14b i mana sesi lusi mana bumba lava kokwani kulani mi kula hi kokwani le ku hundzeni kwala 14b ni lava khekhele kwala ka botando mi rime na rona mi ta ni phemela kokwani n'wa jack ni ku happy birthday ni le ka kokwani salfina nkuna aka makosha a b9 ni ku happy birthday ni le ka xikhongelelo wa jaha n'wana sesi kula ka xikhongelelo wa jaha n'wana sesi kwala ka ngove kwalani le ku teni mantsongo va le ku teni va ta teka khekhe xikhongelo mamutlha makhekhe maloninini le ka van'wana sesi xikhongelelo wa jaha ka ngove leyi a va navelela hi mama khensi n'wa hulelan'wa muti ya mona kusuka la risinga vhiuhoroulehaso
1: Mingiseromelo u rhandzeka Mingiseromelo ni n'wi rhandzaka ni khensa swinene xa mi kuva na n'wina swi ve kahle emisumuri ku ve kahle xama ni khensa swinene va mandlari vuyelela ka hinkwenu n'wina mi nga kota ku xa xandla ka nongonoko kasi kani ku ri mina sina yi huma mina ni famba hi laha lihoro vuleha eka kgwelo ko kane ke kana mine ni mi rhandza rhandzu ra lava ni mi rhandza rhandzu ra mina na vaxi hinkwavo Jesu FM no tshemba ku siku na viki ri ta mi khoma ku saseka ni mi rhandza hi rhandzu ra lama ni mi rhandza rhandzu ra mina na vaxi hinkwavo Jesu FM mara hayi ra bibi loko swi endlile loko swi swi rhandzile swi nga swi endlaka mixa swaranhla i ta va loko mina na wena tlhela hi hlangana ka siku leri rhandzelaka ku ta va ku ri ra vumbirhi fambile mina nkarhi hi lowu fanaka kwala bye bye.
5: Rixile eka GCR FM, the voice of the nation. Mixo wa siku ra namuntlha n'wana mhani mfundhisi Hlungwani TS va kereke ya Cornerstone kwala Giyani va ri a hi hlangani ka rito ra Xikwembu Geneza ku avanyisa ka n'we. Loko hi hlaya verse 1 and 2 ti ri ekusunguleni Xikwembu xi tumbuluxile tilo ni misava. Misava a yi nga ri na xivumbeko naswona eka yona a ku nga ri na nchumu. Munyama a wu funengetile xidziva lexikulu, moya wa Xikwembu wona wu ri karhi wu hungahunga ehenhla ka mati. Mixo wa siku ra namuntlha n'wana mhani

0: Защото бъдата на Лу е как жи сърце.
1: Ku ringana madzana mune makume nkombo nkombo va ehleketeleriwa va khomiwile hi nkarhi wa pfhumba ra Operation Chanela laha ka xifundzankulu xa Limpopo. Holobye wa ndzawulo ya swa vululami Mema loko Kuba yi vula leswaku xirho xa ku vuyisela xindzhuti eka xiyenge xa IDAC wu ri karhi ku ya emahlweni. Mahungu hi xitalo le ka awara ya nkombo rixini.
0: Riendleve leyi i tinhlokomhaka ta mahungu. Eka G77.
2: Jean Care Private Clinic lei i clinic lei pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla. Yi pfuna hi leswi landzelaka. Eka n'hweti leyi ya vuxika va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850 rand ntsena. HIV, mavabyi ya tingana, marhambu, misiya na loko munhu a twa xisuti kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena. Asthma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena. Xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand. Va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand. Consultation ya vona hi 350 rand. Loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena. Loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mi pfuna. Kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona. Kasi family plan i 100 rand. Va kona eGiyani a Bankstown va kumeka eMatrix Orange ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni. Kasi na le Giyani a Section A kusuhi ni le Ambach. Va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066 257 5568, 066 257 5568. Jean Care Private Clinic, the heart of good healthy care.
3: Nana va mati ya nantso hela a swi karhati ntsena u khomeka DZP Water Relief na va pfora mati yo tenga mati ya vona ya khula naswona u nga ta na teleku va pfora mati ya huwa ntsena u khomeka DZP Water Relief a swi endle swi nga endleki na va savhe mati nchini mahala kasi loko va nyika customer va ku yingeta 1500 rand handle ko kakayisa kasi va fika hinkwako lova lavaka kona ambulensanini Palaura, with Patrice, Johannesburg, na Limpopo. Kahle kahle ti province hinkwato. Vuxoko xoko. 073-03-03-754. DZP Water Relief.
4: Zankulu Traditional Shop leyi kumeka hi Phalaborwa kasi vula ku valiwi Traditional Shop yi kumeka kwala Giyani laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na tibishop. Hi xavisa beka mina, mthabalisinde, mabona, hozahoza, mrumele.

0: xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaborwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe
1: Jinke Private Clinic lay it clinic lay puna kaman na man na swana butsunguru bya vona I bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka ti HIV mavabyi ya tingana marambu misiya na loko munhu a twa xisudi kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena asthma va tlhela va endla na sona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona hi 350 rand Loko ba kutshungulela ekaya I 1500 rand ntsena loko uri eka malamulele na giyani na nwina ba medical aid va swikota ku mpfuna kasi tiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan I 100 rand va kona egiyani a Bankston va kumeka e matrix arrange ka makhoma lokuntshwa a tlhelo ka le tingwenzeni kasi na le giyani a section A kusuhi ni le ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066-257-5568 066-257-5568 Gene Care Private Clinic
2: Namuntlha si wa swi tiva loko nhloko yi ku nyika swiphiqo kumbe ntshikelelo wa ku pandziwa hi matino a wu hleketi kambirhi matimba yi le mavokweni ya wena siku hinkwaro matimba ya ri emavokweni ya wena kutani Uya hi ku kongoma eka Nkura Headaches Powders. Matimba yo tala ya hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka. U tlhelela eka ku tiva. Matimba yo tala yi le mavokweni ya wena. Ya swi tsundzuka loko nhloko yi sungula. U nga si vulavula nchumu. A swi ri mavokweni ya wena. Swin'wana a swi cinca hikuva swa tirha. Nkura Headaches Powders ti tlherile matimba yo tala yo hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka matimba yo tala yi le mavokweni ya wena
3: Rungula leri ri tisiwa hi ndzawulo ya dyondzo ya Limpopo vatswari ni vahlayisi va khutaziwa ku tirhisa smart admit eka ku tsarisela vadyondzi va lembe ra 2027 sisteme ya inthanete ya ku amukela vadyondzi eka grade R 1 na 8 yi ta pfuriwa ximfumo hi ti 27 Mawuwani 2026 hi 9 nimixo naswona yi ta pfala hi ti 31 Mawuwani 2026 hi 12 nimadyambu sisteme leyintshwa ya ku tsarisa vadyondzi hi inthanete yi endlela leswaku ku endla swikombelo swa xikolo swi hatla Lisa, swi olova naswona swi olovela vatswari na vahlayisi va nga endla swikombelo hi ndlela leyi nga erivaleni naswona yi olovaka ku yi tirhisa nakambe sisteme leyi yi mahala a ku na mali ya data leyi lavekaka mfumo wu kumeka eka swifundzankulu hinkwaswo swa dyondzo swa 10 hi tindhawu ta walk-in centers nakambe mi nga bela riqingho eka nomboro ya mahala ya mpfuno ya 0800 20 02 611 0800 20 02 611 Tiyisani leswaku matsalwa hinkwawo lama lavekaka ma kona sisteme leyi yi kombisa ku sungula ka nkarhi lowuntshwa wa ku cinca hi thekinoloji eka tidyondzo loko hi ya emahlweni hi tiyisisa leswaku n'wana un'wana na un'wana a kuma dyondzo ya xiyimo xa le henhla lembe ra 2026 hakunene i lembe ra ku hundzuka ka nhluvukiso rungula leri ri tisiwa hi ndzawulo ya dyondzo ya Limpopo
4: laha hi ku fihlurisa hi swakudya swa le mixo The Big Breakfast Zone 6 to 9, Monday to Friday The Big Show

0: teka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi agiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Rungula leri ri tisiwa hi ndzawulo ya dyondzo ya Limpopo. Vatswari ni vahlayisi va khutaziwa ku tirhisa Smart Admit eka ku tsarisela vadyondzi va lembe ra 2027. Sisteme ya inthanete ya ku amukela vadyondzi eka Grade R 1 na 8 yi ta pfuriwa ximfumo hi ti 27 Mawuwani 2026 hi 9 nimixo, naswona yi ta pfala hi ti 31 Mawuwani 2026 hi 12 nimadyambu. Sisteme leyintshwa ya ku tsarisa vadyondzi hi inthanete yi endlela leswaku ku endla swikombelo swa xikolo swi hatla. Kisa swi olova naswona swi olovela vatswari ni vahlayisi va nga endla swikombelo hi ndlela leyi nga erivaleni naswona yi olovaka ku yi tirhisa nakambe system leyi yi mahala a ku na mali ya data leyi lavekaka mfumo wu kumeka eka swifundzankulu hinkwaswo swa dyondzo swa 10 hi tindhawu ta walk-in centers nakambe mi nga bela riqingho eka nomboro ya mahala ya mpfuno ya 0800 20 02 611 0800 20 02 611. Tiyisani leswaku matsalwa hinkwawo lama lavekaka ma kona. Sisteme leyi yi kombisa ku sungula ka nkarhi lowuntshwa wa ku cinca hi thekinoloji eka tidyondzo. Loko hi ya emahlweni hi tiyisisa leswaku n'wana un'wana na un'wana a kuma dyondzo ya xiyimo xa le henhla. Lembe ra 2026 hakunene i lembe ra ku hundzuka ka nhluvukiso. Rungula leri ri tisiwa hi ndzawulo ya dyondzo ya Limpopo.
2: Laha hi ku fihlurisa swakudya swa le mixo eka The Big Breakfast Zone 6 to 9 Monday to Friday, the mixo.

0: ya risimu ra kahle risimu ra kahle swinene mara ku soka tlawa ku mesha soka deliver makhubele va ri tlawa vele rangulo kahle deliver makhubele va ta kahle ka mina va ku fole hayi mara risimu leri wani mara mara
1: va ri dimkomba yiro vo swende
0: mikonyorile
1: le ka bo DJ Rex le ka mgcibela dimkomba yiro vele va ri ku na ba ras Julia ku na ba ras Momondi ya va tele mara star
0: la ba bo tsina hembilo bo tsaba vona ku munhu aka juluka ku heka simu loyi ka solo ku tsina hembilo
1: Africa Zone 22 after the hour 8 o'clock last hour the big breakfast and remember igen se kahle ka wona ku hetela ba kha ina musa kahle celebrate gossip kumbe xa the entertainment stories khumbalana la ikanzi ya mistakes kambe ke loko hi buya hi vuya na tlhoka makata mahungu ndani vuya kahle topic ya siku I fam
0: mister yeah hi so vele hi khumbalana hey hi mlanzwa toloni vini ni bana sad story nyana after loko kan checka swinwana swinwana kwala a ka makomba kule na swinwana swinwana ibi loko langutsani kuma ku kuna sesunwana nga hetelela ku tolo ari kolo mkuhunga sene
1: yeah
0: loko ari kolo mkuhunga sene afika hlangana na xihisa so ximutsipela tihlo loko ximutsipela tihlo na yena tsipa back and then ximukomba hi hloko ku humela handle ibi a huma uri loko afika le handle le misela ofika ngkhoma kuzi I'm tekele swinga swa yena hikwaswo eh hita ngu tsikisa swi swiya sene hita ndzi vona ku kahle kahle lomu ku hunga sene mi hanya njhani kahle kahle
1: leswi swo kahle kahle ho fana i hanya le ra ku ku ri a wa ha swi twisisi ku mara loko ka ngu sa bawe mi kha mi sa bela mi sa bawe la
0: ene ni swo ku yena a hleketa ku i timhaka ta marhandu loko a fika le ka xiyisa lexi a xi hleketa ngu swona ku lexi nyamini xi ve xi n'wi tekela everything xi ka xivaya
1: ya vanhu va ku tala swinene ngopfu hi vone apope ra matu bane u le tindhawu leti ta le China
0: nelaha
1: vanhu va va kha va kombisa ku va na ntshembo leswaku erendzo leriya ra yena a nga famba kahle na MEC wa tourism ri nga va ri kha ri byala mihandzu ya kahle swinene ngopfu loko kha ri langutisa ka timhaka ta gezi tatsunga va i timhaka ta energy leti ndlaku ku ri va ndhawu leti ya ku va va kha va tiyisisa vuxaka vhele hi laha nga kombisa hi kona ku ri Baskop makama ku sukusela ti-1 hi lava nga va va hetela hela va hlambanyisiwa mfumo tanihi premiera wo khomela loko hi kha ri langutisa kokwala xifundza ni kuri xayina xa Limpopo
0: mara loko va khomerile hi ndlela liya va pfumeleliwa ku va karhi va teka swiboho swo karhi kumbexana vo ka va nga pfumeleliwi ku cica mina wo karhi
1: cica mila milawu yo karhi
0: mara swiboho swo karhi va nga swi teka
1: loko va a ri munhu wo khomela swilo swi nga fikela ka popela mathuva and then popela mathuva a nyika vona go ahead
0: oh go ahead ku yi nga endla leswi na leswi na leswi na leswi ya mi ta tsundzuka ku ri ku na albumu ya makhadzi vhele yi tikombe ri ku tirheni kahle ku veka hi langutisa le ka leswi swa ti-number 1 na ti-number 2 hambi i-EP kahle kahle i risimu ra kahle ri ri 1 ntsena swi kombeka ku ri le ku tirheni kahle swinene lavo tala va ri tsakelaka mara van'wani va hetela va hlamusa timhaka ta ka leswaku ri swi lava pfa humesa fayimanyana because 1212 wa humesa 1212 a humesa swi hetele swi teka dignity swi
1: Makhadzi, when we talk about Makhadzi, it's a performing artist.
0: Yes.
1: So emon loyi atshama kha rambiwa. So loko munhu atshama kha rambiwa, anga swilavi leswo atshama na music u
0: acela
1: 6 months ngwa a performa ngoma rin'we. It's a performing artist ne. Leswo swi endlaka ku titshama tikhati hambi u nga se fika nkarhi wo humesa. Nkarhi un'wana n'wana kuma xikarhi ka n'weta ku humesa singile.
0: And minkarhi leyi leyi hi nga le ka yo sweswiwani i minkarhi liya ya ku a va ha humesi ti-album. Va tshama kha va humesa single track EP. Se that's why mi kuma switwala ingaku u tshama a ri a ku humeseni. Mi nga ri va loko dokodela va hi tshembisini.
1: Ya ku na swin'wana vhele va va kha va kombisa swona vhele ku ri no i ta va kha awe lembe leri hi nga kuma ximatsana number 37 ri nga sahela kambe ke loko ni langutisa vo dokodela swi tikombe nga ri vakulukumbini
0: se va kurile na xinara va koti ku xi ba kahle
1: a ni vona hi nga ku se va
0: ha mara a va hi bazel nyana mani loko a vo bazela nyana va va dlina ka 40 at least mani swi ta swi ri kahle ngopfu
1: ya hi swo swin'wana vhele swi nga ku endlekeni ma kumembirhi tsevo timinete swi fikisele ku bile kahle wa ra ya nhongo tanihi swi nga ku tshembisa leswaku a yi khona mani hi ta kuma hlokomhaka loko hi vuya hi ta vuya kahle na timhaka leti ta hlokomhaka siku yi kona mhaka siku
0: hileyi
1: lava ku ta va yi kha yi langutisa ni le ka mixo wa siku namuntlha kona risimu ekusuka kahle ka Dr Joe Sherman pataka wa remixera va ku tsutsumani kambe ka ndhaka ra risimu leriwa hi vuya kahle na nhlokomhaka siku se holela leswi
0: se holela vhele hey boti ismayela ni khesa swinene vuyingiseri bya byi n'wana mani tshamisani sweswo
2: tankomu Tutsumani mi ya tshela Joe fa la ngomo.

0: vahemba va nge swi teki leswiwa swi nga nyikiwa hi xikwembu. Benny Mayengani the president Malambani yi pfukile. Van'wana va ku swa yena, van'wana va ku yo lomba hi ku a swi hi fanelangi hi ku na lava swi nga va fanela enkarhi wa khoa 44 after 8 nhlokomhaka. Remember cancer stand va ngu xitalo awara nkaye nongonoko BBZ gimet awara nkaye hi ndlela waloyo hina Mr X eka mixo wa sukela namuntlha nhlokomhaka yi cancer stand ngopfu kambe ke Mr X leka awara ku hetelele mfo
1: ya hi le ka awara ku hetelele 15 minutes nyana ku yi va hi karhi hi famba ha hi lwile mfoswi nga olovi
0: na tala hina
1: ya ku ri swi fanele leswa swo kuma ku hlambo basa tlhelo ti navela
0: pfula tala
1: se na hina hi tirha kahle swi saseka hi tlhela hi navela
0: tala hina rontlo loku nga tali hina hi kavi
1: hayi kavi if you don't beat the team join them join hina ya
0: so ya ka mhaka siku
1: ya ka simhaka siku yimi ndlela leyi landzelaka vhele va ku hi le ka n'hweti ya ku tlangela vaxisati. Xana vaxisati mi vona onge hi tihi ti-challenge leti va hlanganaka na tona ngopfu loko va ri evukatini ke naswona u nga va tsundzuxa yini eka ti-challenge leti va hlanganaka na tona
0: hi le ka n'hweti ya vaxisati ne
1: ya loko hi ri ka n'hweti ya vaxisati ya ku tlangela vaxisati xana mi vaxisati mi vona onge hi tihi ti-challenge leti va hlanganaka na tona ngopfu loko va ri evukatini ke naswona u nga va tsundzuxa yini eka ti-challenge leti va hlanganaka na tona.
0: Abshi
1: bile moyeni.
2: Ahe.
1: Ahe.
2: Njani?
1: Ikora njani?
2: Ephoki.
1: Yebo.
2: Sikahle ngoku ibuni mufa nyana. Ya sikahle ngoku. Ngoba tshindi sikakure. Apa hlori tsaba ba nona ba bona.
1: Ya.
2: Isibu sho sungula. Ba hamba na mafukala. Hele swaku loko ho rhanga hi tiva ku ri loko i ri n'wasati n'wanuna i lehile i pfumile i tshukile i tilile i dlalile n'wanuna swa fana a hi hambani ni a hi hambanani neli no chitachita swona leswi swi hi dlayisaka ku
1: o hi ku ya hi n'wina hi tin'wana ta challenge leti vavasati va hlangana n'weti holomu vukatini timhaka to va chiteriwa swi nga heli
2: ya
0: a chita
2: hina vavanuna a hi hambanini no va xanisa
0: ku va
2: taya ku pfinya vana sweswiya swo taniya hi swin'wana leswi ni swi vonaka ku ri vamhani a hi nyikeni vavanuna va hina nkarhi wo a bonga a fika makumu a ti komba ku i n'wanuna
1: miri a endla yini a fika makumu
2: a bonga
1: a bonga
2: ya va nga n'wi limiti ku bonga ka yini hileswaku n'wanuna i fanele a swi tiva ku ni n'wanuna a endla swa vununa a nga disturbiwi hi mhani la kaya
1: ya
2: loko a vula leswi va tlula va vula leswi loko a vula leswi va tlula va vula leswi hi leswi swi endlaku ku swilo swi nga fambi hi ku nga fikela n'wanuna a nandziheriwaku hi le handle ku tlula kaya ka yena
1: loko kaya ku ri na huwa ta endle ngwani phatlani
2: loko ku ri na huwa hi swoni vulaku swona ku ri loko huwa swi ni dalekile ku fika la loko i hleketa kaya i twa ku nga ha tsakile na loko ri peni nga tivi ku i nga ya kwini se kwalaya van'wanyani va xinyata va herisa vutomi bya van'wanyana van'wanyani va teka bayi va famba
1: kheza swinene kwani phatlani.
2: Yebo.
1: Danke.
0: Kesa sitene ngoku mkhulu westitch enkarhi wa n'wina 060 875 942 ayi tuba n'wani Mr X la ka 060 875 942 a va rhumeli kahle la mikandziyiso man vavasati a va
1: vavanuna
0: mikandziyiso yi kwini ndhawu leyi
1: ende swiwani n'hweti ya vona mahandleketa ku vaxisati va ta nghena va hlayini
0: avuxeni
3: ahe mpfukini vakulukumba
1: hi kona swinene
3: epfukini ma
1: yebo
3: ya mitlhotlho leyi va hlanganaka na yo va ka mhani i mhaka ta mavharivhari ni twi se mhani ta ka va hambani na mavharivhari kumbe mavharivhari kumbe ni twi ku swa nghala etibanamani loko a va hala swipawanini va swi vona cause va ta dlaya hi timbiti na ku hleketelela mhaka yo yi vona no yo yi twa yi hambane kule se a va languti lava nga tshama kona munhu va n'wi hleketelelaku hi hlanganaku swipawanini a nga na muti vo va na muti va tshama kaya a va languti muti wa vona va languta noni wa vona va tshika ni 23 a yi pfuni nchumu ni 23 ya hambanyisi ma swi vona hi maxaka i mavharivhari a hi hambani nawo inkomu
1: kese swinene
3: danke
1: danke
0: respect Ya, 060 ba ri hamba na swivulavo. Mara loko va twini va ndleyini. Loko va twini va switwini.
1: Ahe,
0: option.
4: Aka mana, vanana na vungana ngana, avukati hi vukatini, avandale xipheveli. Hamba twa hi mama zala leswaku byala kusona, i hlonipha mama.
1: Kambe ngwe mitshame mbi ya vukatini.
4: Ye kotana.
1: Oh, mara sweswiwani a ma ha ri vukatini.
4: Amihlangani
1: ngopfu na challenge ya yini loko mi za mi nga hayi vukatini?
4: Mina no hlangana ku tshike hununa kwa n'wani lahi. A ni hlangana na xobi.
1: Oh, sweswo ntsena.
4: Yo tshika kwa n'wani lahi. Sweswo ntsena.
1: Oh, okay, okay.
0: Ni nga ti vutisi ku why va ku a va ha ni lavi mara.
4: A kume van'wani, i te yi kume van'wani. Ni vutise na ku ni kume van'wani.
0: Vo antswa ku tlula n'wini.
4: Vo antswa ku tlula mina.
0: Yes.
4: So ya mina ni swi vona hi ku laha va antswinile ni tiyela kaya.
1: Mara vutomi.
4: A fana na lavo antswa.
1: Hayi mara.
0: Bye-bye.
1: Bye bye. Ya loko langusa lawani vaku vavasati va hlangana na lots of challenges in their marriage. Kuba ya loko langusa lawani vaku vavasati va hlangana na lots of challenges in their marriage. Kuba ku a swi hlamuseleki vhele swo tala emoyeni swi nga endla

0: Okay, bo kambe bo khomba na vukati swa fambelana ni
1: bo khomba
0: na vukati
1: a swi fambelana mara ani va tsinisa ku vanga lahli ndhavuko wa vona tani ku va hi tlangela vona
2: se lava nga vukatini ke mi va tsundzuxa ku yini
1: lava nga le vukatini a va tshami vukatini va hlayisa nuno wa vona loko va
0: ya
1: hi matsoni va ku papa ni endle leswaku deke swi yalaa tafuleni.
0: Okay. Ngom. Danke.
3: 060-double-8795-942. Mara loko uza u va na n'wana tikombi vumhani u va na vumunhu a hi hlonipheni vavanuna va hina loko va vulavula hi va yingisela a ni vuli ku a hi hlamuli leswi va nga ta hi byela swa ha hlamula mara a hi va yingiseleni ku va vulavula va ya kwihi nga kari hambi swi nga fanelangi hi hlonipha vavanuna va hina hi va na mambalelo ya ximunhu mambalelo ya ximunhu hi nga mbali ingaku no ka ni nga tekiwangi ni hambanyisa ku va n'wansati na ku va ni ri nhonyana hi leswi ni nga ta va tsundzuxa swo a hi veni na mambalelo ya ximunhu i mhani njhanjhani la ka muchipisi hlayisekani xiticini inkosi
4: avuxeni vahaxi vambirhi avuxeni madoda mambirhi a xiticini xa GCRFM va ka mhani ta tsundzuxa mitlhotlho leyi va hlanganaka na yona a yo karhata i manyunyu na loko nuna a tirha va lava ngopfu ku kombisa vanhu va makhelwani ku vona hi vona a va titsongahati na mambalelo ma endlaku ni loko va famba patwini va chicha nuna wa vona xiyimo mi kuma ku loko a ri byaleni van'wani madoda va ku nsati wa wena ngweni ku ambale njhani ene va va kha va bula na yena swa ha n'wi khomi kahle xo hetelela a va hambane na timhaka ta makariti na ku nghenisa vavanuna ehenhla ka mibedo ya vavanuna loko va ri joni hi swisweswo ntsena leswi swi va hluphaka va ka mhani na ku rinda n'wanuna a nga rindziwi ku zama kuma ku masukureti yo tala loko va rinda va va va ri na n'wansati na tlhelo hi ku n'wansati a nga na matimba n'wanuna wa rinda a ri yexe se a va tshiki na ririndo loko vo tshika sweswo va hambana na vungwadla leswo tolatola leswi tolela exigangu nuna a ri joni va ta va right mataleni mina ni ri kwala Venda exumini.
2: Ya khesa swinene ngopfu kusuka la Venda la emataleni 060-double-8795-942 nga kuma mingiseri la hi twa ku yena mingiseri u ri yini ka nkarhi wa sweswi Mr. X
0: ya hi nga kuma nyana mingiseri a ku na voice note nyana
2: mikandziyiso hi yoo leyi a yi khomile kwala
0: fambile mikandziyiso
2: ya 060-double-8795-942 loko ri kona mingiseri u lata angula eka nhlokomhaka nkarhi wa kona sweswiwani mara mara hi nga vatsundzuxa yini va ka mhani mara ya ri ka n'hweti ya vona
5: mpfukini mo ni sungula hi hina va ka mhanani mo ni mi byela swin'wanyana hina va ka mhani xoxo xin'wanyana xi endlaku na fika sweswiwa ni tekiwa hi munhu background ya ka vona yi phuwa dani ya mina yi tlakukini nyana se loko ni ya teka lowa n'wana ni n'wi teka nga ri nchumu ka mina na loko a vulavula ni nga ha n'wi yingiseli hi lero ni n'wi tekela hansi swinene ngopfu hi mhaka background ya yena so loko ku ri va ka n'wina va ka papa mi dya hi leswiya swa ku loko mi ze mi kuma xiketi xa le handle mi ndzi nga ku laha kaya se a ka ha ri nchumu se swi lava ku loko munhu a kume xiketi xa le handle a tikhoma a swi tumbeta swilo leswiyani swa tumbetiwa i ntumbuluko mara swa tumbetiwa mi nga swi endli public loko mi fika kaya se mi nga ha hloniphi hi swo swi dlayaku vukati sweswiya se ku hloniphana na loko munhu a kha a endle xihoxo n'wansati ta swi kota ku swi twisisa ku un'wana wa mi yi endle swihoxo se background leyi a hina va ka mhani status xa hi dlaya ku vulavula ntiso mhani mi byela i brand ya mirimi kwala karhi va la kusuhi na le khoroni nkomu
2: nkomu ya Mr. X
0: ya
2: va ka mhani dyondzisele ku hlonipha vhele
0: ya vhele respect yo yi lavekaka vhele na leswiya swa ku loko na ha tshami na majita u swi vona ku ni tsakini na lava ni nga tshama na vona u ni chelela mati mo hlamba hi nga twananangi tsikini hungasanyana ni ta hlamba
2: na timhaka ta ku na timhaka ta mambalelo it's very much important twa vanhu va ku tala va swi ka va swi kombisa timhaka ta mambalelo ku ri leswi u nga hi xiswona loko vanhu va vona kahle kaya va ku vo va fanele va vona na xifaniso xa nuna wa wena ku langutisa kunene mambalelo.

0: nikusuka kahle tindaweni letiyata kabungeni ka xitaci ni hlekisa hi ku someone he said enene ku n'wina ni vanhuvona va khe sungurisa sweswo nongonoko wa mid morning life xa xirhandzwa xa GCR FM the voice of the nation tamki mi famba kahle na mina marileni wa ka xirhendza i ntombi laha ka mahuma leyiwa nikisiwa kahle tindhawini letiyata ka bunyeni ka xitaci vitira ntswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani mina va yingiseri wa mina va ku rhandeka and khensa swinene ka xipani xa xa BBZ ku va va sungule kahle le ka wara leya ntsevu ximixweni khensa swinene jara valandzwa na malume x department of news ta va khe famba kahle na jaleria ra ka ngoveni remember ngoveni ka department of news khensa swinene remember ku va u yinike nkarhi kumbexana u va u yisele kahle nkarhi andzhaku ka maya kampunduwa ta va khe tiphina kahle ti-top stories jikisa sweswo vuya kahle ka wura leya vumbirhi kota past 10 kuma kahle nhlokomhaka leyi nga ta va yi khe yi tiphina kona vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko hi vuya hi laha ka 10 to 11 hi mina na n'wina ni ra simu leriya ra siku n'wina vayingiseri va mina balekisa sweswo hi ya kuma ka xa nhlohlotepondiwa kahle ka Dr Patient Ntuli and then loko se hi vuya ro hetelela hi mina na n'wina na ti-birthday wishes loko ko tshuka ku ve na swin'wanyana exikarhini ka nongonoko and ta va ni khe ni mi update ni mi byela ku ri hi kona se hi fambisa so mina si na n'wina se hi jika so mara otherwise ke lexi ni mi tshembisaka xona i ku ri mina ta pfuka ni nga mi bisangi mahlahla n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060875942 mina n'wina va khe hi sa sweswo mahlweni eka mpundu wa siku ra namuntlha i nomboro ya riqingho leyi nga ta va khe famba kahle hi yona kasi www.co.za that our audio streaming vayingiseri va mina va ku rhandzeka 106.0 i gandzati xihondzo le ka grand fomo hi khe hi nghenisa sweswo vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi kuma kahle Facebook page ya xitichi xikan'we na TikTok page ya xitichi at GCR FM na ku tshama na ku kume leswaku hayi khona mi ta va mi khe mi tiphina swinene lexi ni mi tshembisaka xona i xilo xa 1 in 10 i kuma hlahla ni ta pfuka ni nga mi disanga hashtag eka mani na mani ni nge le ku fambeni kahle ni eka mpundu namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku ri le appreciate you yi lontsetsere hikokwalaho ka vakhiluwa laha ka va laha a va swi lavi hi vula laha ka nkwinika laya a va swi lavi ba nkwinika yes we are so proud of you we love you and we really appreciate you mi va na siku ra kahle mani ku ri man crush monday eka siku ra namuntlha oza monday hi languta kahle mid morning live hi sayitira TikTok I mean hi sayitira Mr. Timan ma mi va ya R578 because a chamuluva mi va na siku ra kahle rodni mnyuku ka ndindani rinkingo mi va na siku ra kahle laha ka foslats vero reliria ra TikTok page ya nisi mi va na siku ra ka 5942 ndzi va khe ni fambisa sweswo eka mpundu wa siku ra namuntlha innocent machines a ku ni kunisile ku antswa ni ri na wena ra nguve ni khenise swinene ni ba mandla ni velela ka 106.0 ni khenise swinene mi va na siku ra clini ni kahle ka ti-departments ta ku hambanahambana kumbe hi ndlela yeleyo ni tsutsuma kahle na vona kahle vanhu lava nga le maxopeni lava nga le ku tirheni kahle maxopeni mi va na siku ra kahle lava nga le ma-restaurant xikwamba xi mi pfune xi mi katekisa lava ya va tisaluni siku ra n'wina a ri saseki ku ya mahlweni lava tirhaka kahle ka ti-brick yard ta ku hambanahambana na ti-brick layers ta hina namuntlha a hi hundi ya tolo otherwise ke mina na n'wina ni tsima kahle languta kahle ti-taxi associations ta ku hambanahambana xikwamba xi mi pfune xi mi katekisa eka mpfuno wa siku ra namuntlha hi khensa swinene vukorhokeri bya n'wina lebyi mi nyikaka byona ka vutomi bya siku na siku leswaku vukorhoketani kuma munhu wa kwana kha tixavisela tizimba na tichepisinyana so hayi siku ra n'wina a ri saseki ku navela ka timbilu ta n'wina a ku ku ya humelela ku ya mahlweni hi ndlela ya 29 minutes na hinkwawo nawo lava va ku tirha ntirho lowu wa ku va va khe va collecta ti-trolley siku ra n'wina a ri saseki mani ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ku ya humelela ni vula lavaya va zimba u yime ku lunga hi ndlela leyiwa
1: Ntsebe lead within soko makata na wu eka GCR FM
2: maphorisa ya Thohoyandou ya le ku lavisiseni ka miehleketeleriwa wa malembe ya 19 hi vukhale MEC wa ndzawulo ya swa vutleketli va vula leswaku vacheri va fanele ku va va ri karhi va chela hi vukheta mahungu xitalo le ka wara ya kumerixi
1: Ntsebe lead within soko makata na wu eka GCR FM
3: kumele funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku leswi i swikuma ntsena eka swibasa fine plus plan leyi katsaka lembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lavaku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghina eka 84 hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15

0: hinkwayo miri kwala ka position ya leyo otherwise a tsume ya jika kahle mavhengeleni indlela leyo
1: Bajaria Agro la kushansu mire nkwayo jesifuwo swatu homu, tihubu, timbuti, tinyifu, tihonchi na swin'wana swo tala va tlhela va khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DS, Siyakhula, QQ, Eagle Rock na Dreamhook u nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350 u nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135 va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya u nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku va khome ti-tag ta tihomu tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va ni tona laha va tlhela va mi khomela DB timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya va xavisa na mavoni ya kufumeta ni ku titimela va tlhela va xavisa munyu wa timbuti ni tihomu kasi swin'wana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250 va kumeka ka patu ra super quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani u nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Bajaria Agro
2: Xana u pfa wena matimba lawa yo pfuka u ambala kutani u humelela seke hi nkarhi wo hetelela wa mahelo ya vhiki yo titsarisela ku vota 81 na ti-2 ta August kusuka liya awara ya nhungu ku ya fika awara ya ntlhanu ni madyambu switichi swo titsarisela swi ta va swi pfurile etikweni hinkwaro ra Afrika-Dzonga se humelela kutani u titsarisela ku vota eka nhlawulo lowu taka wa mifumo ya miganga bela riqingho eka 0800 118000 endzela elections.org.za kumbe u rhumela WhatsApp eka 0600 88 0000 ku kuma vuxokoxoko byo tala hungu leri ri tisiwa eka wena hi IEC

0: ku hayi ka mina hayi risimura kahle kusuka kahle ka papa peni n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka mina n'wina va khe yisa sweswo mahlweni yitsongile 16 minutes past 10 otherwise ke ngenisa sweswo ka xiphemu lexiya xa nhlokomhaka a yeneni ya hi ya tlhuvutsa hi twa ku ri n'wina mi ri yini va ka bava hi la ku twa n'wina namuhla hi la ku twa n'wina hi twa ku mi rila yini siku rin'wanyani navo va mhani hi ta twa ku vona va rila yini tanihileswi ku nga mandeyi ka siku ra namuntlha it's man crush monday nhlokomhaka leyiwani ku na swin'wana n'we mi swi tivaka va a hi vulavuleni va bava hi swini leswi swi mi karhataku ngopfu loko va ka mhani va khe va mi hlantswela wa cheni hi la ku twa ku wayi n'we mi karhata hi yini loko mi hlantsweriwa wa cheni if n'we mi hlantsweriwa wa cheni mi nga ngheni hi lava lava hlantsweriwaku wa cheni hi va ka mhani swi nga khataleki ku ri i nghamu ya wena kumbe i mutirhi kumbexani i lowu n'wi kombela hi la ku tiva as long as wo khe hlantsweriwa wa cheni ku na swin'wana mi swi vonaka ximarhalaniwani lexiwani lexiwani na xifexini lesiso hi la swo sweswo hi la ku twa hi n'wini 060-875-942 mingiseri wa mina mi le moyeni right Jesus FM hallo
1: ahee sesimerilini
0: ahee
1: na ku navelela en'hweti ya n'wina leyiwa
0: Jesus FM hallo
1: sesimerilini
0: ahee
1: mani twana

0: tswalela le kule le
1: ya ngetela le volume ala ka nwino ya tsena tswakala na
0: swi ya tsena mase mase
1: mase ngetela volume mpukini ma re se berri
0: ni mpukini minjani wana man
1: mpukini nkhini ku ni nalela na nwiti ya nwino nwiti ya nwina la ti tsungule viki ra nwiti ya nwina
0: Marani la swo sweswo na ku twa swo sweswo.
2: Mele yini ba tsaka ku loba kha ba hlantswa ni?
0: Ish, yamba ayi mbori yo mbavisa.
2: Ah. Yo mbavisa, yo mbavisa yayi. Yayi liya yaku ani hela henwini ri vala hi tumbeta timali ba phokotwi. Ti loko ba tumba timali ta ba hi niki.
0: Mara ka swi swangala mara swo yini?
2: Ah, mara ani mali vai kube a brook na mbo ba ku kume mali munhu. Anda ku pambula liyo xa vaxingwa mini ka le nwa ya. Swa ndeka ni lombe ka machonisi, ma swibona.
0: Ile ku ya kula bari 1 thumbe a ta tekele.
2: Mara a brook ni la vaxikolo a tseke poko tshe ma ke ba poko.
0: Poko to ne ite ba kahle. 1 thumbe.
2: Loko ndzi le ka poko tshe ni lo tumbeta.
0: 1 thumbe a ta tekele.
2: Ni tlhe ni xipeta peta ni xipeta peta xi ndinga ku ba Koba nani nyana so.
0: Timaka
2: kula ni ngoba yoka yipa inga ko phatelele ya ka ngoma liya.
0: Timaka
2: kula ku kahle loko ti va bini ku humelela hi.
0: Maswa.
2: It's
0: a problem ya ko.
2: 200 ani. Maswa.
0: Akuna le 200 rand nani 200
2: to 200. Ah. Ku na mabuyiso o tsayela nhungu ku tika machuniti va ta hilava makona.
0: Ni mukoma kahle. Ni
2: ta va pambulela va hiniki nwe ti ya nwela mawa ti pokote 200 vanhu va xikwembu. Loko 200 rand mu nga teka ma 200 ani. Hayi. Zaman mkun tumbe ye 200 ta mini ka 50 rand ari teka 150 yanda swinwanyana
0: ba. Timaka ta kona. Vo talela vandlu wa ku sweswo hilava vo ka va nga humesi mali.
2: Hayi va hi humesi ya n'hweti hinkwayo liya hi pa ku ya lomba ka machonisi.
0: Phela
2: yo khandziya liya hi khandziya ku yona loko ya lunchini hi pa hi relelisa hi yona.
0: Hi swilo swa nghala. Ma swi tiva ku ku humesa mali yo xava swilo swa le ndzeni ka muti. A hi ku teka mali mini ka nsati mi ku leyi i ya n'wina mhani
2: twanani ku na liya ya vona ya straight ku na liya ya swa ndyangu na vo va sala na pocket nyana ya voho ku loko ku bayisa ku hindzela vo xavisa xipinichi va xava ma swi vona
0: i ya vo
2: ni hi liya ya vona exactly
0: ya xipinichi ka se ya muti
2: xikoho vo navela xipinichi sesese leswa ku na lava vo dyanyana tichepisi va nyika va ta xava tichepisi
0: ni mikuma kahle
2: sesere vona swilo swa nghala o chama tava vasati mara na mirhandza na n'hweti leyiwaya
0: n'hweti leyi ya ni khense swine ni khense swa n'hweti leyi ntsena
2: swa n'hweti leyi
0: ntsena thank you 0608075942 and Steven Kurai so boh munsero sungula ya blabla yo ya liya ya khonetwa te mali potleni a itoleni vanwanani kuri vari va karata hini ningsirwa mina o randeka mile moyeni nwina
3: my meri wa mina hinkwao
0: my senyi
3: me fokile my meri
0: woni mbala na ma 4 ice ntambona kahle
3: ai bulu phela yo mhaka le
0: eh
3: ali ya wachini le one ai me anoko karata wa yinwe ni vula ka mina ntsena Brogi one ambire soft hi labora dikoro blush fuku loko ya mbala dziki timbiri se matsolo se swume handle ei ya languta jinele nga themba le ka ruwa hole u kha hi hlantswa i bhaku hi mavoko etwa ku i taxe ngopfu ntankomba aku dikoro blush waka aku tsolo se swule handle ya languta hi kuma ku i veze inene ya le hi wa dyambu ri hisaku anga zayi chukuchele ya teka dikoro blush a vekela plangini Ai matana mbili ya metle iba vona kuma khandla swilo swo tshano ku vula ka rumane hi ku ifa mbili buruku ya mina hi dikorobula tshidwa. Ai so so izwi ndiswe asini hetela moya.
0: And ai pin then food. Sound le scrub brush yi twala ku yini?
3: What? Lo kon khane nda hela ku so wani. Karu. Ah vengele ta ku tlhela vengele le ingi last diwa.
0: Yo.
3: Si se ami si le vukela. Ah futhi lo kuri bokhat yona ha na mbiri vala. Senkaro one ze bile ka na mthlami nga elimbilo ha leso fana ma brick ha re we xi va kahle ha va di kuma di coral blush da ko dina ma dar na matenu ngwa ma elerile ah ta ha
0: re dinta
3: wa dar nyuwa ma ta wa di tlange na plang la hi ha loko va ineka ku ewan ko nwana emi hala se vhong bona manje
0: wala ka vas plang na coral blush
3: ta ka di coral blush inwana inwana ni brick ham ku ri vese se va ta ku kombeta manje na ku taxa ngopfu nta nkomba hi manyana
0: ni kezo swi da
3: Ah, me kaka mina tsena hi toteto tsena maimiri.
0: Thank you.

0: lala ka bruku la ndhaku la swikhwameni ya huma yi ri vaibar suits ya kasi bruku loko ri nekiwa ra ziphiwa ive mi kapeka kunene ri kumeka ri oma ri kapekiwini a ri basiluki leswiya swa vhiya le ndhaku wa magoda ya mina ri kwala ka mphamudangi
1: 0878 75942 va ku rixile ni karhatiwa hileswiya swone ka xikipa hi le tikhoneni ta xikipa um se mi kuma ku loko ni mbarini tindinga ku nokokakokiwa hala na hala yo eyi mativa na hi mina xikalavito 0608875942 is Merlin. Mina ni karhatiwa hi munhu wa ku mikisela mpahla etikhalani tanene munhu loko a hlantswa a rhange swimbalo swa white a ta swimbalo swa lime ivi a ta swimbalo leswi a swi tivaka ku ri leswi a swi huma i ta hetelela hi swa black hayi ku we if ki katsakatsa everything laya hi mina xikalavito kusuka gan section a ya va xikalavito nga ku va ta va tele ka siku ra namuntlha 0608875942 ni karhata hi manekelo especially ti golf shirt loko golf shirt u nga yi koti ku yi neka yi meka sure ku ri yi neki laha ku nga na ndhuti because loko u yi neka on the other side loko u yi petsa se i mbarini nkolo luwa wu va wu tshwini hi mhaka mumu right 0608875942 mingiseri wa mina mi le moyeni Gisela FM hallo hallo right mina n'wina hi ta va khesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 0608875942 ni va ni khe ni twa hi n'wina ni twa ku ri n'wina mi ri swi endlisa ku yini rixile hi Marilyn swa va nga hlamuseta bava va ku xikoro brach na hina hi ri xikoro brach allright 060 mingiseri mi le moyeni ahee
2: minjhani
1: ni pfukile minjhani
2: hi pfukile n'wasirini mina karhatiwa hi munhu a nga sexi a hlantswa na swileti
1: mi ri mi karhata hi munhu onlayini
2: wo hlantswa na swileti a nga a sexi swileti
1: loko mi sungula ku vulavula na mi twa mara loko se mi ri xikarhi a ma ha twali
2: swileti a nga sexi swileti
1: va nga sechi swilipi
2: a hlantswa na swilipi lexiala
1: na ti-tissue
2: ya
1: ni mi kuma kahle mara mali a yi kumeki ku kumeka xilipi na ti-tissue
2: ni mali mi kuma hi sachini
1: mali mi va mi secha hi n'wexe why ku fanele ku kumeka xilipi na tissue ntse why
2: a mi mali yi tshama xikhazini wa sirini
1: timhaka ta kona hayi mara na mi twisi ni khensa swinene
2: a mi ri na ndhuna ndzi pakitani kwala mugangeni wun'wani ni nga ndhuna boy
1: laha ni khensa swinene mi va na siku ra kahle
2: thank you
1: 0608875942 va ri mi secha xilip na tissue loko mi hlantswa se ni vutisa ku mali a yi kumeki ku kumeka tissue na yane allright mo ni kuma la hi twa ku va ri yini
3: na vanghana va yena va tshamelele kwala tlhelo kwala va kha va vona na tiburuku ta mina leti nga boxeka ti tiviwaku hi yena ku heta kona a neka na swirhangisi sweswiya swo hlakala hinkwavo na leswiya swo loko va hlantswa hala milengeni laha hi kandziyaku hi kona le hansi a va hlantswi laya mi kuma loko yi omini swi ndlenga ku laya yo totiwa ditolo hi mhaka ya thyaka leriya se ku hava xin'wana xi ni borhaku handle ka sweswo swimbirhi ntsena ku hlantswa va tshami na vanghana kwalaha bavhini na ku nyika swirhangisi hambi swi nga nyawuli swi vonaka patwini eyi swi ni dina ngopfu lexiya swi ni dina ngopfu na loko no hindza ni vona swi nekiwe emutini ni vhe ni swi vona ku halani nga ku hi le ka hindzani laha a ku ndza wu tiwa mataleni hi mina ni ri kwala venda muhaxa hi xumini
1: khensa swinene ya na ku tshemba na ku kume swaku hayi ti-notes ti le ku tekiweni 0608875942
4: ni ri kwala Soweto loko yingisela kahle hi audio streaming .co.za ina nhlokomhaka hayi twa mina lexi ni borhaka

0: Loko munhu a lava ku ni hlantswela wacheni, wacheni ya mina yi fanele yi va yi ri na direction. A chela swo basa ku sungula ivi a hlantswa a kha a endla hi step by step. Hayi leswiya i ta chela i ta teka wacheni ya mina a yi hobomola hinkwayo yi mikisana na swo basa swi nga ha endli. Ha hi swo swi ni nyangatsaka sweswo mhana sikimi na vumbani ri kwala Soweto a hi tirha tirheni a hi yeni danko.
1: 875940 mina n'wi va case sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi swini leswi swi mi karhataka loko munhu a hlantswa wa xini man munhu wa yisata kha mi hlantswela wa xini kumbe ngama ya n'wina yi va yi kuke mi hlantswela wa xini i yini leswi mi karhataka va ha ya mahlweni va ku xikoro brach va ri hambanani na xikoro brach va ka bava n'wina va ka mani va ri xikoro brach hambanani na xona otherwise ke mina n'wina hi ta va yi kha yisa sweswo mahlweni moni mina ni nghena laniwani hi twa ku va ri yini.

0: ke right ngwana ba ngisele ba bona ba grande ka mina ngwana eta ba kingena kahle ka tshipemo lesi tshi ba ya ba ka tshe re se mra siku e kampundi wa siku ra na munhla ita kuri eti humesa yini ngwana ba ngisele ba bona ba grande ka tani lesi ku nga mande ka siku ra na munhla a itsi minya ku makahle tisimo timbiri ngwana ba ngisele ba mina ba grande ka eka pondi wa siku ra na munhla makhelwane kusuka kahle eka King Tsonga mina bangisiri ba mina ba kurandeka kumbe xa Ntemba Chauke liya ya ku nhlahla liya famba kahle hi risimo ya mani 0608075942 mina na n'wina ta va khesa sweswo mahlweni 0608075942 hi famba kahle hi risimo ra mani ka mpondo wa siku ra namuntlha mingisiri wa mina mi le moyeni
1: ahee minjhani sweswo
0: ni pfukini minjhani
1: pfukini na hi famba hi makhelwani
0: mi famba hi makhelwani hayi ni khense swinene hi magoda
1: ni hlayiseka ka
0: a swi vitanile ka n'wina 0608075942 famba kahle risimu ra mani Ntemba Chauke kumbexani King Tsonga mingisiri wa mina mi le moyeni
2: ndlovukaza ku makhelwani ahiye
0: ni khense swinene ndlovukaze thank you 0608075942 mina n'wina hi va khesa sweswo mahlweni mingisiri wa mina mi le moyeni
3: ahe mama zalo u pfukini
0: ni pfukini minjhani kokwani wa dake
3: mi extenda nambara ka hafa
0: nambara leyi wa
3: extendani ka
0: alright
3: hi famba hi n'wana wa xinyori
0: ni khesa swinene
3: thank you
0: danke 0608075942 alright mina na n'wina hi va khesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri ba mina va kurhandza ka mingiseri mi le moyeni
4: hambiswiritano ku na n'wasirindza i kumeka Giyani and then na nkarhi na n'wi vona mathosi kumeka a Giyani ni tansa hetelela hi DJ Slam i kumeka le Giyani hi majama Joni banko ni kona la makadzo na mina
0: jara Joni mara 0608075942 mina n'wina hi va khesa sweswo mahlweni wa tsakisa va ku number 2 0608075942 famba kahle risimu ra mani mingisiri wa mina mi le moyeni
2: a hi fambeni hi Ntemba Chauke se ximerilino
0: ni khense swinene
2: mani wa nkulu
0: thank you 0608075942 mina n'wi hi va khesa sweswo mahlweni mingisiri wa mina mi le moyeni Jesus FM hallo
5: makhelwani sister
0: khense swinene 0608075942 ntsuma kahle nghena kahle ka WhatsApp hi twa ku va ri yini site leriwa n'wina vayingiseri va mina va ku randzeka 0608075942
6: rixile sisintswalo yin'we King Tsonga
7: injhani mhani u ruka mlingirisi makhelwani
8: Hello. Ai man mahuri va famba hi makhelwani.
9: Man sa lifuna veri hi famba hi Ntemba Chauke.
0: Ni khense swinene risimu ri nga kahle ka siku ra namuntlha i risimu ra King Tsonga loko ku ri makhelwani ni vona kahle na mandlori ka khakhala va ku hayi khona man a hi fambeni hi makhelwani bapa tinjombo va ku Ntemba Chauke otherwise ke mina n'wina hi va khe humisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Ya mavhengeleni
10: thekinoloji swi kumisinela ekusuhi na hina misava hinkwayo jikele.

Shiwani imishalo nene la ka GCR FM, the voice of the nation, radio ya hina ya tshiranzo nwena imishalo ka hle mirini na ku karako pela swimoya nyana ha ala inga kona ala pita sibeke no vulapolo kwa ni PLK nwena a shimushirame shibana swindlebyana nwana uri amusa ka ra va shiramela sibonya mani e kwa ra ka nwena hina ala ka hina xabo na mpunzu na la majambu ha ho wisa na hlekani swindlebyana leswi hina hi nga hava na misisi I'm saying, vayingiseri va mina va nkoka vayingiseri va mina va ku rhandzeka kusuka laha mi ka kona na mi vona n'wina hambi ma ha khula swikofana hina ha khula kumbe n'wina se mina swijuzani endzilo seni ni lasbon ya mandi ni kota ra malingabene ni karhi ni ri kona la PLK ya Polokwane mara kaya ni huma le a Giyani tiko ra kurhula n'wina a tiko ra vanhu va kahle pfela hina ha yi tsonani hina hi rhandza vamakhelwani hi rhandza na vahlampfa ni vula lavaya va kuta va karhi va ri na maphepha n'wina hina vahlayisa ni vo loyi vhakachele va tisa tidola n'wina va tisa tidola va ri ncini leswin'wanyana ti-euro hina va tisa ti-euro ni vula letiya ti nga tidola tinene ti nga na nhlayinyana wa le henhlanyana ka wa hina ntikelonyana n'wina se u ta wena muyitseri wa mina karhi ni losa na wena muhaxi karhi ni losa na wena muhumelerisi ni losa varhangeri hinkwavo va GCR FM namuntlha no lava hi ya vulavula mianakanyo mativa ni langute vutomi bya hina vanhu ngopfungopfu hina va rixaka ra hina ma ni twa musi loko ni ku hina va rixaka ra hina pela swin'wana u chaya no swi vula hikuva ta ku ve endle nhlawulo u hlawule wun'wanyani hayi mativa na swilo swa kona mna ni vula hina va ka ntimeni n'wana hina va ku saseka hina va ku saseka hina va ka hi nga hatli hi tshwa hi mumu vutomi byi betere n'wina loko u karhi u nga vileli ngopfu hi ku munhu un'wanyana u ri yini va vula swona va ri life is better when you don't really care a lot about what other people think hi minkarhi yo tala hi tala ku va hi tsandzeka ku fikelela swikongomelo swa hina n'wina vayingiseri hikuva hi karhi hi ku hambi vanhu va ta ku yini na vana va hina n'wina vayingiseri va swi lava ku va va endla swilo swintshwa va swi lava ku va va explora hi xilungu kumbe va vumbunula swilo swintshwa evuton'wini bya vona eku hanyeni ka vona emaendleleni ya vona eka vukati bya vona van'wani va swi lava ku ya tekiwa lomuya kule lomuya vanhu va ta ku yini u vuya na milungu kwala vanhu va ayi hi karhi hi teka n'wana n'wina hi n'wi yisa swisa le kule le a ya nghena xikolo ivi hi ku a fikile swisi le a tsipa matihlo le switzerland le a tsipa matihlo a nga voni munhu ivi a vuya a ta tekiwa kwala ha vana va mhani a hi tshikeni ku ri vanhu va ta ku yini a hi tshikeni ku ri vanhu va ta ku yini hi tsheka n'wana a hanya vutomi bya yena a explora loko ri ku exploreni as long as a karhi a explora swi karhi swi fambisana na nawu wa hina kwala mutini na vukhongeri bya hina mara ha mo ni tshika sweswo yona ntereva i ku vutomi mi inyiko ni inyiko fomulaka nga timeka tolo na sweswi un'wana i le ku timekeni va karhi va tsutsumisela xibedhlele sweswiwani ande va karhi va chuhile vinyi va yena va karhi va khome timbilu va karhi va khongela ku ri i nge a ngo hanya mara a nga hanyi hikuva nkarhi wa yena wu fike amakumu swi nga leswi life it's a gift you must never overlook it hi nga fiki laha hi vonaka vutomi byi nga pfuni nchumu hambiloko hi vona hi tsandzekile lahaya na lahaya kumbe swin'wanyana na swin'wana hi nga swi fikelelangi n'wina vayingiseri va mina a hi swi twisiseni ku ri tende loko ha hanya n'wina hi kahle hi ta swi kota ku va mundzuku yi humelela ebibele leyi ya hina hi hlayaku yona n'wina loko mi nga hlayi mi to ni khomela loko mi nga hlayi mi to ni khomela liya mi hlayaku yona yi vula swona yi ri a living dog is better than a dead lion swi vula ku ri loko u karhi u hanya wena muyingiseri wa mina u nga va u hanya u vonaka u karhi u tsan'weka mara u antswela ngopfu ku tlula munhu loyi a nga ha hefemuleki hikuva na wa ha ri na nkarhi wa ha ri na nkarhi wa ku i nga ya i ya endla leswinene na hingo hikokwalaho ni ngo life is a gift never overlook it loko u karhi u hanya wana pfuka u nga tshiki u nga lan'wi u nga lahleli thawula swi nga leswi u fanele u tiva ku ri ku na leswiya swa ku va u fanele u vukarha
leswi nene u nga na swona no pfumala rito ra kahle ra Xitsonga n'wina ra ku va u embrace the positive that you have, embrace the positive that you have. Nkarhi wo tala hi tala ku va hi langutisa swilo leswi hi nga riki na swona, hi hlayela leswi hi nga hava. Mina manani ni nga hava leswi, mina ni nga hava nuna, mina ni nga hava vana. Swi kahle ku va na nuna swana, mara na loko i nga ri na swona ya va nga lova khale va ni si mina ni nga xisiwana. Mina swi kahle ku va munhu a langutisa ku ri i ncini na ncini leswi swi nga fambeki kahle evuton'wini bya yena, mara u langutisa hikuva u lava ku ta na swintshuxo. U nga langutisi hikuva u lava ku tiputaputa hi swona i hetelela i nga endlanga nchumu leswi nga ta ku vuyerisa. Hi ku ina, i ntiyiso, a hi wena wu ri wexe u nga siwa hi vatswari, a hi wena wu ri wexe u nga helela vukati, a hi wena wu ri wexe swi karhi swi va van'wana vayingiseri va mina. I'm not done playing the pain. A ni vuli ku ri a swi vava, swi karhi swi va van'wana vayingiseri va mina, kambe a hi swi siseni ku ri we must embrace the positive. And leswi swi nga ri ki leswa positive evuton'wini bya hina, we must release the negative. As you embrace the positive, release the negative. Leswi swi taka evuton'wini bya wena swi nga teki ku akeni, swi pfumelela leswo hundza. Loko ku ri relationship yi taka vuton'wini bya wena ti nga ti aku akeni, ti pfumeleli to hundza. Loko va ri vanhu va taka vuton'wini bya wena va nga tena swa kahle, va pfumeleli va hundza. Un'wanyana muyingiseri munhu muyingiseri un'wanyana mutsali u vula swona, u endle ntshaho la a ku don't depend too much on anyone, everyone changes when they meet new people. Swi vula yini leswi na? Swi vula ku ri loko u hlangana na munhu namuntlha a nga ku tshembisa tilo na misava, a phela ma nga ngamelela wona ya na radio a mativa yeyi, a nga ku tshembisa tilo na misava, khale a va ku tshembisa xitimela ku ri hava xiporo, a futhi swona ivi hi pfumela n'wana vana mani se munhu un'wana na un'wanyana va vula swona hi siya vutomi. A swi yeri xikolweni xa le yunivhesiti lexiwani xa le yunivhesiti of Venda or Yumbisa or whatever, leswi swi lava University of Life. Lava nga ya ka University of Life n'wana mani va pasa hi ti-distinction va ri do not depend too much on anyone, va ri u nga titshegi ngopfu hi munhu, because va ri everybody changes when they meet new people. Va ri munhu loko a vona vanhu vantshwa wa jika wa n'wi tsundzuka leyi a nga ta nhompfu ya wena yi kahle loko se va kuma un'wanyana a ku na nhompfu ya bazi swona. So embrace the positive.

release the negative ivi siku rin'wana rin'wanyana leri taka evuton'wini bya wena ri languti u n'wayitela u swi tiva ku ri i nyiko leyi xikwembu xi nga ku nyika yona kwalaho ka siku rero u ta hlangana na swo biha u hlangana na swo saseka swo saseka swi embrace u vona ku ri swa ku aka swo biha dyondza ka swona ivi u swi ntshuxa ivi wena u languta siku leriyani u n'wayitela u swi tiva ku ri xikwembu xa ha ku nyike nkarhi wa ku va na wena kwala misaveni u humelela u ta humelela ina u ta humelela tswana mina la sibon ya mani ni ri u ta humelela a swi nga tshembisi swa hina ku ri hi nga pfuka nampundzu hi kota ku dya xinkwa kambe namuntlha ha kota ku dya xinkwa n'wina hambi hi pfa hi dya hi nga totelangi siku rin'wanyana mara xona xi va xi ri kona so u ta humelela na wena n'wananga swi nga leswi u nga lahleli thawula ndyangu famba xikolweni u nga lahleli thawula famba na vantirho u nga lahleli thawula sungula xibindzwabindzwana i nga lahleli thawula ina sweswiwani ku nga na leswi nga ku humelela kwala tikweni swi vulavula kwala tikweni ku na lava va fambaka ku na lava va endlaka leswi na leswiyani endla pulani ya ku ri kwalahaya u vona vangwa ro karhi phemeni n'we mavangwa vona vangwa ro karhi kwalahaya ivi loko u vone vangwa ro karhi u endla xibindzwana xo pfala vangwa leriya ku tshika ku va hi complain-a ntsena mara mavangwa ya ri kona ivi hi karhi hi nga ma pfali if there's an opportunity fill the gap. If you see an opportunity, close the gap. Ina, unabuskoti. Arlas banyamani. Kusuka leze kulasbeg ni karnoma. Apulukwani. Kuban tentiro. Marakaya. Ile. Ile again. Nkombela ku famba ngesizani hosha. Nkombela ku famba ngesizani hosha. Nekukatsa kanimamba.

0: engiseri vatyisari fm ni vamukerile tindhawu hinkwato lami ni yingiselaka miriko eka tindhawu ta ku hambanahambana eka nhlikani wa siku ra namuntlha nhlikani wo saseka i nhlikani wa kahle 24 wa timinetse to 25 wa timinete vhele kube awara ya 12 loko u za u twarisisin'wana lexiwa lexi wa swi tiva ku i nkarhi wa dawn i nkarhi wa khalanga i signature ya mehe leyiwani i signature ya me ya ku kombisa ku se nongonoko GSR talk se wa sungula hi le hubyeni laha hi laha timhaka ti tengiwaka koho Facebook hi le ka GSR FM n'we mi hi landzaka eka Facebook ku vula ku mi yingisela mi ri kwihi swi na nkoka swinene kambe ke mi tlhela mi hi kuma na le ka tinqingho na le ka WhatsApp ka nambara yin'we ntsena mi kota ku hi bela nqingho mi tlhela mi hi kuma na le ka site leriya ra WhatsApp eka 060 8875942 xihondo hi le ka 106.0 audio streaming www.gcrfm.co.za hi khensa swinene vuyingiseri ka tindhawu hinkwato n'we mi nga le ku chayeleni mekani xure leswaku mi chayela kahle hi vukheta na ku landzelela swikoweto hinkwaswo swa le magondzweni you make sure leswaku mba mi karhi mi hlayiseka loko mi ti hlayisa n'wehe mi tlhela mi kota ku va mi hlayisa na van'wanyana hi va hi karhi hi siyerisana hi landzelela milawu hinkwayo leyi nga koho emagondzweni lava nga lo tshama kaya mi kuma nkarhi wun'wana mhaka ku heta ku tirhatirha hi ko ku nwa tiya kumbexana se ku lava ku phindiwa ku dyiwa vuswa nakambe mara hi vamukerile swinene ka tindhawu hinkwato van'wani va le mintirhweni va swi tava ku loko ndzani nghena hi ku losala xinkadyanyana ku se va fika makumu na ku va va gimeta nongonoko kumbexana ntirho wa voho lowu va nge le ku tirheni kasi mina loko ni suka a hora liya nharhu ni ta va ni karhi ni teka ntambu hinkwato ni ti cukumetela leyi eka mani loko ku nga ri eka Ntsaki Nwahon'wani na Vazaya ni va vitana Vazaya na voho vitana Vazaya Matones va ta nghena ba fambisa nongonoko 3 to 6 ku nga bamba ri loaded va mi byela timhaka leti bhaka mpongo va mi nyika topiki ku buriwa radio yi tele swo vhele ku va yi va yi karhi mi nyanyula yi mi hungasa hi tindlela ta ku hambanahambana kasi ke ka nongonoko GSR talk hi laha hi langutaka timhaka leti khumbaka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga kumbe xifundzankulu xa hina xa Limpopo kumbe miganga leyi hi tshamaka yo ku nga va ku ri doroba ra Zanini Phulukwani Phalaborwa Thohoyandolo Strichard Malamulele Giyani Zanini doroba lava hi va ku va hi karhi hi makhumba walawa ivi ndeni hi vona leswaku hi burisana ku yina Thohoyandou hi bula hi timhaka leti hi affectaka kumbe hi matiko hinkwawo lama ma nga koho ehansi ka madoroba lama ni nga ma hlaya kumbexana matiko hinkwawo lama nga koho kwala aka xifundzankulu xa hina xa Limpopo ku nga va ku ri timhaka ta vurhangeri timhaka ta le mugangeni timhaka leti khumbaka xiphorisa ta swibedhlele timhaka ta ti-police station timhaka leti hinkwatonkwato ku nga va ri timhaka ta ku vota ta yini na yini kambe loko hi vuya endzhaku ka tlhokomhaka ta mahungu ta mi byela mahungu mambirhi if not manharhu lama nga le ku fambeni emahlweni ivi hi kuma topic ehandle ka mahungu yalawo ivi hi sungula ku burisana hi wo kumbexana ku languta eka wo enhlikani tihlayiseni hinkwako na vuyi
1: Life is so expensive. Even bread is fighting us.
2: My guy, you're just one shot left away from Boxer, where you can now get a loaf of bread for 99 cents and F&B pays the rest.
1: Yo, 99 cents for bread and it's just around the corner. So just short left at Boxer.
3: You can now get 99 cents bread from Boxer. Just swipe your F&B Easy Aspire or Prime Life card every week. Switch to F&B today. F&B, help changes everything.
4: GC's earn rules and limit supply while stocks last. F&B, a division of First Rand Bank Limited, an authorized FSP and credit provider.
5: Wa swi tsundzuka loko nhloko yi sungula u nga si vulavula nchumu a swi ri emavokweni ya wena swin'wana a swi cinca hikuva swa tirha Nkura headaches powders ti tlherile matimba yo tala ya hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka matimba yo tala yi le mavokweni ya wena
6: Zankulu traditional shop le yikumeke Phalaborwa kasi vula ku valiwe traditional shop yikumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabazinde mabona hoza hoza rumele

4 wa the minutes go be awara ku mishalo nge se ba awara liya yangwe ku ta kuri awara ya bombiri eka nongonoko wa GCR Talkers na kambe loko ilanguta vele ka bandla ra EFF le a Northern Cape ri bar ka rehla ANC leswi ri swivitanaka ku sunguriwa ka hansa hansa le inga vangiwa hi ku tshika ntirho ka MEC wa ndzawulo ya magondzo na mintirho ya mfumo ifufe loyiwani Makatong RMEC wa bombiri kuva a tshika ntirho exifundzeni nkulu lexiya eka xinkadyana lexi a nga va ka xitirha kumbexana eka nkarhi lowu a nga va karhi a wu tirha ka term leyi a nga va karhi a yi seva so i mahungu lama ma nga koma nge ri kumeleni leswaku hei ta ha ri ku gwebanini loko mba mikarhi mi languta vhele ka tindhawu tin'wanyana ta vuya swinene van'wani va tshika van'wani va nghena and van'wani mi kuma ku ti MEC vanhu va lava nge le ka swirho swo karhi timeyara vanhu va le ku resign ti-MM van'wani va tshika mitirhi mhaka ya ku va ku ri na vungungundzwani kumbe vugevenga byo karhi lebyi va va ku va byi endlini a ndzhaku ka loko va byi endlini vugevenga byebyo va swi vona ku se byi humela ehandle lexi va faneleka va xi endla ku va ku lahleka vuthala kumbexana ku nga ha investigatiwi munhu o pfuka a resigna ntirho with immediate effect loko a heta ku resigna a continue na vutomi ivi a ya mahlweni ivi then vugevenga lebyi byi va byi fise sweswo hikuva a va a karhi a resigne ntirho kasi nitwa nga ku nkarhi wun'wanyana swi ri kahle ku munhu hambi mi kuma ku a ri MEC a ri mukhanselara a ri yini a ri meyara a hetelela a resigna ntirho mhaka vungungundzwani byo karhi a fane still a va karhi a va n'wi lavisisa va n'wi investigator because loko munhu hi xitala resigna u tlhela kuma na timali ta yena swi vula ku ya dya timali letiya ta yena ti-saver ti-bank a ndla ma-business man'wanyani a tshika leswiya so emitlhontlho leyi nkarhi yin'wani hi hlanganaka na yoho hi ri tiko ra Afrika-Dzonga ra ku va munhu loko a onhini eka mfumo wa hina wa swi kota ku va a hetelela a resigna ivi ku lahleka vuthala hi ndlela leyi mi kuma ku a swa ha landzelerisiwi because ka khampani kumbexana ka department yaleyo a nga ha ri kona se i sukile kumbe i humile ka department yaleyo se swi endla ku vanhu va ku tala va kota ku lahla vuthala hi ndlela yaleyo leswaku a swa ha koteki ku va swi lavisisiwa kona nkarhi wun'wanyana na ntiyiso loko mi ri na wona mi wu tiva ku hi don u yive leswi na leswi eka khampani ya hina mara hi mhaka ku se u resign na nga ha ri na hina mi kuma ku ka ha ri hava matimba ya ku va a lavisisiwa

kasi rin'wana ngo loko hi languta vhele langutiwa ka timovha leti a ti tlhakisiwile ku na leti nga va ti karhi ti kumeka swi fana na movha lowu a wu tlhakisiwile Mpumalanga wu kumeke amesina kwala a Limpopo a think a wu la ta tlula bodo lowuwani leswiya swa ku mi kuma ku timovha ti yiviwa ka swifundzankulu swin'wana swi fanele ti huma ti ya eka matiko ya le handle so from Mpumalanga to Limpopo amesina ya hala ku nga na border gate kona ya ku va hi kota ku va na access ya ku huma hi ya a tiko akelani ra Zimbabwe so movha wu kumekile mi ta kuma kusa wa ha ri ka makungu ya ku va wu huma kwala a South Africa so leswi swa ha hi komba leswaku swi vula ku vanhu va le ka matiko ya le handle va koho lava va ha endlaka vugevenga byi kulukumba byo chavisa swinene kasi va koho lava va nga ta hikuva va tiyimisela ntirho leswaku hayi hina hi la ku tirha kasi ku na lava va nga le ka makungu ya ku va teka onheni kumbexana vugevenga byo karhi va byi endla hi ndlela yaleyo kasi ke hambiswiritano ku sa ntsena 20 wa timinetse ku nga se ba awara liya ya n'we ku ta ku ri awara ya vumbirhi a hi languteni eka rin'wanyanungu.

Alright, langute ka commission yofambisa nhlawulo ya wa ba IEC eLimpopo. Ba vula leswaku va khomwe swinene hi tingana letikulu hikuva van'wanyana va vaaki va kumeke va nyenyemuke migingiriko ya maheli ya vhiki yo va vanhu va ya va ya titsarisela nhlawulo. Leswi swi humelele ka tindhawu to tala kwala aka xifundzankulu xa hina xa Limpopo. Swi languta ingaku vanhu va nga na mhaka na swona swa nhlawulo swi chumayeriwini swi vulavuriwini ka ti-TV na ti-radio va ka va kombisa leswaku hayi ta ya vota kumbexana ta ya titsarisela ku va hi vota nhlawulo hi titsarisela nhlawulo leswaku tani va hi byela na nkoka wa swona. Kambe swi tikomba onge vanhu vo tala va swi ntsan'wini a va endlangi hi ndlela leyi nga fanela kumbexana ku va va endla timhaka ta mintsariso. Loko hi langutene le tindhawini ta Mokopane hi laha ku nga na vanhu vo tala swinene eka hungu lava kombisaka leswaku va swi nyenyemukile swilo leswi hi nga tivi ku e timhaka maybe ta ku va vanhu va nga ha lulamelangi ku chuza mavandla lama va lavaka wona kumbe njhani ke. 0608875942 a hi buleni mina n'we leswaku i ncini lexi endlaka leswaku vanhu va tikomba se va koka milenge loko swi teka timhaka ta ku vota. Hi hlangane na yini hi ri tiko ra Afrika-Dzonga kumbe hi ri xifundzankulu xa Limpopo loko hi vona swi nga ha ri na nkoka? Ka ha ri hava vandla leri hi ri tshembaka ka mavandla lama ma nga kona kumbe ko va timhaka ta ku a ku na service delivery hi vinyiwe hi yini laha amihleketweni? Hi hlangane na yini? 0608875942 bulani na mina eka nambara ya leyi mi hi sendela na marungula eka WhatsApp eka nambara leyi fanaka.

0: hila nguteka ku babanu banga talangi la babanga ba ti tsarisela nhlawulo wa lembe leri lowu nga ta va u ri koho hi November u fanele u register kumbe ku tsarisela ka mina lulameleni ready ku va ni ya ni ya vota hi vona vanhu vo tala lava va nga yangiki i ncini lexi endlaka leswaku hi koka milenge mhaka ha ri na ntshembo ka mavandla lama ma nga kona kumbe i timhaka ta ku a hi kumangi service delivery kumbexana hi ku ya hi n'wina leswi mi swi vonisaka xo kumbe njhani ke i ku pfumala vutivi i yini leswi nga endla leswaku vanhu va hetelela va nga yi eku voteni laha swi fikaka ka ku va se ku mexiniwaku ximhaka ta ku vanhu swi tikomba ngaku a va redi a va lulamelangi ku va va ya vota 0608875942 a hi buleni mina na n'wina ni beleni riqingho loko mo tshuka mi yimele van'wanyana swa endleka hetelela hi nga tekangi riqingho hikuva van'wani va koho hi n'wihi mi nge le ku ni yingiseleni so banani riqingho sweswi mhoni mi nyika nambara slowly mi fowuna whether mi mingiseri lowuntshwa kumbe wa khale ma amukerini eka 0608875942 na phinda nakambe 0608875942 a hi tekeni mingiseri nhlekani ma amukerini
1: ahe minjhani bodon
0: hi tshama hi pfukini hingon'wena
1: awa hi valava mani
0: hi vona vanhu a va yangi ka ku va va va ti tsarisela ku vhota hi fika njhani laha swi vangiwa yini
1: bodon ma vona loko hi lava ku nghena ka mfumo wa tipolitiki kumbe wa ku hlawula swilo swa ku vhota vanhu xivangelo xa ku va nga yi ku ti tsariseleni ka ku vhota i ku nhlangano wolowo wo karhi loko wu tshembisa xilo xo karhi loko mo langusa aku sunguleni loko vanhu va lava ku endleriwa vukorhokeri mi kuma ku a byi kumeki loko se ku lava ku fika minkarhi ya tivhoti vanhu va famba door to door va kha va maketa vanhu va va nyiketela na swikipa swa va va nyika swikipa swa nhlawulo walowo wo karhi ku va mbala ku ri va ta kota ku va kota ku vhotela nhlawulo walowo va lavaka wona mara lexi hluphaka i ku loko u nge se fika nkarhi wa ku vhota loko se mi ta va mi vhotini ivi swilo swi humelela a va ha mi nyingheneni se hileswaku daswiwa mi kuma ku vanhu sweswiwa va tsotsomba a va ha swi lavi swa ku ya hlawula nhlawulo wo vhota hi mhaka ya ku loko va lava vukorhokeri a va ha pfuneki mara loko ku fika nkarhi wa ku hlawula ku vhota va va xavelela va famba dotido yaleyo ivi va kha va hembetela va ku ha hi ta ndla swilo swo karhi ivi se va tshamela ka sweswo ku va ta endleriwa swihi sweswo loko se ku fika nkarhi wolowo mi to hlamala ha mi ya nangusa mi kuma van'wani va mbale ti-worksuti ta orange hi lava ya va nghenini loko se ku hume minkarhi ya mitirho we yi nga famba ikayakaya etshwana dyambu leriwani na mati kuma a wu na mati yo nwa ile ku fambeni ti jikajika yi hala na hala a wa ha pfumeki wo hlamala vanhu swihi lavo wa va mbale ti-worksuti wa ha wumbalangi loko u lava ku lavisisa va ku byela switoritori se hi swo swi endlaka ku mi vona ku vanhu va nga ha swi lavi swa nhlawulo wo vhota hi mhaka ku ku na vuxisi a ku na swilo straight hi swo sweswo mi ta vona loko mi swi languta kahle mi ta swi vona ku kusuka le ndzhaku leyi loko ho va hi hi tshamini hi hleketa no vhota hi twa hi hela na matimba hi mhaka ku ha swi tiva ku hambi ho ya hi ya tlangisa tivhoti ta hina a ku na lexi hi nga ta vuyeriwa hi xona se daswiwa ni kuma ku vanhu va nga swi ngheneleli van'wani va ku hayi ha ri hava mapasi ya ku ya hi ya huhisa hi nghena laha hi vhota hi ku swa fana loko hi ya ku vhoteni ya swi fana na nota ku na lexi hi nga ta pfuneka hi xona a sunguleni hi vhotini hi hemberiwa hi tshama hi ku ha swi ta lunga se ho kayakaya hi tshama hi khi hi vhotela mfumo wo karhi hi ku wu ta hi pfuna ku ta ndleka yini mara a ku na lexi xi hi pfunaka se hi swo swi endlaka ku mi vona ku vanhu a va yi ku vhoteni se hi ndlela yaleyo mavonelo i ma DJ Abza kwala game section A hi bodone mo hetiwa van'wana
0: DJ Abza mi nge se famba n'we mi vona swi ri na nkoka ku hi lan'wa hi nga yi ku vhoteni ke hi tshamisa sweswi
1: hayi a na ha wu voni nkoka wa swona bodon hi mhaka ku swa fana loko hi ya aku vhoteni loko se hi lava ku vhota ha xaveleriwa ivi hi ya hi ya vhota mara loko se ku va na vukorhokeli a va ha ku teki i ri nchumu vo ku langusa va ku fananisa na phepha ri buwaku hi moya ri haha se a nkoka wa swona a na ha wu voni mina ku swi va swi ri na nkoka na ni wu voni nkoka wa swona
0: Inkomo ikhense sine.
1: Hayi hlayisa kangodwa.
0: Inkomo. 060887 5942. Ai, tune in banwanya na kundumela marungule ka WhatsApp ka nambara le ifanaka. Itwa kunwe mi swibonisa ku ni u fane hi la nwana enhlikana.
1: E puton.
0: I am cool.
1: Mpukini.
0: It's some afikini ngongwe.
1: Mpukini.
0: Mm.
1: E puton. Mina bona swi swona leswi swi endlaka ku ri hi nga ha swi tiki lihlokweni.
0: Mm.
1: Hi xisetekile ngopfu hi va hi xisetela vanhu lava ene phela hi vona valava va varhangeli va hina va endlaka ku swilo swi va swona. Mfumo wona wa lowu nga hi rhangela a wu onhangi nchumu evadrayivhi va nga dirayivhiku swona. Va fana na loko n'wina mi xave movha mi nyika n'wana wa n'wina mi ku famba chela petirolo kumbe famba ya vitana hahani wa wena ya ha ri yini swa fika chayisa. Mfumo lowu wu hi endle sweswo. Wo swi teka swi nga ri nchumu ku vhota hi mhaka yo hi rini hi karhi hi vhota hi vhotela swilo swo ka swi ku ri hi vhotela ku vona a va tshamiseki timasipala a ti tshamiseki mara ku nga hi tirheli nchumu.
0: Exh.
1: Vonani ku hala matlhelo ya Giyani vaakatiko lava nga la lokixini hi mini va kha va rila hi tisoridi mara masipala yi kwala hi nyumbeni so why yi vhotiwa. A swi tirhi nchumu munhu. Swantswa hi tikhipa ku ri that's why va nga lunghisi hi ku kumbe a hi va vhotangi ma swi vona. Ku tlula ku ri hi vhota hi tlhela hi nga lunghiseriwi nchumu ku tlhela ku va hava mitirho so hi fela yini vatekana. Vona va kha va tshame kahle se a swo pfuna ngopfu nchumu is that's why hi valavo ni nga ku kova na xikirece hi ku a hi tlhelelini amabhonini.
0: Ya
1: vanhu lavaya va swi kota ku lunghisa swilo leswi va twaku ku ri hala ku onhetini ene loko va ku lexi ni nga endli xi nge endlini. Se lava va ka hina vo hi xuseteni sweswi mavona va lava ku endle ngaku va hi lava ngopfu na loko tolo ni ya kerekeni or rini ni va vonini lomu mindhutini va yimile a ni mhana ha yi endli sweswo kwala tikweni ra ka hina hala sayitini ra mina ku tweni pavement veri se hi wela amopani hi sukini la a hi wela kona ni byeleni loko sweswiwani ni bulukela hi xiphayipha ni endla ni fanele ni ya Giyani ni ya swi reporta ve le Giyani va khari va tsandzeka ku maintaina va lava va nga kwala nyongeni ya vona hi ku va nga tatana timovha va talaka n'wi matatani va ta lunghisela mina loko ni loveriwile va tata ve le Giyani va ta ni khwelelela lava sweswilo sweswo hinkwaswo i noto budzona ene loko ku ri ku hinkwenu a hi vhoti na sweswa timasipala ta vona hi switshikisa sweswiya swi onheka hinkwavo na sweswi swa ku cica ti-president swa cica mfumo hi nga vhoti ya mabhumini na loko hi cica siku rin'wanyana hi ta kumanyana nhluvuko wa kahle tiambulense hi ku vulavula ka vona mi nga ta va ku hehe Limpopo ku ve na tiambulense tingani vavisekani mi teka vo gakuna tiambulense mi nga swi vhutiwe kwini. Se swilo leswiwani va le ku tlangeni hi hina vanhu lava se hina na hina hi endla hi ku hi luma hi pfurhetela swi nga endleki ka vanhu va ntlhanu wena i ri wa vusikisi va kha va ku laya ku yiwaku kona ku na xipuku kumbe ku na gopi we i ku wa hindza laya i vo vona yini wena u la ku hindza hi ku hikuyini loko hi karhi hi ku ANC a yi hi khomangi kahle va tlanga hi hina munhu a ku hayi yi kahle ngopfu swi ri swi kona leswi a swi kumaka ni phelo i nge yimeleli xilo lexi vanhu va nga ku vavisekeni vana va hina a va tirhi va dyondzile swikolo hi hina lavawani mapatu ma onhekile timali ha titwa ku ta huma hi hina lavawani swo ka swi hi fela yini mhaka yi kule kumbe hi fela vito ku hi le ka ANC a wu tsutsumi xilo xa swo va nchumu. So

0: Adolf, ulawulela buti xitereka ka makoxi a sakuti bya ka risinga a ya twala milandzu la wubyeni dzono ma lexi ndlaku vanhu va vona swi nga ha ri na nkoka ku votaka na service delivery a hi na mati mapata ma khuleliwi a ku na mintirho vana va hina vo famba va dyondza va tiyunivhesiti va tlhela va vuya va ku hava mintirho wa swi vona dona
1: ya
0: mapatu a ya khulelini loko ko twa ku wo hlamala vanhu va kha va tirha ku vanhu va thoriwe njhani nge swi tivi loko vona ti leswa ti-project leswi u kuma ku vanhu va le ku tirheni ku va thorisiwe ku yini nge swi twisisi se mina ni vona swi fana hambi hi nga vhoti hi nga ha vhoteli nchumu hambi u vhotela yo UFF kumbe yo DA swo fana vanhu lava va tshama swi palamente va dya swin'we vanhu lava vo tirhela makhuri ya vona sweswi va ta hi xavulela va ku va vhota eka ndlela yini hi vhota va tlhela va nga endli leswi hi la

0: Nhlekani wa mkere. Nhlekani.
1: Nhlekani.
0: Evukile njani?
1: Evukile man. No, hi le ku twa nhlokomhaka. Mo hi vula kahle kahle ku vota. Swa fanela ku vota, hi nga tshiki ku vota. Swa boha sweswo ku vota i nawu, se why ni ku i nawu. A hi languteni party leyi ingaku yi nga hi pfuna hi ya vhotela yona loko se hi tshama swi va ku leswi hi hanyisa swona ka nkarhi wa sweswi hi pfumela ku swi kahle hi swi lavisa sweswo a hi yi voteni swi loko hi swi lavisa sweswo swi nga hi xiswona ma swi twa ne loko ku ri a swi lavisa swona leswi hi hanyisaka swo sweswi a hi ri ya vhota ku tisa ku cinca aka mahanyelo na nga ka wona hi ku vhota party leyi hi vonaka ingaku yona ingaku yi ta tisa ku cinca leswaku hi tshama hikuva hi a swona swi va ku hi vula ku leswi nga leswo swi righti a swi tshami sweswi vutomi hinkwabyo se mavonelo ya mina ntiko wa gaveni ni ri no a hi yeni hi ya vhota hi vhotela laha hi vonakaku va nga antswa mara yima ni mina ni komba ndlela ndlela yin'wana leyi nga ku hi nga antswaku a hi yeni nkarhi wo baza ku hi va voni malembe ndzhaku le leswi va nga swi tiva swa vo swa hanya a best verse na swatwa wena loko u n'wi tshikini loko u tshama ka hleketa kambiri ka nharhu i tihleketa swin'wana leswa kha kondzela swa switorani wa bari vesku swatwa mina se ni tshama hansi ni vulavula ni rivalelana ni to bya vatle ni teka swatwa wena loko khale ni ya tshama ndhawu i swatwa wa wena luya se to wa gavela tivale twana u ni vulavula na i swatwa wa wena tlhelela amarhumbini aka nuna wa wena aka swatwa wa wena ni ya tshama hansi makandza ya ku ya mahlweni se na sweswi tukule wa gavela i ri tani a tlhele ndzhaku inkomu
0: inkomu hi khense swinene inkomu alright 0608875942 ahi tweni ni van'wana ku vova swi vonisaku i ni rumele na ti-WhatsApp enhlekani
1: mpukini khalanga
0: i tshama hi pfukini enkon'wena
1: awa na hina hi hlayisekini mikhongelo ya n'wina ya na mi ndzi ni yima na vona loko va kha va ni hlamusela mitolo na tolweni ku wayi va nga yi va ya vona ya ni tshame na vona va kha va ha voti ni zama ku xavelela ma mi kume ti-reason leti va nga ni byela tona ni vone ti khomekaka ku ya hi mina vo tala hi lava va vo ringana na mina va nga ni susa 35 years va complain-a hi timhaka tetiya ta mintirho ya kona ku se onge vo la ku vhotela vanhu van'wana va ta ya va ya tirha kumbe na vanhu va ku avele ku tholiweni ivi van'wanyana hi lava va nga gina va ni byele va ku va kolwini a va ha tshembi ku tivhoti letiya ta hlayiwa tivhoti leti va ti vhotaka hi ku se i malembe yo tala va kha va nga vhoteli wona mfumo lowu nga ku fumile sweswo twe hi nga ku vo dya nkarhi swantswa va va va tshama once na loko wu wina hi ku a va tshembi vo wina lava nga ku winini va twe hi nga ku vo tshama va ri na tivhoti kusukela teti va nga na tsoho ma swi vona swi loko ni tshama ni yi hlela ni ve ni ku na mina swantswa ni joyina n'wina ku na nkarhi wa ku tiolola ni tlulatlula swikundzela ni ta famba ni tlomba hi timovha wa yi ni nga ti tshameli na n'wina once hi ku i malembe yo tala se no twe hi nga ku nkoka wa kona wa ha pfuni nchumu se na mina ni vona wu nga ha pfuni nchumu ni twe hi nga ku ku tidyela nkarhi swa ku wisa pasi
0: ku
1: jikajika na pasi ku ta lahleka lese minkarhi yo tika loko ri lahleka ri ya thumba hi van'wanyana se va vekela xihlokwana yena hafana lama ya swibukwani tle se wo fika u lahla pasi ri va thumba van'wanyana sweswa ntswa pasi ya ku tshama kwala va nga tshama kona ei mhaka ya ku jikajika hi khu hi vhotela van'wani va ta thoriwa ka ti-CWP va thoriwa ka 20 ku ri munhu wun'we loko u thoriwa hala ku thoriwa hi hala ku thoriwa yena a no twe hi nga ku a ku vhoti vo va lava va ti-CWP inkomu
0: inkomu hi khense swinene inkomu a hi kumeni van'wana 11 wa timinetse kumbe awara ya n'we awara ya vumbirhi ka nongonoko GCR talk hi twa leswaku vo va swi vonisa kwini 0608875942 hi lava mingiseri wa mina nhlekani mingiseri mamkeri ahee
2: ala pati leyi yo dlaya hexeesweswo tikhatele leti ni nga ta ti vona ti nga vhotiwa mi vona ku va ta vaaka tibati tisi leswi va vona yini ka swikwele phambeni na lava va varhangele van'wana loko a susiwa halawa a nga tirha nchumu i ya hala sweswi ikatiya ku tikhatela ritiatirikweteka mati ma nga huma mati ka ku ndlovesi sweswi ya va yi nga mahlweni ku eka ANC loko o ka a nga vhotini sweswi ikatiya se a yala yin'wana phaka ya va nga yi tsandzekisaku a hi yele tshambo haku ya rhala ka hina
3: hayi liya va nga ta ta va ta nyika xikipa va ku ni mbala ni mbala ni mbalela hina ni ni fane va nyika mali na mina ni ya ni ya xava lexa ku ten namu yo ka yi nga debyanga va nga fanelangi va ni nyika inani a wu fanele va ni nyika ti-food parcel va fanele va nyika mali na mina ni ya ka swifanele ka bokisa ni ya xava se lavo nyikiwa swikipa na lavo nyikiwa ti-food parcel na leswin'wanyana leswiwani hi vo va hi onhelaku lavona hiku vona va va vhotela ku nyikiwa xikipa i ta mbala xikipa for 5 years hlambanyana i nga xi mbala 5 years xikipa xexiya xa namodela nkarhi wun'wanyana himpela ku nkarhi wun'wana nga xi farisiwe nhloko ya munhu ya i ta ku hayi nkarhi wun'wanyana ni mbalile swona sweswo hi ku xi farisiwe nhloko leya hayi leswiya swin'wanyana leswiya vanhu va ka hina a va dyondzi ku ri loko va ku hi vhotela xilo hi vhotela ti-manifesto letiwani a ho vhotela mangava yakwe ni hi vhotela ku i tatata hi nyika yini mindzuku se loko a fika na madyambu a va nyika 100 rand ku famba ni ya ni vhotela va tsutsuma va vhotela i ta dya 100 rand leyi for 5 years mara na swa va va phela leswi vanhu va ka hina va nga ku ndleni van'we va ri a heni ya vhotela valungu mulungu a nga na mhaka na wena phela mulungu na namuntlha i le ku lweleli ka tiko reriwani nakambe leri yena a nga fika ri kuma ku ri na vanhu a ri tekela vanhu na namuntlha wa ha ri ku ri lweleni ku ri lokuwani loko malema ku ri a hi va tekeleni tiko loko dyambu ri ya ri ya pela vhiki leri taku va ta helela va karhi va vulavula hi yena ende va nga swi tivi vanhu lava ku hayi va vulavula hi mali va vulavula hi mali ma ku loko u wina tiku u ta teka ende na hina na mapurasi lamawani i ta teka na timali ti ta va ta hina na mitirho yi ta yi kuma na malembe ya vengete va nga yi teka khale ka khaleni na vakoka wa vona vo Facebook hi ta yi handa hi yi kuma hi makumu hi pambulelana se va lava lavawani va va tekaku va va yisa tikhoto va ku hi hina government of national unity va va teka va va yisa khoto i nga yisa munhu loyi mi fumaku kuma a khoto mi ku mi banga misava i vanga misava na kasi loko va ta va te na tibibele vanhu lavaya hi swikepe a va tangi va rhwele misava va ta va ta va chela la tikweni vanhu lavana va ni kwatisa ngopfu va ka na matimba yo va rahetele na hi milenge ni hi vo va ndzaku ku ri vanhu va ka hina loko n'hweti yi hela munhu a hleketa ku ya a ya dlena na vana vaku hina van'wanyana hambi wo ka hi nga dyanga hi na mhaka swa vava swilo sweswo mani a hi vhoteleni leswi hi nga ta ku mindzuku xi nga ta tisa xilo ehenhla ka tafula ra wena i nga vhotela xilo lexi nga tivi ku xi tisa hina ehenhla ka tafula ekhariheni ku vula ka yina ni ka mukhalabyi va va ka hi xalamukeli u xalamuka i ku i vhotela phati leyi vona ku yi ta ka yi ta ku nyika xinkwa hayi leyi nga ta ku nyika 350 yena karhi hola 350,000 hi n'hweti u vona ku mali leyiwani va yi holaku vanhu lava hambi o vava wu teka hi ku a va ti a va loya n'wanyana hi hunguta mudende wa ku hi 250 a tshela na 100,000 le hinkwavo ka vona hi hunguta hi ku hi pambulelana mali leyiwani hi nga pambulelana yi tala mara hi ku a hi xalamuka a hi swi voni ku hi le ku ndleni ka yena munhu i n'wi hola 1 million hi n'hweti a teka 350 a ku nyika mara loko mi ya vhengeleni eka boxa ni le ka spa mi ya ku xaveni kuya hi price yin'we a tlha ku hayi wena wo ku yi nga tirhisi mali kahle himhaka ku a wu tlhariyangi ta ku impela u yi tirhisi kahle i nga xava yini hi 350 i nga xava yini mara hi yona leyi na n'wana a ku a nga tekeku yi ta ni hi pocket mani
0: lero mi vona swi nga ha ri na nkoka ku vhota mi vona swi nga ha ri na nkoka ku vhota
3: ku vhota swi na nkoka leswi ku na nkoka wukulukumba ta swenge a hi vhoteleni vanhu lava hi vonaku va ta ndzeni va ta teka tiko ri vuyaka hina vinu va rona hi nga vhoteni lava va nge hi nga lavi tiko mi nga lavi tiko lava ni ku teka ti-350 hina hi karhi hi hola timiliyoni hiswo swi nga tani hi hlikani lowunene mi ta khoma hikwala halani
0: hinkomu ehya 22 wa timinetse kumbe awara ya n'we ni ngisere swinene 060 8875942. Right, I take in la one hlekani bamkeri
3: hashtag shalom kan vatukulu mfukeni na vaxumi
0: ina hi tshama hi pfukini hi ngon'we
3: hi pfukeni vatukulu
0: ina
3: na yi twa milandzu la wuveni
0: xivutisi
3: xi lavaku ku tiva ku xana ku vhota swi na nkoka kumbe a swi na nkoka na mo ni kombeta ku ri ku vhota swi na nkoka ku vhota swi na nkoka hi ndlela ya ku a swi fani na loko a ku ri ku vanhu lava fanelaka va ku fuma ko va na loyi a ngo va veka ku ri mi ta fuma hi lava sweswi mi ta fuma hi lava wa va lava a wu va lavi i fuma hi vona se hi mhaka leyi ni nge swi na nkoka ku vhota i ku thola ku va ku vulavula ka ku phichaphicha ka xipolitiki ku vhota i ku thola fene loko va fika namutini a va fiki va vula ku hi kombela ku mi hi thola va ri hi kombela ku mi hi vhotela se swi twala onge i swilo swin'wana ku langwa ku vhota ni vona hi nga ku loko no lan'wa ni nga va ndzi thiye vito ra mavhuma zonke ku swin'wana na swin'wana sweswi nga ta ndleka swi lunghile i ku na loko ni va ni ya vhota party leyi mhe ni nga yi vhota yi kuma vhoti yin'we South Africa hinkwayo hi ku ya hi mina swi komba ni tirhe ngopfu hi ku ni kote ku kombeta ku ri ku navela ka mina a ni lavaku ku va mani loyi a thoriwaku ku tlula loko ku ri ku a ni zangi ni endla nchumu a ni loko ni nga yanga ku vhoteni a ni hambananga na munhu loyi va nge i dini no a wu dyangi no i twa ndlala a wu twi ndlala a swi tiveki swa ku ni lava yini lexi xi nga koa a ni ta kombela ngopfu vantshwa vantshwa hi va hoxe jele hina vakhalabya na vakhegula se a ni ta ku a va yimi hi milenge va nga dyondzeka hi nga va yisa na le swikolweni va hlaya na ti-manifesto ta tiphati leyi va languta na mitirho ya toko phati leyi ku za yi tsala yi vulavula leswi hi yini nyana lexi yi nga xikombeta xa ku loko yo nyikiwa matimba yi nga va pfuna vanhu hi kota ku suka avuhlonge lebyi hi nga va chelaka byoho na loko yo tshika hi fambini hi landza vakokwa wa hina hi siya vatukulu va hina atindhawini ta kahle ku tlula ku va siya maxangwini hi ku namuntlha sweswi va lo rindzela ku ri hi ya hola rini va tiva na masiku lama hi holaku wona ku ve a va holi midende wona hikwalaho ka yini va tiva masiku yalawo i ku va tshembele aka yoho mali yaliya leyi loko a va tirha a hi ta tiphina hina hi yoho va tlhela va hi xavela na swin'wana hikuva va ri ku tirheni tanihiloko xitsonga xi ku xi wundli xi ta ku hundzaku ku lan'wa ku vhota a ni yimi na swona ene a ni ta ku loko ku ri ku va yingiserile a ni ri na salamusi a ni ta endla ku hinkwavo vantshwa va South Africa va va va yingisele GCR aka nkarhi wa sweswi va swi twa ku a hi leni ya cinca matholelo hi ku lexi xi va xi hi hluphaku yo ti hluphekisa hi ku hina hi matholaka vanhu va huma a ku tholeni namuntlha vatshwa va suka va ya pfala mapatu mi pfalela yini mapatu ku vemi nga va thola a ni ri ku za mi va ngetelela contract ya vona mi vona swi mi tsakisa leswi va swi endlaka ene loko a va tirha swilo swa straight a va nga ha ta famba va kombela ku thoriwa vona a va to tshama ivi tiphati leti kalaku ti nga tshama ti thoriwa ku ri twa ti famba ku ti kombela ku thoriwa vanhu a va ta vula va ku ya vana va hinga va thola va hi tirhela kahle se ku za va famba va ku zi va ku hayi a hi fambeni miya hi vhotela va swi vona ku a va hi tirheli nchumu ko va ku hi yenga loko va nga endli sweswo koho swi nga vhe swi va wese va nga kumi nchumu inkomu vatukulu xiumani kahle
0: inkomu hi khensa swinene kokwani
3: danke
0: inkomu

0: Alright, kelse sinene lungile male pfana tinhloko makata mahungu a hi tone ni vanwan hlekani mamkeri.
1: Mr. Dandan.
0: Aye.
1: Moni hi tisela sis.
0: Mm.
1: Vota sina koka va makwevu. A hi langutiseni. Hikuva na tatana Mandela i vurile. A ku loko mi vona vanhu lava va nga endli swona. Leswiya swi nga vulavuriwa hi sloge. Freedom chanta. Tinjani. A kahle futhi. A vulavula mani. Tatana Mandela. Eyi. A vulavula kulukumba wa munhu. A ku cincani loko va nga endli swona. Because a ri na xivono. I swi vonile leswaku amahlweni ta cinca. Leswiya hinkwaswo a nga swi sungula hi moya waluwa a nga nyikiwa wona. Eyi. I swi sungurile. Futhi a canile na ka xitedelela. Vamakwenu sweswi ku humela ni dyondzo commission yi vala ku ri yi heta mara a ni vonanga nchumu kulo hwi hi le madanga ku huma tipresidente laya ku huma tikhomando ama ku ri ku huma vafundhisi va le khoto leyi se loko munhu a lava ku ta mi byela ku sweswi mfumo wu ni ta kahle ko va vatirhi va kona va mfumo mani loko ze ku ya teka tipresidente leni a hi vona lava nge te va ta swikot hi nyika mati va ta titati gezi lomu hi tshama kona let me tell you something now ni huma kona na vativi vanhu va vonile dati swa loko ri rigirila va na mavunwa lamakulu ende mavunwa na kona ne va ta tsandza hi mani va fane ma tsandza hi mina xihambano xa mina xona xi fane xi te mavunwa hi ku ni vurili lo a nge te hi ta fuma yeswa zabu ya wa hemba cincani sweswi Una kasela na tiva mi nga byele khale we point out you va tiva nwa sesi tititi ele ka le sesi ni ka yona mi a ku ri kasela yes ya lo buti si ku anu bula kunda ta ku mpuri le ku zani loko na bula bula why cause I've got the third one ngeke tsho bona we bula bula khale lo ku ndza ka sman mani le queen i ri hayi man tanta hi ni ku ri va swi tiva fumulo hi nga ka wona lo wani a u ti resort man le tsho e ta ku justice tsela kwa ya force e tangana na man kona na e tangana na vanwana nga ka singa humele na cha ku tsita ses tende ai wa bona la 350 ta bona ane mtri ya kon tende ku wa kon aku ha 350 pura sa ku ta leso tala leso to biliki e mani i shamba u shawe ene sikona zimele mina ene sikona na sikona ke tsho bona ema tsya nya kuna vanwana va bona swilo va tisa nyama se mina ni vulavula sweswi ni vona swilo leswi taka tati swa ni nga tela nga te e mfumulo wani wu ta fuma ku va kona va tsumeri sweswi va taturini va ku vulavula vuhosi vuhosi bya tswaleriwa vuhosi a byi khalifaseriwa I want to tell you everyone something today even you are educated or i dokotela or i president i vula swona va nga tshama kwana ka alfabeto vito ra mina ri sungula hi A loko hi yale a ku heteleleni hi yena wun'wana i tiso ya kona a nga dlayiwa hi makwenu wa yena i vutisiwile leswaku why dzaw loyi loko a no endle swo lulama a wu nga ta khesiwa xana ke swi vula hi leswiwa xana ke loko i endla xikwembu hi ku lulama ta ku nyika vuhosi ta ku nyika vuhaxi fana na wena mr Dalton sorry va nga ku vavisi mara va nge endli nchumu why cause na u nga tshama kona ne ku pfula langavi mara va nge ri voni na khetho na ku endla dodo let's go I'm listening you my brother carefully
0: inkomo yi khensini.

0: anseto vanhu va isati va nghena ku humelela yini anseto vanhu va isati va nghena kumbe leya tipolitiki leyi ya ku vona nkoka wa ku vhota vona yi nga ri na nkoka ora hi gimetini va xinuna va vulavurini va nghenini sweswi nkarhi wa vaxisati va ndlovukazi va mhani makhuvele va mhani anakanya va sesixalati vakokwana wa the junior va tele va mhani maswanganyi le ka maswanganyi a ni se zani mitwa ntukulu wa hosi le ka sikhunyana kokwani ani se mitwa a ni se twa vanhu vaxisati la a ni se twa vanhu vaxisati va botlink I think va rhumerini ti-voice note ta vona nhlikani mamukerini
1: halonga
0: ahi
1: hayi
0: khona mhana lukazi yena ni mi rivela ka mulinginisi ni kombela mi veka mavonelo man'we ni olovisele ntirho mi veka mavonelo
1: ku vhota na ku ka munhu a nga vhoti swa
0: fana
1: lukazi
0: okay inkomo yi can see right va kombisini ku voho va swi vonisa ku yini va kombisini ku voho va swi vonisa ku yini Alright. 060-8875940. Nkombe ku teka vaxisati ntsena. Swi nhlikani mamukeri.
1: Ahe njhani?
0: Hi pfukile njhani?
1: Khona vavhozi na man'wambe kaya.
0: Ina.
1: Mina mhaka leyo vhota ni twa yi nga ri na nkoka ngopfu cause xo fana wa vhota vhota wu ta wu thoriwi muti. Nkarhi lowu u fanele u teke sombi ya kwaleyi ya fola tilayeni wa ha folela ku tasa ku vhota. Nkarhi lowu fanele i teka bari ya lavalava mati. Hizo swindzhaku hi nga voni nkoka wa kona ha vhota hi vhoti swo fana mati ku hava dyambu leri laha hi nwa mati hi sweka hi hlantswa hi mati se loko na ha ya leni vuya nini karheleleni la na mati yo nwa ni ta ya yi waste swi sweswo ma hizo swindzhaku hi ti tshamela hi lolowa hi give upa swa hi lolowa hi hisa hayi swi hi nyiki ntlhontlho kahle kahle
0: lora ma ha voni nkoka n'wina wo vhota
1: na ha voni nkoka wo vhota
0: exiyane
1: swo tsakisa swikulerialo va kha va khetekana va vuyela ku hina hi vhotini va tsalatsari kho lava kun'waleni va pendapendiwini
0: mara
1: swi helela kwalaya hi rero va ta mi teka va mi khandziyisa na timovha va ku n'we ni tsandzekaka ku famba khandziya hi ta khandziya movha siko leriya se a ni voni nkoka mina na ni voni nkoka mina dafa hi ti tshamela na swipasani swa hina kwala kaya hi ku hi veka kwala swi hi dyela nkarhi loko na ha famba ni khumbuka ni ya leyi mumulo u ni vuya na torha ku hana mati ni fanele ni tlhe ni teka bara ni ya lava mati mara ni vhota vanhu lava phe loko ni vhota ni hleketa ku ni vhota vanhu lava nga ta ni ndlela ku ni kuma mati se loko ni nga makuma na ha voni nkoka no va ni ti tshamela na pasi ra mina mbirhiwa ni swi vonisa swa mimevho swona man'wambe ka endzeku ka swi kuna ni popa hi yena
0: nkomo yi can see
1: zanke
0: nkomo all right i can see swinene a hi tweneni van'wanyana leswaku vo va swi vonisa ku yini kombela vanhu va yisati mi nghena mi hi byele swin'we mi swi vonisaku xiswona va xinuna va nghenini ni nhlikani mamukerini
2: ni hlikani maxi
0: ahee manani
2: Yeah, ni nkoka wa ku vhota na wu vona hikuva loko hi nga yi hi ya vhota swi ta vula swa ku hi ri phati leyi yi fumaka sweswo a yi ye mahlweni yi cinca hikuva a ni ri a hi le ku ya cinca leswi hi nga tshama hi swi endla kasi loko ni ve ni ya vhota evhoti ya mina yi endle eku hambana eka leswa khale eku na koho loko ni ya ni ya vhota hi ko ku vulavula ka mina ni ku tikomba ku ni koho ni munhu wa South Africa
0: oh yeah
2: for example kwala Giyani loko ko ya ku ya vhota 100 wa vanhu ku ve ku na 5,000 swi ta vula swaku loko mfumo wa le xikarhi wu fanele wu hi nyike mali yo karhi a hi nkarhi hinkwawo ku nga ta fume phati leyi yi nga koho sweswi lani nga nyiso lowu nga hetiseka ku xikombi xi hi twile loko hi vilela hi swona hi ye ku cinceni hi heyevini hi faneleke ku cinca ngopfu hi henga vakhegulani vakhalabye va hi bulemaka va ku va ri hi he hi vhotelaku siku yi nga humi hi swi twisise kahle ene hi swi twile emikarhi a yi fani muhaxi emikarhi ya cinca ene mikarhi loko nga wu cinci wehe a ku na loyi a nga ta ku cincela wona hi leswi mehe ku nga mavonelo ya mehe ya ku vhota swi ni ntikelo ngopfu hikuva ni ya vhota un'wana loyi na yena nga ta n'wi vekeka eka xikambelwana xa ku wa swi kota leswiyana a ngete i ta endla swona hi lo phunda hikuva ni ri e 5 years a yi fika hi nga vuli ku ANC a yi endli swona hi nga yi cinci 5 years yin'wana yi ta swi fambisa sweswo u za va fikela namuntlha laha se hi ta karhala hi lo tikarharisa yi karhavisa hi munhu loko a hi lo hleketa kahle a ta va namuntlha hi nga karhalangi a ni lwi na munhu ni mavonelo ya mehe ya ku eku vhota swi ni ntikelo wukulukumba ngopfu na voho vana lava twanana lava va 16-18 a va encourage hi ku fambani mi ya mi ya twarisa loko mi nga twarisi South Africa a mi nga yi cinci yi va tshama yi ri sweswi nga xi swona ekhale mfumo lowu a hi ri na wona a wu nga pfumeleli futa leri ri humelelaka ra ku munhu un'wana ni un'wana loko a twa xurhe wo longa te South Africa teta yindle ku rhandza ka yini hi swoho leswi hi lavaka ku lwana swa ku a swi cinci hikuva hi vhota hi ku hi koho ku loko va ko giyani ku na vanhu vangani hikuva kumeka hinkwerhu hi vhotile hi ri ni matimba ya ku vhota hi ku eku vhota hi leswi endlaka swa kuva swi tiviwa ku endhawini yo karhi ku na vangani endhawini yo karhi ku na vangani loko hi phakele swilo hi phakele ku yini hi leswi mina swi vonisaka swo mahaxi
0: inkomu Khensini alright ya mahlweni hi teka vanhu va xisati hi twa ku vo va swi vonisa ku yini a ve se helela vanhu lava na vanhu vo tala va xisati lava nge le ku yingiseleni hi kombela ku twa kun'we mi swi vonisa ku timhaka leto vhota enhlekani alright va balekini 0608875942 a hi buleni mina na n'wina hi twa leswaku kun'we mi swi vonisa ku yini na mahlweni mi ni rhumela na ti-voice note na ti vona papa xilwana vafana va rhumerini na mbona hi cancer swinene hi vulavula hi timhaka ta ku vhota leswaku swi vonaka swi nga ha ri na nkoka ke allright na vaxinana loko va ri koho lava nga sala a hi ngheneni vo loya kwihi vanhu namuntlha ku humelela 0608875942 ateneni lava enhlekani hi tshama hi pfukini hi ngo n'wena
3: ni vona swi ri na nkoka ku vhota a ni hi koho ku kanetaka kona hi ku loko mo ya ku mi no ka mi nga yi ku vhoteni swi vula ku a ku cinca a ku nga ta va kona a ni ya mi yangi vhoti ya n'wina yi ya yisa ku cinca siku rin'wana kweleyi
0: o ya
3: e hi ku loko mo tshama mi ku a swa fana swi vhetuka swi ku ala swi ta ya swi kha swi ya siku rin'wanyani vhoti ya n'wina loko mi yisa ka kwahala mi nga ta yisa kona kwalaho ku tiviwaku hi we n'wini siku rin'wana ku ta hundzuluxa swin'wanyana mi kuma ku va ranga hi pfuni ku nchumu mi kuma ku va wa va ku bu se hi ta va hi nga tirhangi loko hi yo endla sweswo hi ta va hi tirhi ngopfu se xi nga kona i ku a ni swi tiku hi yo ndzisa ku yini ae ku vula ka va makuhani va ku va ku ingaku hi yo humbiwa mani vanhu va tiyima ngaku hi yo tsoniwa nyana a ni swi tivi na mina ku why sweswi va hatlaku ku vava va ta ku a hihi mara loko siku ra ti-4 ya fita laha ni ta ku vona va ku mbandambanda ene mbandambanda leyi a va yi va ya cinca i phati yin'wana va ya kwele ku hamba ku ha hi ta hi sunguli hi yona ha hi cinca hi ku yini ha hi cinca hi ku yini ene timhaka letiwani ti na laha va kumaku timali hi minkarhi ya kona hi ku loko ku ri ku u nga kumi mali kusukela ti-1 yi tlhela ya ku ti-31 i fela hina joni va felaku mali wo tshika wo tlakusa munhu a ya le henhla leyi wena yi sala lahansi i yo thivuka swa twa ku ni hi ya ku vhoteni hi ya hi ya cinca siku rin'wana laha hi nga ta cincela kona mina ni ta ku loko a hi ri vanhu vanene vanhu hinkwenu a hi to loko hi ya hi ya ku cinceni hi nga hazi hi ku vesi se tiko se ku thakala a hi nga ta vona swin'wana mara himpela leswi xitsonga xingoveni dlopfa yi phi hi rimbambu rin'we vo hemba vanhu lavaya mina vo va nga hembi va vula swona siku rin'wana ku cinca a ku ta va kona se he ta vuya bodo lowu a redzi hi sweswo na sweswo n'wana boti ti xumeleni kahle
0: inkomu yi khense swinene
3: hi swoho
0: inkomu allright 0608875942 a hi teneni van'wanyana leswaku vo va swi vonisa ku yini eka timhaka leti hi burisanaka hi toho kumbe hi nga languta eka toho eka nhlekani lowu loko ka ra van'wanyana allright hi lava enhlekani mamukeri
4: Aye, Budan.
0: Aye, Papa.
4: Mpugin.
0: It's some of the king on way.
4: Aye, Pugin go. Aye, Mena, Yone, Tanya Mati, Balogoni to Avano. When you get a more, I have a one having a school to be a good for 10 years of fun. Maratumalama, Manakaratango, Pugin to Avan Votan, Avavula, the same thing. Nava lava vanga tsonde ka ba vula the same thing. Lexi ni vona ku nga ku xa kayivela ka vanhu va muxaka walowo i voters education. A va swi twisisi ku vota loko va vota va va va kha va vota ku swi ta ku yini. Vona va tiva ku loko va ya ku voteni swa boha ku va votela vandla ro karhi ve ri vana vele va nga tumbuluka va kombiwe rona a ku cinciwi se kasi loko a va swi tiva ku loko vandla ri va karhatini laha va faneleke va ya hi xitalo va ya tsarisa ku vandla leri hi la ku ri komba xa ncila wa bulubulu ivi hi masiku yo vhota va famba va byela na vana va vona lava va nga na henhla ka ntiko khumetsevu sweswi kumbe i 18 years na va nga na mapasi already ku a va tsarisi hi xitalo ku hi ta kota ku tisa ku cinca hi ku loko ku nga endlekangi tano ku cinca a ku nga ta va kona a ta hlupheka se ni ri ka vaakatiko hinkwenu a hi yeneni hi ya tsarisa mavandla lamalo kumbe ma vona va pakapakini lomuya tlhelo ka ti-voting station letiya emfanelo ya vona ku endla sweleswiya swi fana na loko mi nghena supermarket mi kuma ku ri na matandza ya ka manimani ku ri na matandza ya ka manimani va endlela n'wina ku mi va na choice ku mi pambula yini a mi fosteriwi ku pambula xo karhi ene ti-vote a ti-netiwekanga na mudende munhu loko a weda i vhotele vandla ro karhi kumbe a wu vhatalangi rona vhotele rin'wana mudende wa wena i ta wu kuma hi ku ni vulavulela ngopfu lavakulukumba lavawani va ti-pensioners hi ku vo tala va tiva ku loko va vhota va vhotela ku va kota ku hola mudende a wu ri kona na hi nkarhi wa apartheid mudende wu nge pfuku fambeni a hi yeneni hi ya vhotela i vandla leri hi twaku ingaku ri nga ta ri ta antswisa evutomi bya hina ene loko vandla ri vhoteriwini ri nga ndli swona ha ncica hi vhotela rin'wana leswi hi swi vonaku namuntlha ku lova leswi na hina vaakatiko hi faneleke hi blamiwa ka swona hi teka vutihlamuleri hi ku swi ta njhani malembe lama hinkwawo mi ala mi karhi mi vhotela vandla rin'we mi karhi mi ku a mi enele hi leswi vandla leri ri mi nyikaka swona a mi langute kwini van'wana laha xikarhi va tshika no ya va nga hayi swi endlaku hi tshama hi ri na problem-e yaliya ya nkarhi hinkwawo sweswi i nkarhi wa kahle tshama na hansi mi nava milenge mi ku mina leri ra mina pasi loko ku ya fika November yaleyo ni ya ku vhoteni ene ni ya vhotela vandla rin'wana hi ku leri a ni tsakangi hi rona mi nga tshiki mi nga yi no mi kombela na mi hlohletela ku vhota swi na nkoka wa ku tisa ku cinca swi na nkoka wa ku endla ku lava va nga tata ntwala van'wani va vulavula ku hina hi lava valungu mi nge lavi valungu hi nomo mi tshama kaya mi kuma mi lava valungu mi twa nga ku i ku to va na ku cinca out of the blue valungu va nghena ku vulavula ballot paper a hi yeneni ha yi khoma ti-ballot paper ta hina hi ba xihambano ka vandla weta i ra valungu weta i ra yiniyini loko ku ri na lava mi twaku nga ku loko mi vhotele vona va ta swi kota ku solva ti-problem ta n'wina va ta swi kota ku hunguta swiphaza leswi nga kona swa ku oniwa hi vanhu va ku ta hi ku famba va ta swi kota ku pfala tibota ku hi nga ha ngheneriwi na navusiku hi ndliwa nsele va mhani a hi yeneni hi ya vhota swi na nkoka loko ku ri hi ku mi karhele loko ku ri ku mi karhele hi ti-potholes a hi yeneni hi ya pfala ti-potholes hi ku vhota va nga lan'wi ni khense ngopfu mahaxi
0: inkomu hi khense swinene
4: inkomu

0: kuya hi ya mina ka ri nga ya ku ya kamba na swi tiva ku ni kona loko na ya ku vhoteni njhani ya vhota hi kona hi yangi helo a ku kambe na hi yangi mara a ku vhoteni hi kaya hi ya hi ya vhota a yeni ya vhota hi nga tshiki hi nga cukumeti thawula amahlweni ka tiku a yeneni ha tlakusa mijeko lowu hi nga hi vonaku ku loko hi tlakuse wona hi kongoma kwini hi mi twa hi masiku hinkwawo heyi yo karhala hi malwandla leyi nga kona matimoti yo karhala mara swi na mhaka a yeni ya vhota leri hi lavaku rona mara nkoka wa ku vhota a wa ha vonaki wona hi mhaka ya yini vanhu va le vusikeni hi mati vanhu va xava mati va ri hava mali vanhu va xava mati va ri hava mitirho se mara a hi yeneni ya vhota hi ta swi vona kweli hi yaku kona hlayisekani ntukulu wa mina hi le ku mutweni swinene ni rhandza hi rirhandzu leri ya rikulu ra lavu papa
1: Nkomo ikhenze sine nhlayisekani
0: swinene xo xo ntukulu wa mina
1: Nkomo Alright, ntlhanu wa timinete vhere ku nge seba awara liya ya mbirhi ku ta ku ri awara ku hetelele ka nongonoko GSR Talk ku nga ku nkarhi lexi famba swinene eyi ene ni lava ku chayisa kahlekahle na ku tikumanyeka 060 ni karhele na mina phena na mina karhala van'wana va ku karhela njhani u ye ku wiseni i ti-weekend a ku wisiwi nhlekani ahe
2: hi
1: dzumbile hi n'wan'wena
2: lani kahlekahle vanhu vo landzelela n'we van'wanyana vanhu u vota munhu a vulavula sese na un'wana loko a vava i vavula xiii a rivala ku ri no kahlekahle ku vhota no i ku ndlela ku phati leyi kumaka loko u nga ha yi lavi hi vhotela yin'wanyana phati ku tlula ku tshama ku loko wo tshama ya leyi nge a wu yi lavi hi yo ya ku tlhela hi xotisa leyi wena i lavaku tivhoti ma swi vona mina ku niteni bodan
1: ni mingiseyini
2: ni xotisa leyi n'wina lavaku bodange mi lava mi va mi kha mi hi xotisa loko mi nga yi ku vhota
1: a mi ku ndleka yini
2: ni ri loko mina nge mina ni lava ANC ya ni ni ku a ni vhoti ni ya vhotela DA ni bikana ku na le ka DA a ni vhoti ni to tshama swi vula ku aka tiphati tetimbirhi vhoti ya mina yi xotise tivhoti aka phati ya leyi mina a ni ku ni lava ku ya vhotela kona se leswi ntsaku i ku hi yi huma hi ya hi ya vhota loko phati yi nga ha yi a swikoteriwi ku hi ya vhotela yona ende ku fika le ku na maphorisa lama a mondzelaku munhu a loko a fika laha a vhotela DA i fane a fakiwa hi tinsimbi vo ndlela ku ri no ku va na order a xitikweni ma swona se loko mo swi lama ku mina ni ku vhoteni miku ANC nga yi vhoteni a yi vhoteleni DA mina mi nga ni khadi hi ku mina a ni swi vona xihoto xa ANC ni tiketeni ya vhotela ANC se lomu ku vanhu hi nga yi ya vhotela ANC mi nga rhambi van'wanyani kambe ri wexe mazona vanhu kahlekahle ko tsandzeka ku hambanyisa loko i tshama i tshama na vhoti ya wena i xotisa phati leyi i nge wena a yi ta tirha loko vanhu vo tala va ri DA yo yi nga ta tirha vela ku vuyi valungu a va ku vuyi valungu se va ta vuya njhani valungu i karhi i tshame na vhoti ya wena xitangeni xa wena na vanhu hi nga xisaneni a hi tlakukeni hi ya vhota ku wina leyi winaku hi nga ene leyi winaku a hi ku hela ka misava yi ta va yi winile sesi nitele hambe ku ri wangani lomu ku ku na mayini un'wana wu lavaka ku pfula hala ka hala giyana se loko ko sesi u nga pfula wun'we ku ta hinkwayo leyi yi nga paletela yi ta pfula ku hava n'wana wa thakasa a tlhala famba hi siku rero a swi kona sweswo se vanhu a va yi switisi ku ri no a va n'wi niki chance ra maphosa a vuya loko a vuya loko ve ni a vhoteriwa a wina hina hi ri a wish a vuya ku sweswiwani swi tele leswi hi swi vonaka ku ri leswi swi nga ku teni sweswiwani mapata ve le ku pfuxeteleni ve le ku pheveni man'wanyana pheving liya hi leswaku loko yo wina va tata va ta kwamula pheving liya va famba na yona va nge fambi na yona hi ta sale hi karhi hi famba ehenhla ka yona masiwona na timayinteto loko va ti pfula a ni nga ta ku loko se vhoti yihimbile a titlhe ti pfariwa ti nge he pfariwi e vanhu va misava a hi nga tendli xibodze loko xi famba ni lomu ma fika.

la ku ve na n'wina na ku mi hlekanisa ka dona. Nhlokomhaka yi mi hi ndlela leyi ka mina. Mina ni nge ngheni lani ku a ni nge hi ku vhoteni. Vanhu va ni vona ni ri ku vhoteni. Ku vhota ni na sweswin'wana vanhu hi nga swi twisiseki. Ku vhota i ku tlakusa ndhawu leyi i nga ka yona. I ta kota ku vulavula loko ku ri na ti-meeting hi ku tiva ku wena wa vhota. Se i lava ku ya vulavula yini a mithinini, a tindhawini, i kha i nga vhoti. A wu xiphemu xa lawani wena wo wa muvhaki kumbe tshami mibodi aka tiko ra South Africa. Ma ni ku byela swin'wana leswi hi tumbelelaka vuton'wini. Kambe vanhu lava nga ku tsariseni ha swi tiva ku a hi vanhu lava tirhaka ANC. A ni va tirhaka sweswi a va swi tirha kwala. Loko se ku ri na vana lava nga kona sweswi va nga rejistaranga kumbe ku tsarisa ro sungula, va ti onherile ka swo tala, va yile xikolweni va ta lava swilo va nga swi kumba ku amukona ka EIC yaleyo. A mi vonaki mi wela kwini, a tikwerile kwini ra South Africa na? Swi ta n'wi heta matimba kuma ku nkarhi walowo sweswi a ku le ku ndliweni ka swona leswi hi nga swi tshiketa. Ku na vana vo tala sweswiwani lava nga vutisa va pfuneka ene va rejistara va yi kumile mitirho yo fambelana na swona, hayi swa ANC. A ni vulavuli hi ANC sweswi, ni vulavula hi leswi we yi nga tisa nhlokomhaka ya swona. Se lava vo fana na mina va tshamaka va kha va vhota hambi ni nga yangi ni ya kamba, vito ra mina ri tshama ri ri kona laha ka tikhompyuta leti ya kumbe michini wa swivona. Se mina a ni hembeli munhu ku ni nge vhoti, ni ta ya ku vhoteni. Na swi tiva why ku ni ya ku vhoteni i ncini, a ni yo dyondzeka na ni pfulangi na maphepha ya swona, mara na swi tiva ku why ni ya ku vhoteni i ncini lexi endlaka ku ni ya vhota. Ene a ni vutisiwi hi munhu sweswo ku why ni ya vhota. Ni ya ku vhoteni, nawu wa mina wa pfumela ku ni mi South Africa wo helela ni ya vhota na tikweni leri a ni lo kaxela ni lo ta ku tshame nkarhi wo ni tlhe ni tswariwa ka rona. Se wa vona don, hi sweswo leswi mi nga khomela swona ni le ku va tweni vanhu hinkwavo va le ku vulavuleni. A hi xihundla ku a ni le ku va yingiseleni, ni le ku va yingiseleni. Boti a ve le ni khesini loko va nghenini va ka Mathevula. Na ntukulu wa Gaveni loko va ku ha wa tlhelela ndhaku. N'wansati loko holove na yena wa tlhela va vula swona ngopfu na sweswo swi right. Ko mukhalanga wa hina a hi

Bodon Talanga Okasama Tebula Action Bodon ya nkoka ku vota mina ni vona u ri kahle yini na hi ku loko hi ya vota ne hi ya vhotela phati leyi hi tivaka leyiwa hi ta hi tirha leswi hi lavaka swona and then hi nga hi ya vhotela phati leyi hi tivaka a yi nge hi endleli nchumu ku fana na phati leyi fumaku yi nga na 30 years mara a hi voni ku ncinca hi vhodoni se lexi nga kona na van'wani va nga ku mfumo lowu kahle hi yini na hi ku ri wena u va tirherini or wa va tirhela mara vanhu va ku tala ne va le ku rileni wena mfumo se lexi nga kona ne ku vhota swi na nkoka ku ri hi ya humesa phati leyi kakayisaka hi ya kuma phati leyi yi nga ta hi pfuna bodoni ku ri heyi hi karhele hi ri na khala sweswiwani va famba hi endliwa ximbyanyana etlela wrong ku nga ri khale sweswi ne a tin'hweti leti ta ku mi ta vona hi ta famba hi gongondzerele mitindlwini ku vhota hi ta mi endlela mati swi mati ku nga hava kama lowu hinkwawo a wu nga hi endleli hi fana na tikhanselara loko ti ri mikosini ku ri hayi mati ya ta huma n'hweti leyi taka na sweswi ka ha ri n'hweti leyi taka a ebodoni na hi karhele mfumo lowuwani hayi a hi cinceni mfumo vanhu va ka hina hi vhota mfumo lowu nga ta hi tisela nhluvuko hayi lowu ngo hi tisela ku hlupheka ebodoni laha mavonelo ya munhu wun'we laha mugangeni wa ndhuna eka Nomchana laha blokeni ka sikhinyana ku na papa ya xivanafana hlayisekani mukhava wa mina danko xinghezi

0: Xinghana xa wena wa nkoka. Ha yi twa nhlokomhaka ya n'wina, nhlokomhaka ya timhaka ta ku vhota. Ku vhota hi swona hi swona muhasi. Mara hi ku lava munhu a vhota kha swi tiva ku u vhotela yini, and then loko vhotini u ta kuma ku pfuneka. Mina hi pfuka lembe rin'wanyana ni weliwa hi thoyilete ya zinc. Mati ya ni tsarisini, ni ku thoyilete yi ni welini. A ni kumanga ku pfuneka. Ni za hikuva ni ri hava swa le mandleni, ku za ku tsavuliwa thoyilete liya. Zinc leriya ri tsavuliwa laha ri nga wa kona laya, ende thoyilete yi tele yi wile. Ri tsavuliwa thoyilete, ku celiwa goji, ku tekiwa zinc leriya ri tlhandlekiwa laya. A ni zanga ni nga vona na mpfuno na siku na rin'we. Se sweswiya swi endle ku moya wa mina ni swi teka ku vhota a swi pfuni nchumu. Ku vhota ni mi fanele mfumo lowu mi wu vhotelaka wu kumeka wu kha wu mi pfuna. Sweswi lembe leriwani hikuva na ha kondletela rona zinc reriya ri nga wa, ni cela goji kun'wana ni vekela rona, hi rona ha tirhisa rona lembe leri. Hi kho sweswiwa ni nga kumake nka thoyilete ya tikamara timbirhi. Hi mhaka yini? Ku a ni kumanga ku pfuneka. I malembe swihi leswi ni mi byelaka swona, swi swa lembe leri nga hela. Leriya ro a ni fanele ni pfuniwe na ku tsarisa vatini va ta ni tsarisa va ku ha hi ta mi endlela thoyilete. Ende amutini thoyilete ya zinc a yi tirhi, a yi tirhi kahle kahle. Mhanzange ni nga va na nkateko walowo wo akeliwa thoyilete ya mfumo, mara hi vandla a hi ri vhotelini. Hi mavonelo ya kokwani Maria Magagani kwala Gumbani, ku vhota swi na nkoka. Ni vulavula na sweswi mina na vamakhelwani wa mina hi hanya hi ku xava mati. A ma kona mati la Gumbani, a ma kona. Mina ni ma kuma thangi ra mina jojo yi kulukumba yi omini, a yi ngheni mati. Ni fanele sweswiwani ni pfuki nampundzu ni famba ni lava na mati le koveni le ma humaka kona. Se ma swivoko a swi na nkoka. A va fanele va hi lunghisela mati. Loko hi pfumala swin'wanyana va hi endlela hikuva hi ta tsutsuma hi ku hi ya ku vhoteni. Se mina vo swi nga ri na nkoka na loko ni nga vhoti. Mavonelo ya kokwani Maria Magagani. Danki muhaxi sori ku lesi.
1: Life is so expensive. Even bread is fighting us.
2: My guy, you're just one shot left away from Boxer, where you can now get a loaf of bread for 99 cents and F&P pays the rest.
1: Yo, 99 cents for bread and it's just around the corner. So just shot left at Boxer.
3: You can now get 99 cents bread from Boxer. Just swipe your F&B Easy Aspire or Prime Life card every week. Switch to F&B today. F&B, help changes everything.
4: GC's earn rules and limits apply while stocks last. F&B, a division of First Round Bank Limited, an authorized FSP and credit provider.
5: Ah, Mr. Don. Ku vanhu vanga ha koti vanga ha voni nkoka wo vhota i mhaka ku mfumo walowo wa hina walowo wa ANC a wu le ndleni ka nchumu, wo tshama kha wu hemba wu hemba. So vanhu gina va nga ha tshembi, wo tshembisiwa mitirho swi helela moyeni, va tlhela va tholana hi xivona. Se a ka ha voni nkoka wo vhota kahle kahle no tsarisa hi mhaka ku yini a swi le ku tirheleni ka nchumu swo fana na noto. A swa ha pfuni nchumu ku ha yi tsarisa. Hikuva swa fana hambi hi tsarisa mitirho ya va hi tholi va nghenisana hi xivona, a swi swa vo swi na xihlawuhlawu ma vona. Hayi a mi ri na maxava la ka xikokwana la ka muganga wa Ndzindzandla.
6: Inkombo Don u kahle Khalanga, mi hlangana na Mun'wanati kwala ka Humbu loko 14B. Bodo n'wana mani mani mi byela ku na xin'wana xi ni vavaka mani hi ri vayingiseri. Munhu loko a nghena kumbe a ku ri ka nhlokomhaka yin'wana na yin'wana ku katsa na leyiwani na tin'wani tinhlokomhaka, a nge ri hi a ngo mina i vulavulele na va mani, i vulavulele na va mani, i nge vuli ku hina a hi yi lavi phati leyiwa. Ku na lava yi lavaka, wena a wu yi lavi. Se a hi ngo hi ku hi vula hi ku phati yo karhi a ni yi lavi, i nga vuli i ku hina a hi yi lavi, wo mina a ni yi lavi. Cause loko hina va hila eva lona va mani mavona hinkwenu hi nga yi lave ku phati liya a hinkwa vanhu va nga yi lave ku phati liya van'wani va yi lava van'wani a va yi lavi se wena wo ha mina a ni ha yi twisisi ni twisa ku ni ta ni ya vhutica mfumo ni vhoteke mfumo wolowo ma vona ene xikombelo a hi ku hikuhi a ni va ri vone ra miyingisa ara GCR FM munhu a nga vula ku hi nga kombisa xikombiso hi ANC loko na yo phati yi nga ta nghena yi ta fika yi endla swilo sweswo fana na sweswiwa hi ku cause hinkwenu tiphati hi landza xinkwa laya ku landziwa xinkwa se nayeliyoleyo fika a dya xinkwa lexiya i ta yi twa ku nandziha ka xona hi tlhela hi vulavula endle leswa after 5 years hi yaleyo se i vone ra mina rero ku hi nga vuli hi ku ahihina hi nge yi vhoteli vandla ri hi nga ka rona ka kumbe mfumo lowu nga ku fumeni wo mina ni nge yo swi vhoteli mfumo lowu nga ku fumeni loko ni vavisa van'wanyana hayi a ni nge kumbe ku rivaleriwa marantiso wo tshama ri ni tisbotton tanko
7: hi Mr. Dondon hi Mr. Dondon hawa tlhika nonene maxi hayi Mr. Khalanga ya twala nhlokomhaka ya n'wina mani nhlokomhaka ya n'wina ya ku nga tsarisiwangi ku vota mara ku nga tsarisiwangi ku vota mani exi ko va ku swona hi mehe a ni yimi na swona loko vantshwa va nga tsarisiwangi ku vota mara a ni problem i ku va swi vona ku ri no hi mpfhuka mfumo lowu fumaka muhaxi wu nghenini a wu create mitirho a wu create nchumu vantshwa vo pfuka va dzaha tinyawupu hi dyambu loko ri xini se i nga ri loko va languta va swi vona ku haha i nga ri mfumo lowuwa ku tsarisa ku vhota i nga ri ku va ku dya nkarhi hi Mr. Khale i nga ri ku va ku dya nkarhi or mele xa ni xi vona a fanele va tsarisile ku vhota ku vhoteriwa mfumo wa vanhu va nhlonge yo basa lowa vanhu va ntima wu tsandzekile Mr. Khalanga mavonelo ya mina ha vo vhota wun'wanyana mfumo ku ri wa vanhu va ntima ku na lexi nga ta ncinci hi Mr. Khalanga mhaka yikulu i ku vanhu sweswi a yini ku vhoteni hi vhotela mfumo wa vanhu va nhlonge yo basa hi vona va nga hi nyikaka ku cinca na vukorhokeri hi Mr. Khalanga hayi lava ka ntimeni a hi tshameni hansi hi wisa ku vhotela vona ku va kulumetela nketani matini Mr. Khalanga mo to zama kireka hi nga endlangi nchumu ketani a yinini ku vhoteni hi vhotela va nhlonge yo basa hi huma ka va ka ntimeni Mr. Khalanga hi leswi mhani yi vonisa swona a mihlangeni na xilahla Richard Zambukeri ni ri la tsakani lonje la katsiyandani la va kaya ku ri ka nsavulwani block 25 leyi muganga wa tana kahle Mr. Khalanga hayi na n'wina mo hi yingisela van'wana hi twa ku va yi vonisa ku hi ta va na n'wina until kwale ka chayele muhaxi wa mina bye bye.

0: Bajaria Agro la kushanso mirin kwayo yesifu shatomu tihugu timbote tinyefu tihonje nasungu sutala bakelebo kwemela sokuda shat product ambana ambana netika tsaka DAs siyakula kyupyu igirok matrimu unga kela udikumela kettle finisher vi 320 kasokuda shatumbote na tinyefu i 350 unga kela udikumela sokuda shatomu shalusen hi 135. Bakela bo komela so kudya so tu hutale makaya. Unga ti komela so tshela so kudya na so nyola mati ya tuku. Ba kome ti tag ta tuhumu ti honchi na swifuwo hinkwaswo ti tag mani tona. La bakela bo mu komela DB timiri hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela. Bakela va xavisa munyu wa timbuti ni tihomu. Kasi swi wukona leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patrol super quick kusona armarovela andaka makhoma kwala giyani unga va kumeka 0686 67 096 73 0686 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Gajaria Agro riendlebe Lead, even so come back at the moment. Eka Jesus.
1: Va xiyenge xa IEC va vula leswaku vanhu vo hlaya va titsarisele ku nghenelela nhlawulo ku tirhisa xiyenge xa online ku na ku ya ehansi ka tinhlayanhlayo ta vahlampfa lava nga ka senthara ya Musina lawuni yin'wana le ka awara ya nharhu.
2: Vula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko u joyine a ri marovela funeral services joyina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joyina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekela enhlokweni leswaku tipurayisi ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery plan B 2200 rand ya grocery plan C 2400 rand ya grocery eka ti plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa a ri marovela funeral services wa pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka egiyani malamulele mukwakwayila salema jakanjaka tsanini makakabaci na le ka maphale hi na rhavi eka sikopo emceketa section na le sikosese wholesale endaka magezi yardway na le gapani ha kumeka emavilani complex first floor kusana le taxi rank ya le mphenama se pfule ra vrintshwa eka mukhwati next to yousef evulobedu na le elim opposite ntk ejoni hi kumeka extension 4 parliament 3 eivor park hi le extension 3 efreedom drive kusana le police station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusona le Maneme Long Primary School se kumeka na le Alexandra e number 4716 Avenue Hofmeyer Street next to Andres Hairdresser eka Armarovela Funeral Services loko iku halahla halahla loko iku iku nyika mali iku nyika mali naswona switututu i vana va ntavasi na tiehle ta hina hi leta tipapa hi vulavula hi ti-wings wixokoxoko 074-751 4932 tekela enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka ejoni hi va vuyise Limpopo mahala a ri marovela funeral services and take the chance
3: wa swi tsundzuka loko nhloko yi sungula u nga si vulavula nchumu a swi ri emavokweni ya wena swin'wana a swi cinca hikuva swa tirha Nkura headaches powders ti tlherile matimba yo tala yo hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka matimba yo tala yi le mavokweni ya wena
4: Life is so expensive. Even bread is fighting us.
5: My guy, you're just one shot left away from Boxer, where you can now get a loaf of bread for 99 cents and F&B pays the rest.
4: Yo, 99 cents for bread and it's just around the corner. So just shot left at Boxer.
6: You can now get 99 cents bread from Boxer. Just swipe your F&B Easy Aspire or Prime Life card every week. Switch to F&B today. F&B, help changes everything.
7: TC's earn rules and limits apply while stocks last. F&B, a division of First Round Bank Limited, an authorized FSP and credit provider.
3: kumeli funeral cover leyi sukelaka ka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years, na vanhu va 8 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84. Kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand, 250 15,000 rand, kasi 350 va ku nyika 20,000 rand, i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand, kasi malembe ya 65 ku ya nghina eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand, 270 15,000 rand, kasi 370 va ku nyika 20,000 rand, 420 va ku nyika 30,000 rand. Laha a hi lahli kambe wo mi nyika mali, kasi waiting period i 6 months ntsena eka refra isuketani, kasi eka refra nghozi ya movha i 1 month ntsena, kasi 12 months eka society. Loko u claima mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours. I tsariseli sweswi, kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A, kasi na kona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le posweni mata mi ta tsarisela kona, ni le ka mikwakwa yila a mu judges loaf va kona, ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka. U nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757. Swibasa Financial Services, where peace of mind start with you. Choose your perfect plan.
7: Nhlekani Bodon, Nhlekani, hina hi pfukini n'wina minjhani, hi le ku mitweni laha hubyeni ha yi twa topic. Lexi nga ndlaku hi nga hi ya vhota hi xitalo hi ya tsarisa, ku va hi ya hi hlupheka hi ya ku tsariseni hi tsarisela vanhu ku va ta dya va xurha hina hi kha hi dlawa hi ndlala, swi vava ngopfu Bodona. Ku va hi ya hi ya hi ya hi ya layina tilayini hi ya tsarisa hi tsarisela ku ri loko se ku humelela switirhwatirhwani va ku ve laha nga na malembe ya 35 loko a za a fikisa 35 a nga ha dyi a nga ha tholiwi helo. Swi vava ngopfu Bodona, hileswaku swi tele ni nga swi hlamuselaku loko munhu a dlele munhu a nga dyohangi nchumu u apuleriwa bele a huma a va mihleketeleriwa, mara loyi a ngo kumeka a kha a fambisa movha a hi nge i fambisa movha kumbe a fambisa 18 laha swi nga fanelangiki hi yena a khomiwaka a ya pfaleriwa. Ma swi tele bo leswi swi endlaka ku swi heta matimba, kahlekahle hi yo hetiwa matimba hi mfumo lowuwani ku va u heti malembe lamo tala mi kuma ku a mi le ku endleriweni ka vukorhokeri hi timfanelo. Vukorhokeri bya ko byi endliwa loko ku voniwa ku ri ku lava ku va na ti-election futhi va lava ku vothiwa ku fana na sweswi, va kha va tlula va ya hala va yimisa nenge na voko va ya hala va ya henhla va ya hansi hi ku va lava ku vothiwa. Se Bodona hi swona swi nga heta matimba hi nga yi ku tsariseni. Mina hi vumina Bodona, loko ku ri ku malembe ndhaku lama ni nga vota vito ra mina ri rhabiwini laya, loko no ya va fika va ku vito ra mina ri kona to ve no yi danki. Loko ro va kona vito ra mina ku vota ni ta vota kahle njhe ni ta vota hi mbilu yo basa pa loko vito ra mina ku ri ku a ri rhabiwangi. Loko vo ri rhaba a ni ve a wu vothi loko vito ra wena ku ri hapa. Ni to vuya ni ta tshama ku na nandzu kona. Lavaya va hi fuma khale a hi ngo va vhothela lavaya vo basa, kumbexana vo vhothelana hi xivona kwale palamente na sweswi a swi ri kahle ku va vhothelana hi xivona kwala va tshika ku hi xanisa hina hi ku va hi xanisela ku vona va ta dya va xurha hina hi sala hi hlupheka hi nga tivi na lomu hi nga ta ya kona hi nga tivi na lomu swi hi nga ta dya swona lomu hi fambaku kona hi kha hi famba ndzeni ka magoji vana va hina va tirha va nga kumi mitirho. Se ma swi vona ku ha xaniseka hi vona va nga heta matimba lava fumulowa namuntlha sweswi. Se mi swi voni ku swi kahle ku ri hi vhothela va lavaya va nga ta ka va nga hi byeli ku timali i timali muni leti nga huma ta budget, lava va hi naveta na timali ta ti-budget leti ti tlhelaku va ya va ya phakana hi xivona na vanhu va vona va tithendara va nga hi nyiki se hi nga ya ku tsariseni sweswo hi hlupheka hi ya ku tsariseni mina wo fana na mina a ni yangi ku tsariseni a ni zangi ni ya ni ya cheka na vito ra mina siku neneni loko ni ya ni kuma ku ri a ri kona ni to vuya ni ta tshama ni ku

0: Ibangi loko ri ri kona ni ta vhota ni vhotela bandla leri ni ri vonaka ku ra swi kota ku hi hleketelela hi dya hi xurha hi leswi ni nga ta swi endlisa swona bodoni ha hela matimba hi ku ri mfumo lowu a wu na mhaka na hina a wu hi tekeli nhlokweni hi fanele hi mphotisiwa hi kha hi mamisiwa swiphaza hi hambi hi fiki laha hi nga swi vona ku xiphaza lexi a xi humi nchumu se hi sungula ku hundzuluka hi langusa ndhaku mina wo fana na mina ni hundzuluki aka election liya ya ku sungula ya ha ku humaka ka yona ni hundzuluka ni langusa ndhaku na sweswi ni twi nga ku loko ni hundzuluka ni langusa ndhaku hi kona ni nga ta kuma vukorhokeri bya kahle hi kona ni nga ta dya ni xurha na vana va mina sweswi no dlawa hi ndlala vana va mina va dyondzi mara a va na mitirho vana va mina vo huma va ya va ya hala na hala va ku kumbexana va yisa ti-CV a ku na nhlanga yo huma ngati vanhu va hosi se mfumo lowa wa khale hambi wu dyondzini hambi a wu dyondzangi lava nga dyondza va ta tholeriwa ka mitirho ya vona lavo ka va nga dyondzangi a ku ta huma mitirho ya vona se yo mhaka hi heli matimba bodon hlayisekani xiticini inkomu
1: Namxeweta Thebu Khalanga, Namxeweta Bodon, Namxeweta Bodon, Namxeweta Shaka ra mina, Nhlekani minjhani, hayi na hlayisiwile hi vakhisa ku twa vona. Exi na ni twisise Bodon, na wu twa nongonoko wa n'wina, ya ni ta wu hlamule ku kongoma, ma swi tiva ku mina hi ku kongomisa ni blind ni ba kwa la straight, handle ka ku dya nkarhi Bodon, ni rhandza ku mi byela ku ri hayi. Swa ku vhota swi na nkoka swinene ngopfu ka vanhu lava swi va tirhelaka daswa mi kuma ku sweswi loko mi kha mi famba xikolo xin'wana na xin'wana va tshamini laha mi le ku maketeni loko hindza va ku vitana kunene va ku tiva va ku tiva va ku vitana kunene va ku hi ya kwini tani haleni ya va ku hayi a tsarisile na ivi i va hlamula va ku tani ta ku tsala swi na nkoka ka lava swi va tirhelaka mina ka mina a ni voni nkoka wa swona na nyana na wun'we na xitsongo a ni voni nkoka wa swona bodoni mhaka ku wa vhota va tlakuka a ku na return leyi tlakuka wena ya ku khensa ku ya ina danki leswi hi vhotini khoma la a swi kona swisweswo bodoni mara vona hikuva swi tiva ku va tshwa hi muhumumumu lowani va ndla yini hina hi swi tivi mara vona vinyi va swi tiva loko ni va vutisa ni ku why mi tshwa hi muhumu this time va ta mi hlamula exactly then because va swi tiva se a ni ta mi byela ku ri mina a ni voni swi ri na nkoka a swi ri na nkoka khale ka ha ri na vamandlela loko va ka vhotiwa mi kuma ku tala ndlela leyi hinkwayo leyi ku huma na swikhekutyani ku huma na vakhalabya va ku ya ku vhoteni ya hlawula lembe lerintshwa ya hlawula president ya michangani ya mitima leyintshwa our black president we are going to select our black president so a ku ri swi swin'wana swa nkoka ngopfu bodon mara swi yo loko swi jita layani ka ku huma ka Thabo Mbeki a xitolweni swi vete swi nga havi na nkoka tivhoto ti lahleke laha ku nga huma Thabo Mbeki vanhu va vheta va give up va nga havi like before va nga havi hi ndlela yona leyi a va ri xiswona ku sunguleni se mboni mi byela hi bodoni ku loko mi lava ku ta ku vanhu lava va tlhe va vuya kambe vuntshwa a va vuli ku sweswiwani hi ku na milungu loyi a lava ku va a president after Ramaphosa mi ta kuma a billion peoples va huma va ku ya ku vhoteni ya vhotela munhu yaloye va ngo i kona why not because hi karhele hi vanhu va ntima kumbe ni nga vula ku ri ni karhele mina hi munhu wa ntima mina ni munhu wa ntima ni karhalise ngopfu na mina ni munhu wa ntima mara nkoka wa ku ni vhotela munhu wa ntima ku loni a ni wu voni hi ku loko i va vhotela vanhu lava va tlakutsiwa layani vanhu lava va vona va tshametela miswikolweni nomuwani le swiphazeni loko va kha va ku vhoti ve le ku tirheni vanhu lavani layani ku na vanhu va ku loko ripela dyamba va nyikiwa ti-point ti 1.5 u tirhini a wu tirhanga ku kumeka i ri lani dyambu hinkwaro va ku nyika 1.5 loko chayisa ivi ku va na tibos ta vona tibos ta vona nato ti nyikiwa mali ya tona leyi hi nga yi tiveki ku nga ku ri mali muni mara liya ya lava yana hi swi tiva ku i 1.5 se ma swi vona hi bodoni vanhu ku ku ndleka yini se ha mina va ta ni khomela sorry bodona mi nge pfuki va swi vonini sweswo loko va lava ku ni va swi vona swi va swa life swi va swa ntiyiso a va nghenisi milungu va ku hi loyi wa milungu n'wi vhoteleni hi kona ni nga ta kota ku ni nga vula ku ni nga ya ni ya vhota inkomu inkomu thebu inkomu
2: i nhlikana vaxomi bodona mo hi nghena a hubyeni a ni xivutisi xi ri swivona mi vona swi ri na nkoka na mina ni ri mavonelo ya mina e-e a na ha voni swi ri na nkoka a swi na nkoka bodono a ni vona ku nga ha ri na nkoka wa swona hi mhaka ya ku a ku vona ku matshalatshala ya nchumu laya nga ndliwaka yo nyawula swilo leswi ndliwaka a swi pfuni nchumu tshama hi karhi hi xegela nkarhi lowu hinkwawo hi tshama hi ri ku hluphekeni sweswi mati mo hoha le ka hina ma huma mo mo phamphamphamu a hi yeni loko ku ya hela to vhota a swiphayiphani swi ta tlhela swi nghena timvhomomo futhi swi akela matshuka a mina ni vona swi nga ri na nkoka mavonelo ya mina mavonelo ya mina i mavonelo ya mina ni vona swi nga ri na nkoka ha mavonelo ya munhu wun'wana yo mavonelo ya mana na mari ya masanganyi mina ni kwala ka masanganyi kwala mina le hansi ka vuhosi bya ka holweni wa maxangu wa mpatsa a hi tweni van'wana hi le hubyeni la danko
3: ahe maxi minjhani na vayingiseri swa ka makana hi twa ku vhota swi na nkoka swinene mara probleme i ku vanhu va South Africa hinkwavo a va dyondzisiwangi ku tiva ku munhu i vhotela yini hi ku vanhu va lava va campaign-aku va endla ku munhu a nga swi tivi ku ri i fanele ku ri a vhotela yini mhaka ku va vulavula lava va campaign-aku va vulavula ngopfu hi mati na patu na yini mitirho se ene a hi swona leswi munhu loyi a lava ku vhoteriwa a va a byelaku vanhu hi ku munhu loko a vhota i fanele ku ri a vhotela change ku swi fanele ku ri swi ku va na swin swin'wana swi kombaku ku ku fana na loko munhu a tshama ka Mahlathi i fanele ku ri loko a vhotile a swi vona before 10 years a va a swi vona ku ri vhoti ya yena i famba njhani i le ku fambeni hi ku va n'wi tshembisile mara ku mukhanselara i hava matimba loko munhu a vhoteriwile i mukhanselara loko a nghena loko a ya laha xitulwini kumbe ya palamende kumbe va n'wi ruma ka masipala loko a fika laha ka masipala u kuma ku ri na deadline ya milawu va ta n'wi byela ku ri lawani ku na milawu leyi i fanele ku ri i yi landzelela loko ka Mahlathi va ku va lava xikontiri ku na tiprobleme to tala ngopfu to hindza ta ka Mahlathi laha ka masipala se wa swi vona ku delivery nga vi kona se a hi languteni phathi leyi hi ta vona ku i ta tisa ku cinca mati va valungu a va nga langutisi ku lawani ku tshama mani a ku ri na mati tiko hinkwaro na hambi ku ri hava xikontiri mara patu a ri khuriwa mati ma ri kona mitirho i ri kona mara sweswi ku hava na xilo na xin'we xi nga kona sweswi total ni swi twisisi sweswi ku tirha lavaya vava hi va langaku ntsena vana va hina vana va vurina va kota ambula xi no livuwa a ri swikolwa naswo u na chanduko na rutini ya maxawu bodwe fano ni ku livuwa nda
4: i ndhingo wa kahle budon nhlokomhaka ya kha hi twa leyi kombisaka ku hela matimba ka vanhu ku ya ku tsariseni lomu ka the voting station munhu vulavula ku budon vanhu lavawani va karhalisiwini mhaka i mfumo lowa demokrasi lexi nga va karata ngopfu vanhu lava ava vonangi ku pfuneka kusukela loko hi ri ka democracy kusukela 1994. Se aka hehleni ka sweswo hinkwaswo loko a ku nghena ti-president leti aka ti nghena a hi ri na ku tshemba ku ri loko lowana a nghena i ta ta na swin'wanyana ivi ku ya nghena lowani Thabo Mbeki a hi hleketa ku ta va na swin'wanyana ku nghena Zuma a hi hleketa ku ta na swin'wana kumbe Ramaphosa. So tlhe ku va swo tlhe swi va wese loko ni languta ku ni loko na Ramaphosa ku na mitirho na yona a ya ha ri ku kumekile. Se swi endla yini? Swi endla ku vantshwa ne va hele matimba va hela va twisisa ku ri ku ya ku voteni a swo hi pfuna nchumu hikuva va kha va languta leswi i mfumo lowuwani nga le ku endleni ka swona masivona i mavonelo ya mina ya lama Budona a mina risima twa ridonga siku le ka Dona.
5: Ahe van'wananga Don hina hi pfukile n'wina minjhani n'wananga. Mina loko ni nga yi a ku tsarisi na ku chekeni van'wananga Don ni tiva ku ni kona kwalaya ka ti-voters roll ta vona mara ku lan'wa a hi fanele hi nga tshiki hi nga lan'wi ku ya hi ya vhota van'wananga Don wayi na hina vatholi va vona loko hi nga yi ku vhoteni van'wanango swilo swi ta tshamisa sweswo kasi a hi yeneni hi ya hi ya vhota maxaka ku vhota i ku cinca loko i thola mitirho van'wanango mitirho loyi a nga tirhi swona cinca i thola wun'wani loyi a nga ta tirha swona. Se van'wanango vonelo ra mina hi rero a ni ku hi nga lan'weni hi ri vanhu o vona ku hi ta thola phati yini leyi yi nga ta hi tirhela inkomu van'wanango i vamhana Goveka kokwani Joyce kwala ti-A
6: rixile Bodana na nhlikani wunene ka n'wina. Mina ku vuya ka nhlokomhaka Bodana ne mina a ni ta ku vanhu a hi yeni hi ya tsarisa ku vhota kumbe vanhu a hi yeni a ku vhoteni hi ta kota ku tisa ku cinca laha hi tshamaka kona hi ku loko hi nga yi ku vhoteni swi lava swa ku ri nhluvuko kumbe ku tisa ku cinca laha hi tshamaka kona hi ri a ku tshamisi sweswiya hambi ku ri khale hi kha hi vhota a hi yeni ku vhoteni hi nga heli matimba ku cinca ku ta va kona hi nkarhi lowu ku nga ta ta hi wona masivana mara loko hi tshamisa sweswiya ku hava lexi nga ta ku xo cinca hi ku leswi hi nga tshamisa swona hi ri na swilo leswi hi swi lavaka a swi tshamisi sweswiya masivana Bodana mina ni ta ku vanhu va ka hina a hi yeni ku vhoteni hi ya ku tsariseni hinkwenu hi kota ku vhotela swilo leswi hi swi lavaka hi ku hi nge soli phati yo karhi hina hi kha hi nga tshukunyuki kumbe ku tisa ku cinca hi fanele hi famba ya ti-voting station hi ya vhotela leswi hina hi swi lavaka ku hi ta kota ku kuma nhluvuko ma swi vona mina ni hi vonisa sweswo Bodon emavonelo ma Pitus Mathonsi lowun'wana John Mathonsi ka Thomo hashtag ya hisa nsimbe hina hi ku chayeleni a hi hlayiseka na magoni
7: rixile Bodona yi twa nhlokomhaka n'wana mutswari vanhu va tsan'wa ku ya a ku tsariseni ka ku vhota hi mhaka ya ku vandla leri nga ku fumeni sweswi ro endla switshembiso 30 years hinkwayo ko va na tipromisi ta mahala ku endliwa nchumu mali yi kona lava nga le henhla leyi va le ku chicheni ka mali leswi endlaku ku vanhu va hela matimba i ku mali leyi vanhu va yi humesaka leyi aka vandla leyi a kwele aka tihloko ta kona a yi fiki yi tirha swona leswi nga haleni ene na vona kwele a parliament a va na vupikiteri byo karhi ku cheka ku mali leyi va nga yi humesa hi ku ya hi vandla ra hina vanhu lava va nga yi kuma va kha va endla swona na. Mina ni vona ku ri swi kahle ku ri hi ya tsarisa ku hi kota ku cinca vandla leri ri nga ku fumeni hi nghenisa rin'wana na ri swona ha ri cinca vanhu lava ta za va swi vona ku vanhu lavawani maendlele lama hi ma nga ku ma endliseni swona a hi wona hi ta za hi ri vona leri nga ta va ri kha ri antswa than ku ku pfumaleka mitirho ku hava mati ku hava gezi pfula leswi nga antswa dani ku pfumaleka

0: yimi hlayisana le magonzweni mara intiyiso phela xikhongela hi khongeli ntsena and someone can vula ku ri n'wina va ku tiphina va ku tirhisa ngoxoko hi n'wina mi khongela ku tlela na timbilu ta n'wi ti basile
1: ma tiva why kasi vana va na rhandu va rhandana ku va hi ku na tinyimpi leti ti va ku ti ri kona loko se va popiwile i ta va pfuka va phahlelana marieta ku hayi mpfu leswi swa toro leswiyani mani ma nge pfuki nemuhlamulini luya a ni nge pfuki futhi leswaku ku heta
0: malembe
1: akatakata mina no ka ni nga laha huwa akata a na ha lava ku vulavula na vona leswaku ku dojiwa hi ku a na ha lava ku vulavula na yena
0: aaihuwaongela va tlhela va khongela i khongela njhani mbilu ya wena yi khome munhu
1: Huh? Nangutana kahle ku na misa un'wana a tala ku nika swikombiso hi loko hi swiswa swakudya kumbe swin'wi wa vona vanhu lava ya vukumeka aswihokweni lava hungasaka ndhawu liya va swi kota ku va va nwa nchumu lwani va ri 9 bodela
0: rin'we
1: fika u pfula cold drink la ungana vazalwana ivi i nwa hi nomo yo n'wi phasa ku ta u ta swi vona swi
0: kumbena yi pfulanga yi pfuli khazi a famba na yona ku yini
1: ngeringeringaiya
0: vana khaya
1: vana mativa iya vana hi se kuma ku swirizi na swi va hi ndlela yo yaleyo hambi swotani mingiseri mayele ya vhiki ma ve kahle swinene ngopfu feleke Betway Premiership na yona yi vuye yi pfula ku tlangatlanga ti-team ta kahle ngopfu hi ba mavoko hi ba mandla hi vuyelela Kaizer Chiefs le ka number 1
0: Skwemuskona
1: hambi ko endleka leswo tala na swivona swin'wana lalaya ku fambini ka nkarhi laha lexi nga humelela i ku yi tshamini ka number 1
0: yi tshamile and u nga rivala leswaku se a yi tshama yi ri milon'wini.

0: ke lava diesel lava ya kwalo meka uma 200 ku ya la paraffin na rona ke ri bar karta ku ka kahle vele ke ndlela leyo mara nyimpi liyani xikarini ka tikura America na tikulerian ra Russia ibana yes yes na tikulerian ba va komisa magenta ku nyimpi ya ri kona mara a ya ri kona ngopfu ku toliwa sweswi swintsongo nyana ku ku bula buku ku vulavurisaniwa ku ta so ku ita ndle sumbe xani ke va ta
1: problem ani ba swi ba ti komba kombisanini ku hinkwa vana mati
0: problem ku bo Trump vala ku vala vala ku
1: tsasa hinkwa
0: swivala control
1: yes malume Trump hi vona ku nga na nkinga sweswiwani mina loko ku ri aku ya hi mina phela va masocha kumbe xa ndo mukomisa xikombiso va South African Defence Force vana matimba va independent in ndlela yin'wana lero loko vola ku misusa xitulwini lexi xi mi nga tshama ka xi humahaxi vu ngo misusa
0: kahle nje
1: ya se na tshemba ku na masocha yaleyi ya kwele va na matimba yo fika kwalaku se loyi kuva swi vona ku malume va na loko vo ndla swin'wana na swin'wanama
0: swi tiva na mara a rezi hi kha yi huma kahle ka mahele ya vhiki vanhu va kha va tsarisela kahle ku vota na swin'wana swin'wana swin'wana swin'wana swin'wana swin'wana swin'wana
1: mara mi rejistara
0: hi wena ka valava yani mara vanhu vo tala aba busy hi swona vanhu vo tala va lan'wini ku hlawula kahle kahle van'wani va ku kasi why has a swi sweswi nga havi kona swo vota a va ti endlele ku rhandza ka vona swa fana hina vanhu a swi hi
1: pfuni
0: a vanhu vangani lava nga va tsarisela ku vota
1: yes mina a ni yi vone process hinkwayo yi kha yi famba maratolo na madyambu ni tivutisa ku ni ta va mukombisi wa njhani vanhwini loko ku ri ku ni nga lead by example even then loko ni nghena ka page ya Cyril Ramaphosa ya president Ramaphosa ni vona va kha va ku i siku ro hetisela ku va kha yi register to vote so ni tirhise that link ni veta ni registera
0: online message ya sasirana president la
1: hawu
0: hai xitori makambakamba hawu
1: na ku va ku va hlayisekile na ku va hlayisekile
0: ngurile
1: mba ku viki ba kha isa mathetla kwa
0: hina hi buye kahle ni tlhelifikani kuma ku president akuna
1: soko loko an secha khale ka president wa hina inan Jacob Zuma asta nyanya mbetani ya tshama nkandle
0: kambe Zuma va hateka
1: ba president
0: kumbe se va busy na swa ti im na swa ti politiki
1: se swi ta byi ntlurile
0: vukati a swi ta endla
1: a yi fambe
0: a swi to endla hi ndlela yin'wana hi sweswo mixeri i kona munhu wo fana them two da risimu rika xiwatwa vitwa ku John Wick a ndlaka sweswo mixeri wa GCFM ya ka nhlokomhaka ta mahungu laha i zame a va kona John Wick Pitori ya leswi nga endleka a re John Wick vita risimu mixeri them two da

0: Vitrasu mix 0GSFM very lame ragin, very good young and young go, good and can go from ragin.
1: Kalashash
0: katula la. Eh, when Janum ragin, well, Sugo Marla, I'm ragin good compa curcase, man. Kawe,
1: Carlo, lava, in Lalesis lava. Well, I don't want to, hey. Aku basangla.
0: Sha wena ho go go kolo jana na munyu wa muti.
1: Yeah.
0: Eh baba ka nwe.
1: Ku why me buya let?
0: Eh.
1: Ikaitha.
0: Inkinga ite ite tonse. Ai buluku. Ai buluku ngare mrageni so wrong.
1: Yeah.
0: Eh na so songa nga ka so so right.
1: Mara phela ka baba sati ngo le xitsa ku vane le ka hina ne.
0: Yeah.
1: Iku ka hile ka mina. A tsame bo man loko e buya let va ku hile ka.
0: Ga ita ngare so ra ka se wena munyu wa muti me bula mani na. Okay, I'm gonna find it.
1: Mingisarazi sarafem mama mkena kambeka awara ya kusungula kumetsa wati mnaise mingisarazi sarafem suwana kule kawara lea mune leka nangona wako bambu reloaded from bakatle na wakazo game namta 3 August hey mweti ya le hile man msumbu nukulosa seka kambe wate amba kuyempela bakare ele peka nkarwosu swan
0: ya
1: wate jela kukasi ya chai sangari mu
0: oh mvulu so wako blue monday
1: ya blue monday
0: ay tirin ay shumin ay tirin ay shumin ay shumin
1: matasuma manjano kupumala ntirungwina ai nakutene ka singongwan leswi baka mpongo mengi saramela ka rana mthlasi ku tshitele swinga humela hi weekend hambi ka rana mthlasi ku hambi ka nkarhi swiwana swa humelelaka switele swinene baba kha ba hlamusela kahle ngopfu mengi saramela ku hey kuna boti loyi abaku akha akha huma kwa la South Africa laba kwa kha ba hlamusela kahle ngopfu mengi saramela ku ri itiveka kanhle kahle ngopfu hikuva akha ari na xivongo xa ka Mrendlana laba kwa kha hlamusela kahle ngopfu mengi saramela ku ri Mrendlana mvuyiseni isuke a South Africa hi lembe ra 2025 ku nga lembe la ringa hela in November aya atinda wintela Russia laba nga hlamusela kahle ngopfu ku a komentiri wa ku driver matraka laba kwa kha ba hlamusela ku loko a fika le a hi nga tivi ku boti i lo chava ku vula kaya ku ri i kume ntirho wa vusochana kumbe xana ku lo va na vugevenga lebyi va nga vula ku ri n'wana khale ka president wa hina Jacob Zuma va kha a teke vana va vanhu a va yisa eka army leyi a hi tivi kambe ke ku na ku hleketelela ku ri a nga a ri ku va a wela ka lavaya va nga tekiwa ka nkarhi waluwa lava kwa kha hlamusela kahle ngopfu ku boti tanihiloko se le a nga fika a va socha i fika a va kha baleseriwa laha a nga tikuma a ri exibedhlele xa kwele a Russia lava ka kha hlamusela kahle ngopfu mingi sa mina ku ri boti ed a va kha hundze emisaveni le kambe ke va army kumbe xana va vusocha bya le va va kha va hlamusela ku i ta lahleriwa le a va n'wi pfumeleli ku va a kha a vuya kaya se va ndyangu wa laha South Africa va lavaka ku tsundzuxiwa no pfuniwa mingi sa ra mina ku va swi endlisa ku yini ku va va kha va kuma n'wana wa vona a vuya a kaya
0: ze ve ri a nga fanekelanga vuya la why a nga vuyi
1: kona a nga vuyi a va pfumeli se ku are ahansi ka vulayiri bya vona swi vula ku u wa vona a timhaka leti fambaka eka ri namutlhasika a va swi tivi ku va swi endlisa ku yini se na loko hi laha mitirhi vana va mani a hi rhangeni hi lavisisa hi vuenti ku ri maxaka ya hina ya nga sali ya kha ya vaviseka swi vava njhani ku va ku mani a tirha overseas kambe loko se a fanele a vuya hi tlhe ku va kha ku endliwa ti-donation ku va a kha a vuya kaya swa tika khasi
0: shem mara no vula ku ya i magobiya na loko ri ku a wela ka valava va nga fika va tekiwa va ku heyi va ku trainiweni ka what and what va kuma va ri nyimpini va endli va swona xem va na mona swinene ngopfu kasika ya rin'wana ra hungu leri fambaka mahlweni ku na president ya le Nigeria leyiwana yona ke nga ri probleme a tikweni ra le Nigeria ku ri kumba leyiwani i fuma tiko ra Nigeria a ri karhi a nga tshami kona
1: loko ni swi languta va ku i le kwinikwini ndlina va ku i le paris
0: swibotiiloiphinexikha xi fuma tiko ra Nigeria xi nga tshami kona
1: va n'wi vona after nkarhi wo leha a tlha a famba
0: yena bola tinubu u vula leswaku tiko ra Nigeria ri ta teka magoza ya vukarhi ehenhleni ka tiko ra Afrika-Dzonga manano hambi hi endle
1: yini
0: tinubu u ri mfumo wa Afrika-Dzonga wu fanele ku kombela erivalelo ka matikhomelo ya vona ya ku hlasela vaakatiko wa vona kumbexani ke vaakatiko va tiko leri ra Nigeria tinubu u ri loko Afrika-Dzonga yi ya mahlweni va hlasela tiko vaakatiko va tiko ra Nigeria va ta boheka ku teka magoza yo chavisa swinene ngopfu leswi vulaka ku ra yi khona yona president se yi lava ku teka goza ro chavisa ku ta ka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga kumbe xa nike ku ta lwisana kahle na tikureni ra Afrika-Dzonga mara va ri yona president loko vanhu lava va tlhela le Nigeria van'wani va kona ve ri van'wani va kona a ku ri leswiwa swa ku va fika va kuma punishment ya ku va fikela ndhawini yo karhi va jimisiwa kha va yimbelela matingoma hi nge tlhela le South Africa hi nge nyenge South Africa so va ri nkulukumba lowani xikwa xa ku nga xi vula i ri tanihi ku vona ke vanhu va le Nigeria a va yingisile loko yena a vulavula va tshembela ngopfu I mean no man hayi ha vona lava ehe ni le ku tela rilela rin'wana so lexi nga kona ni makenta ku yena tinubu i le ku tikiseleni kahle kumbe xani kena yena i le ku tikiseleni ka vaakatiko na va Nigeria a tlhela a la ku tikisela tiko ra Afrika-Dzonga ka goza leri u la ku ri teka
1: hi fane hi sungula kwalaho ka ku yena why a nga la ku tshama tikweni ra yena hi tlhela hi landzela ka ku avhaka a South Africa
0: va landzelela mukondo ya president
1: yeah exactly na yena a tlhela a vhaka South Africa a ta vona ku ri vamakweni wa yena valandzeri va yena va endla yini ku na vantshwa vo tala va nga xanisekiwa to human trafficking tintombi ta hina n'wina
0: kahle a wu fanekele va ku loko ku kumeka munhu wa tiko ro karhi a hi ngo va ku kumeka munhu wa le Zimbabwe lanwani a ri karhi a endla mulandu wa yi nga ri kahle ku foneliwa president wa vona swaku president hi na munhu wa wena laha i ri u huma kwini wa swi vona ku vanhu va wena mpela kelesi swi vulavulaka va le ku hi onheleni ka tiko ra Afrika-Dzonga
1: mpelaa yona South Africa khazi yi tlhela yi tikisa milawu tikisa milawu ya le bodarini South Africa nito ingaku swi swa fana na le tlangelani
0: a ku na tlangela i coco
1: ya coco
0: lava lava thoriweke kwa le bodarini mali i nga ti vutisa va ku reyo hi ku kumeke tiraka ya swibuluki kwini kwala ndzeni ka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga ring swi nghene xinjhani hi loko fika yi haha kunene loko fika bodarini
1: seko kwala kambe ana ngutana kambe ka singongwana mengisamena nka yo 10 minutes simela kwele ka awara liya ku nga awara ya mune ha na nguta singongwana hey marhandzu ma mativa ku mahlupa va va kha va hlamusela kahle ngopfu kuna vana vambiri la ambari va ri marhandzini xa ntombi xa ntombi sirena commentani ku nga 15 years lesha ja sina 16 years lava ka kha va hlamusela kahle ngopfu mengisamena malembe ya vona imantsana na njani baba kha va hlamusela ku lava ka lava lexa nhonyani loko va kuma ku ri vana lava le ka swa marhandzu 15 na 16 years va hete va va kha va nga ri ka swona kumbexana va nga swi sapoti va nga lavi na ku twa hi nchumu hi swona na sesi va tshama va xi pfalerile kaya
0: okay
1: hambe sesi xi yaka boyfriend xi fika xi va xi kha xi xi complain-a hi family tshama xi kha xi complain-a ivi vana lava heta va tshama ahansi va ku hi ku va ka n'wina va swi lavi ku va hi ri ka vuxaka vana lava va tikumise va va kha va teka vutomi bya kokwana
0: vo va ri vambirhi va pulana ku kuva va ta sela va rhandzana
1: yes va teka vutomi bya kokwana hi ku va tlhavetela xikan'we na ndzisani ya xisesani hi ku va tlhavetela ivi ku tlhela ku va na mantsongo wa xisesani lava nga fika na vona va tlhaveteriwa hi lexa boti kambe va pretend ingaku kumbexani va enela ingaku va hundze emisaveni va chava eviseni swi va tshika kasi va hanya
0: hinkwavo ka vona
1: hinkwavo ka vona se ivi hi ku se swi va swi kha swi ri tano va va kha va hlamusela kahle ngopfu mengisamina kokwana na ndzisani va lovini kambe mantsongo va sale va va kha va hanya kambe hikuva va kha va ndle hi nga ku va hundzini misaveni se va va kha va hlamusela kahle ngopfu mengisana mina ku ri lexa xa jaha xi tsutsumina xi kumeku xi kwini mara xi nga se za xi tsutsuma endzhaku loko xi va xi va tlhaveterile vanhu lava va tlhela va hisa yindlu ya le ka va lexanxaxanonyani
0: swa ku ri marhandzu swa ku ma xikhometo leswo mhaka ya marhandzu a ya swihlangi loko u kuma u ri xihlangi ni i nga endla na swa rhongo
1: se swi heta swi hisa yindlu liya swilo swimbirhi lexa jaha xitsutsumile kambe lexanonyani va
0: xikhomileva
1: xikhomile mara phela loko va hi kha hi languta a hi languteni vo tala na tshemba ku loko va ze va kha va nga pfumeli marhandzu ya vana lavawani hikuva va kha va languta van'wani va heta va onhela na vutomi ivun'we a heta a continuala vutomi va tlhe va nga tekani
0: swi ri loko wa jaha loyiwa vona va ndyangu va swi vona ku a nga kahle se yena nixo ku ya nga ta na maqhinga mo hayi mani a hi endli leswi tani ku na wa swi lava ku rhandzana mina swi nga ta kuma na yin'wana loyi a chava kuva ti humesa kahle marhandzwini kumbe xanike ku va a hambana lowa mfowethu ku yena mhaka yi tano ivi swi endla i nga ri ndyangu kumbe xanike family a yi tshamiseki kumbe xanike a swi kale
1: se hi pfuna njhani vana lava tshama na vona hansi hi va tshamisela hinkwaswo kumbexani njhani i ku marhandzu
0: loko dzikana a va tshiki
1: hi ku phela loko i ze hi swi byela ku a wu tinchumi marhandzuku
0: na sweswi hi vulavulaka kulaniwani khazi ne loko no fika ni kuma ku na veri ku na ku fasanafasana masiku lamatweni loko no kuma kumbe mifasanafasana nini i nga ri na 18 years ni bampaa
1: ya i ntirho wolowo ene n'wana wa hinkwenu
0: Ana kutwa mtswara ku heka nwana wa mina. Eh swika teleso. Yeah. All right, kuna rinwana ra hungu ri famba ku matweni vhele ka nhlekani wa sukura ra motha hungu leri khazi ani karini mdzela hi rona ra truck aliya ya masipala ya nga chaisa unwana wa munhu. Kuna nkandriso longa u jika jikeni ka swenge swa mabhulu man logo u bona ta swi wetela u nga havi kahle.

0: ku ine swa ku na yena lowa jalo wa the wa traka swinga ndanga ri a chavela ngopfu vutomi bya yena ku antivi ku ndleke yini hiku anda ka swikomsenga ri va tlhava chicha traka vanwe va khome swinwana ka ndati ko va khome yini ko kwala
1: eish ya xishikatika vutomi bya bona shema hey katika empela mingisara mina emahungu mangezi mengi hele kambe ngari si u va khotsi swuma swinene vaba kha va hlamusela kahle ngopfu mingisara mina kuna nwi na mrandza ku va mu khame vhakela tinda onto wo 13 ndawo to Cape Town wo fana vo Table Mountain fana na tetwa kha vahlamusela kahle ngopfu ka sekretolo kumbe xa nusikwini ku sungule di dinzilo dinwan dikulu
0: oh
1: yeah
0: langavi
1: yes langavi lava hlamusela kahle ngopfu lo kuri ku ile ka makungu ya ku va hi kha vhekela ndzawu liya yimanyana ka nkarhi wa sweswiwani ka ha lunghisiwa
0: lunghisiwa alright hi sweswo mingisira kunuyeta kahle vhelekele famba ku mahlweni ka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga eka nhlikani wa siku ra namuntlha ka sika hi khensini vuyingisiya rikwela miyingisela kahle vhelekele mi ri kona nongonoko bumper reloaded u va u kha u ya mahlweni ku fikela kahle vhelekele ka awara liya ntsevu she's good vitira yi ri sumbura kahle miyingisiri kumbexani ke vitira ra sevusi kahle vhelekele ka prince mcontract ve kahle vhelekele vitira general musga very she's good loko a va lombisa n'wansata ntomulomba mi titwela loko a va lombisa a rezi

ri twale kahle ne va nga ta ku hey a hi ri twanga mi ri twe kahle kasi ke ku na risimu ra number 2 lani la wena siku wena mingiserini leswaku risimu ra leriwa i risimu ra mani naswona ngivita risimu i mani number 2 ya mina wena ka nhlikani wa siku ra namuntlha hi leyi

0: Kamjani
1: wena.
2: Ifukile minjani?
1: Ifukini.
0: Ina.
1: Number 2.
0: Okay.
1: Yeko Colby Music. E Colby ako sa dora. Fete zito, abe zito, abe zito. Sora sesiya.
2: Amsebula zo.
0: Ah.
1: Ah, sora. Tsala tsanani. Ezat IQO imani ya le producer china ko.
2: Hayi hayi ko tirihi. Ngomjela yena ko. Ngomjela yena ko imani.
1: It's very it could be. Ako sa dura fit ziko. Eh.
2: Ishi.
0: Cancel says.
1: Ta vele.
0: Amre presenta.
2: Yeah, I know I can see.
0: Okay, okay. Yeah, yeah. Make sure I'm in a car. What's the manner? We're not supposed to go into some temper.
2: 0608 7542 mingiseri beri kahle riqingho la akuna munhu loyi anga vulavuso ka nkarhi wa sweswiwani hi la ku twa wemingiseri kuwena kheta i byeleni kumbe xaka u ta yi khomeleyini tinsimu hi timbirhi ntsena la hi beri riqingho ka nambara 0608 7549 4 ka kahle mingiseri leswaku nkandziyiso wa rito a yi teki wo ba riqingho ku fana na voa 106 hallo
3: hallo
0: Njani
3: ba xivambire number 2 cool B sa dura.
2: Ni kombela mi ti gedla.
3: Number 2.
2: Okay.
3: Cool B.
2: Sa
3: dura. Ziko sa dura.
0: I can see.
2: Hi man. Hey, so hina man la.
3: Mbana nhleko ka mavalana.
2: Mbana nhleko mi onhetele ngo bye bye. Wrong.
0: Se ama kula totala ni.
2: Se ba tla totala bana hleko.
0: A fa ba ime kwa la mase.
2: Ana kwa la ba rongini. Ai. 060 being zero bra ka tla riqingo la nwa ni mati ba ende swi swa kahle njani na tinsimu ta kahle 060 8875942 ngari mele kahle vele ke being zero jiser fa mndankandiso wona wa rito koko ei a rumeli nkandiso la we bila riqingo tsena mara ke la ku ta kahle vele ke being zero sa kahle vele ti minister mbiri tsena hi ti tlonya hina loko ri ku
0: ka minga ri kona hina vheta hi ti tlonya
2: ho vhele
0: ya
2: na na na swi randa leswinene phela
0: ya leswinene ka
2: 0608 7549 4 mingiseri namkhuza ro hetelela la right na vatlhela a swi namba mhaka leyi fanekele ku yi endla vhele i ku vhe hi titlonya xikan'we kawa
0: yes a hi titlonyeni all right risimu ro sungula mingisa ra mina a va vule swona kokwani Phahlani ri suka kahle ka Semito loko a famba na yena a ku naledi
2: yi vule swo kokwani Phahlani
0: oi
2: beleni mavoko xem kesi kokwani Phahlani namuntlha kasi hala ka mina hala
0: okay
2: sister Velia loko ku ri xitumbeta nkhavani a hi ta kha ku va verini va ku fumela va hisa vo viri vera swi va ngi swona yi khandziye ntshava xem
0: loko ku ri ku a vandli swona vo titimela loko va hisa
2: a va hisa va te kahle va ku risimu i could be and then vitra risimu i swa durha a fambisana kahle na Ziko
0: se aba blangsona hala
2: ka Ziko
0: ah nguna
2: anigo hi fanikela endla ku na lava nwan mangala hleki was vona yena munhu avuka ndavala ku ni kombela sim ra Ziko
0: boko a hina ye
2: boko a hina ye boko a hina yena waloye he boko Ziko hi hava lava ku hina ri kona ri tlangini ka Jesus ari man boko ku hava so lo i Ziko
0: yeah men va sempi ai fambe
2: sister Velia wrong right mingiseri
0: okay I've been at the pina na lady

0: young stunner sumra kona phele ke bing zero chi self fm rent ke bitwa ko aduwele
1: aduwele aduwe
0: so ku imbella kati kati akuze ku
1: sisho ku antiru antiru man insane u fika ku
0: ebe ku hlanga na swichacha yani kwala eh ku varisa
1: mulaka no duma kwala na kwala eh mara swa baba kuma kuri e ba hiti namuntla after 2 weeks say e ba ba hingi swiva swika swendla ngopfu na hiku simbele le stele and swi humesa each and every day and na lava se vangana tinyi ku seheta hi nga ha titwi kahle hi ku na lava va zamaku kumbexana va
0: hambanile swi hambanile se wa ha koti ku vona ku hey kundle ka yini ku humela yini swin'wana swa kona swi vanga hileswi swa ku kuma ku munhu wa humesa namuntlha lentuku wa humesa mundlwani wa humesa se swi dlina swi nga vi hi yona ndlela yo yaleyo
1: kambe ke mingiso ra mina a hi va hi kha hi langutana kambe eka swingwangwani khensile swinene ku va hi kha hi famba swin'we hi le ka awara ya vumbirhi kambe ku lesala ntsena 11 minutes simela ku helekale ka awara leyi ya ntlhanu kambe se nkarhi wa ku va hi kha hi kuma swingwangwani mingisamen ti-entertainment stories ti nga ti talela hambi ka nkarhi wa swiswana ngo twana we siku rin'wani vulavula hi wehe kwala ka xiyani ehlamala ku he nduma hi nkarhi muni
0: mi tivonela
1: tivonela mingisa ra mina va hi kha hi fambanangu na kahle nga ri va leswaku hi kona eka 106.0 megahertz FM xikan'we na le ka ode streaming ya www.digisafm.co.za mingisa ra xisara FM ha ha famba na n'wi na kahle eka ra namuntlha siku mahungu ya tele mingisa ra mina
0: allright elong tikahle ming zero gsrfm ka mahungu lama famba ku mahlweni ka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga xikan'we gene le ka matiko mambe loko elong tikahle valandziri kumbexani ke vanhu lava seketelelaka lowa mfowethu laa xeve xite va le ku uploadeni ka swinga swa mabulu ku heyi humesani lowa mfowethu loyiwa van'wani va ri na ku pfumela ku tshamisa ka yi khona impela ke i ta huma hi beli ya 100,000
1: heyi aho tshemba ku impela i ta huma se khale buti a
0: paleruile
1: anena o tshemba ku loko se a va kha a huma kumbe xana a ta handle se ita ana dyondzo to karhi leti va ka ti kha ti ri kona nga ri va leswaku van'wani loko va va kha va huma khotsweni van'wani va huma va ri vafundhisi van'wani va huma va dyondzile na xikolo se o tshemba ku yena mahungunyana kumbe xani ku tikhomanyana ku ta kha ku ri kona loko a languta kahle mingisela xisara fami hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisela mina ku heyi xipano xa Dorasia Dortmund va va kha va hlamusela kahle ngoku ka ra namuntlha siku va va kha va tivisile leswaku va va kha va sayine mutlangi wuntshwa kusuka eka Belgium side Gradient for 5-year deal leyi a nga ta a kha a hola 30 million euros laha va ku kha hi kuma kahle ngopfu mingisa ra mina 5 years leswi ni tivisaka swona khazi i ku why ka swipano leswikulu va rhandza ku va va kha va loko va sayina munhu a va n'wi nyiki ku ri hayi wena ta va wa hina wayawaya va n'wi nyika malembe yo enela mi nga ri va li namufikeni i fambini but va fike va n'wi nyika
0: ukahle un'wana na un'wana i fanekele hi ntirho
1: va va rhanga yes va rhanga va n'wi ringeta ku ri i ta va useful lowani na ka xipano xa hina ande hi mpela va xi sayine liboti xibotani xa malembe ya ntsanana o tshemba ku xi ta fika xi va xi kha xi tirha ntirho wa kahle
0: ku na mhaka liya hi nga vulavula hi yona mavhiki lama nga hundza ya timakeni ta tiko leri ra le Zimbabwe leriya na to tetiwani ngo teka tiri va tiri entertainment mani ta hlekisanyana ta vava ta hlekisa emasene mnangagwa hi loyi na yena a tlanga kahle valandzeri va yena kumbexani ke vanhu va yena ka tiko leri ra Zimbabwe kombisa timhakeni ta ku ri va nge hi vaakatiko va tiko ra Zimbabwe va nge hi vi na right yo vota endzhaku ka loko ku cinciwa evumbiwa bya tiko ku vota ku vhotela president wa vona kambe ke timembara ta parliament hi tona leti nga ta evota ti tlhela ti vona swaku i mani loyi a nghenaka xitulwini and then ka vaakatiko a va ha ri na xo xi endla tikweni vona vo toto ku se presidente i ncinciwini i mani seni mukhomela wa presidente i mani ma hi sweswo ve nge vi na mpfumelo wo vota
1: kumbekahle va ta vo tihanyela
0: nsenavo tihanyelaena
1: wo va blame ntsena maxaka ka yena loko mama kha ma tsutsuma tiko leri swi ti komba ku kha ku tika masiku sweswiwa a va ha na right ya ku vulavula a va ha na right ya ku veka mavonelo ya vona se ku hanyisiwa ku yini phela va ta twa hi vona xin'wana na xin'wana hambi vo wa khomiwa loko u tshama hansi vo to khomiwa ku hava ku va ta kaneta ku yiniyini siku yini
0: hi vulavula sweswi atikweni riyani masocha chamele ku jika jikeni maphorisa e va ri karhi va langutela va vangu vona hi ke vatati va ta strike va strike la ku ncinciwe vumbiwa byo byo lebyo kasi ke mfumo wa president Emmerson Mnangagwa u tekile timfanelo ta vaaki hinkwato wu tinyika entsena ke MP ta parliamente naswona ke president a nge he tshami xitulwini 5 years le Zimbabwe leyi ya tshama 7 years leswi vulaka ku ri na yena munhu wo fana na na ku fana na Emmerson Mnangagwa mangeteleriwile malembe ya yini ma tshama xitulwini loko ku lembe ro a fanekele a huma leri
1: e vangetele
0: i ku ngeteliwa male mambili
1: wa to tshama ai aretsi ke amingisela mina vakhe fambana nguna kahle eka swingongwana himpela leswi vaku swikhasiri kona vakhe kuma kahle ngopfu mingisela kuna nwanuna wa 47 wa malembe akara na mclassico akha a imiri kuva akha a ti vonakala saka kahle ngopfu a Pretoria Magistrate Court tani loko namuhla ku ri msimbuni uku anzaka loko akha va hlamusela kahle ngopfu ku ri girlfriend ya yena kumbe ex girlfriend ya yena ya khale yi va yi kha yi ya n'wi pfulela case ya ku va a kha yi kha yi hlamusela ku ri i n'wi chele vuvabyi bya HIV
0: va khomela leswiya
1: ye va va khomela se loko ku ri ku mi ti nghenisa ka vuxaka byo karhi rhangi u tshama na yena hansi n'wi byela i ku lava kombisa ku ri boti i pfale xihundla lexiwani a nga n'wi byeli until sesi a swi kuma hi yes se ya wela laka attempted murder
0: Ya
1: yeah. Our covering
0: it was the worst of whole good day.
1: Yes, mara when our one actor. Maswa tsamsekang. Se enans.
0: Aku sukela story le shasha kuri loko ti phakiwa ti humesiwa aswi bodo
1: bodo leswiya.
0: Ebi yena a chela a andi ka foundation ya ebi ha ita nhloko. He ha ita yini. Zama ku vana ntiyiso ka munhu lo tsama ku na yena ku nge munhu lo ditana ku na yena. Ku ta ku loko ri ku madya enkweni misa ma
1: tlhini day. Na yena a tshama hi ku swilava anga tshami hi ku vese ile ka mshondisa ku yini nga tikumi ikha ere arts ka site rinwana na uming sero mina hleketelela na munhu unwani kuri eta switsakela na ya phela vanwanne aba skoti ku vakha va heta va amkela ximshesho loko atikumi ari ka ximshesho a inga vuli kuri a swi amkeleka mara swi kahle kuri aba a kha swi tiva ku iya hlangana na yini naswona anga tisirhelela njani loko ri ku na ndlela ya ku tisirhelela
0: Isi ya suming siya, rungwana ra hongu leri fama kumatweni kathikani wa sukura na mungu nla kunbere wa kumisani magenta kuri deal Ashka rin ka shpandu nisha stela nwen kathikani wa sukura na mungu nla kunbere wa kumisani magenta kuri deal Ashka rin ka shpandu nisha stela nbosh afsina shpandu nisha kese

0: Thomas Chau giving Zero GCR FM from Senegal Felicana Shimatza. Can I want 23 of Onga mean?
1: Onga, Ilova Scrubbishuk Shamurin one of mine. Everyone aku, a sukuler and Gatashamov, aku, irresimbra singular and Gatakota or a chaise, aku, eh? Onga mean.
0: Was one
1: of Baka and got him, Bukunta, second fan of one. But remember what you mentioned, Ming Samuk Begatha, our Yantan, Ileka, our Aku, eighty seller, Lokruquaku, Kuma Ming Samuka, Kazwa, Kimboka, Lakasha, and Mosha, winning a fumble cooler. Kambe senka rokwe kai kuma kahle enhleko maka ya siku lenga ta kai chuka chuka sungar bala saka enhleko maka enkwat leti ku tisela ka tona hi leti fika ka ti siela na donzo tokar ehe
0: right
1: hleko maka ming serwa mina yi tshame kahle hi ndlela li vakusana loko mrazo wa wena oku hlamulela a thele lo miya mtlangwini kungaba kuri at restaurant amchatwini sana nkama lo utaka loko oku ramba leswaku mfamba swinwe unga hapfumela kuva mukhamifa e famba na yena ke impela ingivusa swinwana ku hlamulela thele swikarikana
0: ya
1: sibuse ku kankama lo utaku loko a tla ku ramba na kambe wa hapfumela na
0: mafamba swinwe ke
1: wa haya anza ka loka ku hlamulela tlhelo 0608 75940 ngwe bona ri tshamise ku yena
0: bona ri ngcingo ming 0 GCRFM hito ya wena la swi ti komisa ngari mkhombini ntwe mikushu ya baba ne a tshamise ka
1: ke tshango baba sad
0: ishana inga pfumela ming seri afika ku
1: a ku hlamulela tlhelo ya hansansi inwani ya matimba ngopfu lero inga switivi na wena inga hati ti iri kahle a swikari ka vanhu swivuse ku nkama lowu taka kumbexana nkarhi lowu taka loko se a ku rhamba nakambe kumbe ya mucatwini kumbe kun'wana wa ha pfumela na
0: alright, I fam kahle ming seri loyi one ka nambara 0608 75942 ming seri mileka radio kazi
2: aye
1: makazi
2: mifukile makazi
1: mifukile minjani makazi
2: namtshami ndlele siku matuva makazi n'wina hi one day ni ta mu tlhavela matuva
0: miri mi la ku tlhava e kazi
2: one day ni ta mu tlhavela makazi
0: loko mi vulavula hi ku tlhava hi hatla hi switwa mani swa twala
2: lava ngozeni ya mina laha mini
1: I'm going to go to the house.
2: Dan van tsatekin tumme katun
1: yes
2: so zemi ni anti ka style ani zemi la so fast
1: and lady must be neat
0: come here baby
2: yeah we love each other
0: yeah
2: I'm going to go to the house.
3: Ah, yeah. Alamaka. Ah, si a kumbile go injalo loko ba hina swimbelambelwani ha ni rangi ni vuya kaya.
1: Ni ba siya kwele.
3: Ah, kundla sweso hempela no rhanga ni vuya kaya. Loko a sala a vuya na madyambi ta kuma ku sendi longisele phasela yalo na sungula ni kha ni xiyaxiya ku i lava patron kumbe lava rhambanyeni kumbe lava misikinyo.
0: I phasela ra yini seni?
3: Tsan'we hi matimbambu leti wana ku se herila kaya.
1: Maphorisa matili kwalaka.
0: Maito wa mihlolo na.
3: Nin'we hi metela timbambu tifoma hinkwato.
1: Maphorisa ma fikini kwala.
3: A ma fiki mara ti tava tifomile. Nandoyimerisivona sweswo hayi tona va swi vona ku halava ka hina se va kwatile a va ha ri kona lawana na ha va voni se ni fambile ni vuye kaya
1: veri swi onhiwa hi nomo swi tlhe swi lunghisiwa hi nomo
3: a swi onhiwe hi nomo swi lunghisiwa hi rhambanyini
0: kesi
3: timbambu ti nga vavisa munhu
0: i xapxap W875942 ya va ta khoma munhu
1: maphorisa ya ta khoma la
0: alright munhu teka loyi mingiseri la 060 W875942 mingiseri ka radio
2: maphorisa na na ya n'wina yi
1: ahe mama
2: na taki
1: ahe mama hi
0: pfukile minjhani
2: hi pfukile
1: ina
2: loko ku ri a ni hekenyilela siku leriyani a ni lawi mara loko mindzuka tlhaka hayi kwini mani vula ku a ni nge hi ku munhu un'wana wa n'wi tiva nono wa yena ku i munhu wa njhani mantwisisi i va i swi tiva ku i nyanyika mpimo wo fika kwini van'wani va nyanyuka ka mhani va kona na va mitlangwini va vavasati va vona va nga ha fambeki na vona hambi ko va mitlangu leyi nga va rimbambu ra yena lowa n'wanuna ku hayi famba a ni wena wa nyanyuka loko va matihlo ya vanhu famba n'wana ti yela ka swa yena mantwisisi iku ku nyankeriwa a vanhu hi mhoni mi byela ku swi lava ngopfu
1: nge ti tiri kahle
2: mantwisisi ku dya ni ta dya mara ni ta byela ngingiyeni ku dya yi nga tsakangi a swi nandziki mantwisisi mara yi mani ni vula ku ni nga ka ni nga ha fambi na yena
0: mara loko mi fika kaya mi ta vutisa kumbe mi ta vula ku ndleke yini
2: a mi ni ta va ni kwatile yi ta phelano ni vula leswi swa ku munhu un'wana i tiva nono wa yena kumbe munhu un'wana i tiva nsati wa yena wa swi tiva kona ka a kwatini na loko ni fika kaya swi yandzisa ku yini ondzi vomu munhu i titiva kahle ku ha namuntlha hi ta minya matisanyana hayi leswa ha tivana loko hi tshamini lomu mintini ku
1: namuntlha
2: na yena endla kha swi tiva ku ka matihlo ya vanhu ma mana ku nyanyikisa nyana ku ti rhambanyana mara loko se ku hambaniwa le ntalweni wa vanhu loko wa swi tiva ku se ku ya ndleka yini ndleka yindlu matisa nyana
1: hi lero va biwa vanhu
2: handle ka ku biwa phela a ku ba ntsele swi vavisaku swi kona leswi i swi tivaka ku namuntlha ni a ni nge xitali ni nge ni ngeyi khomi fanxa vanhu
0: bye bye

kodwa kusoso semingiselwa mina ona mina ntombi ezenya ntombi lesikhono samaleza wazinjive ntsatselwa kahlongwana neri tukulo mamjaji ngati smart na sira mamjaji ngamathole no bona ntshembo nakupfumela swa kunile ka majama sikura na mohla mina na wena hi ta bana sikura kahle kumbe majama kahle ni shewe ta vayingiseri kwaku lobanikisela ka miri kona minjani nami pfukile ani ngeze nhlwela ani ngeze ndiankari mingiseri wa mina hi kuma kahle ka audio streaming xa hina xa www.gcrfm.co.za kumbe u hi kuma kahle ka Facebook page ya hina ya GCRFM kumbe u hi kuma kahle ka nomboro ya hina 0608875942 kwala ya mingiseri wa mina u ni siyela nkandziyiso u ni byela kahle leswaku aka majama sikura na mohla mitlangu leyi yinga tlanga mitlangu ya kusungula sungula ya Betway Premiership mingiseri wa mina utsakise hi ntlangu wihi hi sisi pan le singa kutsakisa aka mitlangu leyi nga tlanga hinkwayo ya Betway Premiership mingiseri wa mina hloko mhaka ya hina tsumela ka Facebook page ya hina u commenta kwala kumbe u nisela nkandziyiso aka nomboro ya hina ya xiranda 0608875942 kumbe mingiseri wa mina u ni tsalela leswaku u tsakise hi ntlangu wini ta va ni kha ni hlaya kwalaho ka WhatsApp ya hina a si ka majaha masiku ra namuhla va ni kha ni vulavula hi mitlangu leya MTN 8 yi kona Betway Premiership ta va ni kha ni vulavula hi yoho kasi ni na ti-interview tinharhu mingiseri wa mina so nkarhi wa kona ni caca wona ka majaha masiku ra namuhla mingiseri wa mina so ni ta va ni kha ni vulavula na va swa manyunyu hi mimbuyelo leyi va nga yi tlanga gqibela na sota tabana kana vulavula na kulukumba artist tlhavani andaka kuva kuna kuva na mpfilu nyana kuna swingwa swinga endleka ku halaka xa wala Madrid va sukin ta ni chairman ya xipano tabana kana ni vana bona moyeni butisa leswa ku kwendleke yini a hi bona ntsena nga tabana kana vulavula hi boka na bona ka majama sikura na monhla mingiseri wa mina ntete interview aka majama sikura na monhla imatutu vana va ntavasi a hi bona ntsena nkulukumba xi tlhavani nga tabana kana vulavula na bona ka majama sikura na monhla tabana kana vulavula ku suka ka xipano lesona young poison tabana kana vulavula hi na founder na coach nkulukumba mulepo elihalaka ku suka le pulukwane mingiseri wa mina so namuntlha ni ku khomele to tala ngopfu so loko u vona tin'wani ni nga ti hlayi swi tivi leswaku hayi kahlekahleni swi vula ku ti-interview ta mehe ti tele ka majama siku ra namuntlha a hi jikela loko hi vuyi ta vuya na mitlangu ya Betway Premiership.

urini nga hiti nkarhi miyingiseri wa mina hi ve hi tsutsumela ka mitlangu leya Betway Premiership miyingiseri wa mina ya vona leswaku ti-team leti ti nga va ti kota ku va ti wina hi tihi ti-team leti nga va ti hluriwa kumbe ti-drawa ka nongonoko wa Sportville u na mina Ntombi yo Zenya Ntombi ya le swikwini swa maleza wa zinjiva tsetselewa ka hlungwana ni ri na cancer lunghile malepfani ku siriwa nkarhi mara lowu nkarhi wa hina na vayingiseri va Sportville I just made a mbuyele ya Betway Premiership mingi siri wa mina 2026-2027. Interesting results mingi siri wa mina. Titele ti result leti me tingani siya ni hlamele to tin'wana ta to mara hambiswiritano a hi hlaya mimbuyelo leyiwa leri va leri ra mitlangu ra King Godwill Zwelithini hi vone xipano xa Golden Arrows va tlanga na xipano xa Chipa United laha ntlangu wa koho u nga huma hi tandza eka tandza kasi hi tlhela hi vona xipano xa yona Stellenbosch na xipano xa yona Usuthu the Stellies va kombiwe bolo hi xipano xa Usuthu lexi dzabelaka hi nkulukumba 10-1-1 a Thazwani kasi nkulukumba governant va dyondzisiwe bolo a hi tsumeli ka yin'wana ya mimbuyelo miyingiseri wa mina Skukhuni na xipano xa Durban City vone Skukhuni va va karhi va hlula ka ntlangu wa lowo bolo yin'we eka tandza kasi leri va lera mitlangu ra Orlando Amstel Arena hi vone the Buccaneers ezi mnyama ngenkani va va tlanga na xipano lexiya xa the newcomers the Milfords miyingiseri wa mina va va karhi va hlula xipano xa Milfords hi tibolo timbirhi eka tandza va va tiyisisa kumbe va teka mikutlunyi yi ri nharhu kasi leri va lera mitlangu ra Mbombela hi vone Kaizer Chiefs swi le ku ndleni swona swi le ku ndleni ka swona miyingiseri wa mina Kaizer Chiefs love and peace amakhosi amahle va karhi va hlula xipano lexi xana Kruger United the newcomers also miyingiseri wa mina hi tibolo tinharhu eka yin'we kasi a hi swona sweswo ntsena ni nga khomela swona hi vone hi nsoto ti-game timbirhi ti tlanga Polokwane City na xipano lexi xana Richards Bay a ri va lera mitlangu ra Richards Bay miyingiseri wa mina laha hi nga vona Polokwane City va hlula xipano xa Richards Bay hi tibolo timbirhi eka yin'we kasi ntlangu lowu wu ri kona drama le Free State Toyota Stadium hi vone drama it was a dramatic game miyingiseri wa mina TS Galaxy na xipano xa Swelele hi vone ntlangu lowu nga huma hi tibolo timbirhi eka timbirhi ni vona goalkeeper a huma a boxing rakwe a ya khoma bolo le handle le I think milayini leyi ya ti-rugby leyiwani yi fanele yi khanseriwa vayingiseri va hina leswaku yi nga vi kona yi nga vonaki leswaku van'wa tipala va nga bayizisiwi yona yena ku hlamusela ka yena u ri u bayizise hi layini luwa wa rugby miyingiseri wa mina u nga rhabekanga swa ngopfu kwalaha tibaleni ta mitlangu hambiswiritano miyingiseri wa mina hayi mitlangu leyiwani leswi nga tshamisa swona kasi ha tafula ri se tikomba kahle na ku ri ya kwini ri suka ri ya kwini miyingiseri wa mina mara tafula lembelembeni Kaizer Chiefs va kona Orlando Pirates ka number 2 va na 3 wa mikutlunya Polokwane City 3 wa mikutlunya xipano xi na Usuthu xi na 3 wa mikutlunya Skukhuni va na 3 kasi letin'wana ti na 1-1-1 le hansi le miyingiseri wa mina Mamelodi Sundowns va ha ri na tandza Marimo Galaxy va ha ri na tandza miyingiseri wa mina hinkwaswo leswiwani u swi kumaka nongonoko wa Sportville na mina Ntombi yo Zenya.

0: ai buyiming siriwa mina kubizelene swa ku na ti interview ta ku tala ka majama sikura na monhla ai bina interview ya masungulu sungulu ming siriwa mina ku suka ka kulukumba achi sihlabani lava avari chairman ya xipani lesa xa wena xa wela Madrid ai sungulu bona hi twa leswaku kulukumba achi ba hi hlamula va ku yini. Kulukumba achi ya mamkela ka GCR FM.
1: Ni khansa ku amkeriwa ntobweza nya hi xota na vayisiri va GCR FM.
0: Kulukumba achi xivangelo xa ku va hi mivitana ka majama siku ra namuntlha. Aka siku leri tola a ku ri na ntlangu wa nkoka nkoka ka mitlangu leyi ya Mudupi annual soccer tournament la xipani xa wela Madrid. A swi ri kona na xona xi karhi xi tlanga yin'wana ya mitlangu. Swi yona heta ku bukutiwa xipani xa wela Madrid lexi n'wina mi nga chairman aka xona nkulukumba achi xihlavani. Hi twa hi laha vanhu va sungula ku vulavulela matlhelo leswaku a ma ha ri chairman ya xipani. Ku endleke yini mi karhate yini nkulukumba achi?
1: Hayi no hi khesa ku nyikiwa nkarhi once again ntombi yo zenya hi khesa na loko va mi hi rhambile laha hi ta kota ku hundzisa maheveheve lama mi vulavulaka hi wona. Ntombi yo zenya xa wela Madrid i ntiyiso a yi tlanga tolo na xipano xa Ox Bricks laha hi nga loser hi ti-penalty. Kambe before game yi sungula hi ve na michini wa management la ti-member ta management a ti ri kona hinkwato handle ka nkulukumba advisor ra siropo mara hivi hi vulava na yena hi foyini. Muchini lowu a wu vitana hi mina a wu ri an agent meeting mi ta swi tekela nhlokweni mi ri game yi nga se sungula. Muchini lowu a ni wu vitana ku la ta kombela ti-management kumbe board committee ya xa wela Madrid vufambisi hinkwabyo byi helerini ku ri va ni reliever aka position ya mina tanihi an active member or an active chairman ya xa wela Madrid for ti-reason timbirhi for swikongomelo swimbirhi. Number one leyi ni nga ta ka ni nga yi vuli yi nga ya family. Ya vumbirhi i reason ya ku ri ni tlhelela exikolweni ntombi yo zenya which I'm very much excited about. Ni tlhelela exikolweni ni ya endla tidyondzo ni yisa tidyondzo ta mi mahlweni laha ni nga acceptiwa a University of Pretoria ahansi ka department leyi vitanaka i GIBS Gordon Institute of Business Science laha ni ya ni ya ku ni ya endla master's degree ya mina in international business. So hi xoho xikongomelo xikulukumba ngopfu loko mi ze mi endla masters mi yi endla full time ntombi yo zenya mi ta swi vona ku nkarhi a wu nge hivi kona kahle. So hi swo swi nga endla ku hi va na mithini walowo ni khensa na ti-membera hinkwato ta management leti va nga ni seketela va kha va bana mavoko va ku eyi hayi mani onge xikwembu xi ngo hi pfuna yi va fowele ya kahle game leyi yi famba kahle mara xikwembu xi ve xi endla ku rhandza ka xoho hi huma hi ndlela yo ka yi nga ri ki kahle mara xipano xa wela Madrid xa haya mahlweni na kotika lava taka va ti-interview va swa manyunyu mi ta va twa ka tsarito xa wela Madrid va ku ya ha tlanga na vhiki leri hi ya ka rona.
0: Nkulukumba achi mahari part and parcel ya xa wela Madrid mo ka mi nga ha ri chairman ya xipani xa wela Madrid?
1: Mahari part and parcel futhi loko mi ku part and parcel a mi swi veki kahle mahari the main sponsor mina na ndyangu wa mina mina na nsati wa mina we remain the main sponsors financially ta xawela Madrid
0: leswi vulaka leswaku hinkwaswo leswi swi yelanaka na mali ku va ku humesiwa ku xipani xi kota ku joyina ti-tournament n'wina mi ta va mi ri kona hi swa le mandleni.
1: Na ha ri kona ngopfu ka sweswo lexi ni nga swi kombela ntsena aka vurifambisi bya xawela Madrid i nkarhi na vukona bya mina ku ri a va ni excuse a swi nge hevi simple ku ni va koho ntirho lowu ni nga ku nga na wona laha wa masters i ntirho wun'wana wukulukumba ngopfu lowu yaku ya hela next year November 2027. So ni karhi ni endla full time ni karhi ni attenda ka mbirhi a vhikini 2 days ni tlhela ni attenda futhi weekend hinkwayo Saturday and Sunday leri ra ku ni attenda Tuesday na Wednesday ni tlhela futhi ni attenda hi Saturday and Sunday. So loko mi kuma ku bolo himpela yi karhi yi tlangiwa hi ti-weekend ntombi yo zenya mi ya yi vona nkarhi munhu chairman loko mo ze mi vona chairman swi tivile ku yi doje tlasi loko munhu vona tournament siku rin'wana mi vhe mini vutisa ku hei i tsari na assignment chairman na. So hi leswi swi nga swinga hi xiswona ka nkarhi wa sweswi. It's a very difficult shift, mara a yi koti xiboho xi nga xi teka vuton'wini bya mina ku loko se ni ri langutisa ni langusa ni na 5 years ni siza ni endla nchumu hi timhaka ta xikolo, ni munhu loyi ni rhandzaka xikolo mira sweswi loko hi vava hi masters already ni munhu loyi se ni nga na ti-degree timbirhi ni nga na honors, so ni tisa ku swantswa ni yisa tidyondzo ta mina a mahlweni.
0: Nkulukumba achi a na ku na swin'wana mi lavaka ku swi tivisa valandzeri na vaseketeri va xipanixa xa Wela Madrid leswaku mimoya yi ya hansi because tinqingho aka foyini ya mina ti kha ku vutisa ku Antombi hi voni postini ka Facebook leswaku nkulukumba achi va tshiki ku endleke yini ku yo holoviwa ku mi nga ku yini ka varhandzi na vaseketeri va xipanixa xa Wela Madrid.
1: Leswi ni nga ta vula swoho i ku the White Army ya ha ri koho. Ti-activities hinkwato leti xa Wela Madrid yi ti endlaku management leyi nga kona sweswi leyi a ni fambisa na yoho khale ku kuma ku ni murhangeri wa ntiyiso va ta kota ku sala va yisa team leyiwani emahlweni because mina I'm just a one call away. Vo to mi byela ntsena ku hayi no hi hlupha hi leswi na leswi na leswi hi xota lana lana la hi kombela mi hi pfuna hi leswi na leswi na leswi. So team ya ha ri kona ka vaseketeri va xa Wela Madrid ya ha ri koho ene yi ta va kona a ni swi tivi ku ta fikela rini mara team ya ha ri koho ya ha ta joyina ti-tournament loko vurhangeri lebyi byi nga kona sweswi va teka xiboho xa ku leyi tournament a yi joyina leyi a hi joyini mara ku nge vi na ti-constraint tin'wani ti-problems tin'wani hi mhaka ku va mina ni va ni nga ri kona team ya ha ya mahlweni ni na ku tshemba ku yi ta ndlula leswi na mina loko ni karhi ni ri active a yi endla swona yi ta achieva swikulukumba ngopfu.
0: Nkulukumba achi hi khensini ku va hi ri na n'wina ya hi khensini ku va hi ri na n'wina ka majaha masiku ra namuntlha ta va hi karhi hi vulavula na wun'wani laa nga phati ya xipani xa Wela Madrid ku lava ku tiyisisa leswi mi swi vulaka nkulukumba achi hi ta va hi ri na yena moyeni vona ni tshemba na ku pfumela leswaku hayi swi ta mi fambela ka swa tidyondzo ta n'wina.
1: Hi khensi ngopfu ni vona madyambu lamanene
0: tanku.

0: Yeah, we saw some swimming ceremony and carway. Now we've got 24 minutes past the 7. I got a level and Uncle Kumba Archis Tavan good luck to Sissi Salasaku. Quentaka in Kubaba resigning, Kumesan Basuki, Akash Tulsha Chairman, Akash Pasha Shawala Madrid, the Ming Seramina, Leshukumeka Gule, Ashawela, Ebacombi Sinasaku, it joined the Lady and Lagalasaku Baba Carva Sukana Show, Timakata Kuba, Eva Carvala Kufokasa Katona, Bacombi Salasakuspan, Evatava Arkashona Mara, hi ndlela liya abari xisona a itsutsumeli aka loyi anga ku suwa ngopfu na bona kusuka ka management ya Shawela Madrid hila kutwa leswaku leswi va swivulaka nkulukumba achi ana hi swona kumbe ko va ku thumelela ku hikota ku va mimoya ya hansiki a hitwi leswaku karabo angula ku yi karaba akwamkela ka nongonoko wa Sportville.
1: I
0: yeah, karabo tani hi mukapteni wa xipano xa Shawela Madrid loyi kahle kahle ni ku nga nkarhi u ri kona ka xipano xa Shawela Madrid aka mpundzu wa siku ra namuntlha hi pfuxa hi mahungu ya leswaku chairman ya n'wina nkulukumba Archi Xitlhavana lava nga main sponsor va tsukini aka xitulu xa vuchairman i ntiyiso wo fika kwini karabo naswona i ntiyiso leswaku nkulukumba Archi Xitlhavana va vulavurini na management hikokwalaho ka ku va va lava ku ya endla leswaku tidyondzo ta vona ti ya mahlweni.
1: Loko xipano xi va xi rhala va ta va na vona va rhala swin'wana swi ta va ka swi ta ka swi hunguteka hi mhaka ku va releasini leswaku vona va vona nkarhi wa tala ngopfu aka tidyondzo ta vona
0: aka siku lera tolo ni nge zani ku tshike famba aka siku lera tolo le a rivala ra mitlangu ra Phalavurwa hi vone mitlanga na xipano lexi na Oxbricks Shawela Madrid mina ti-opportunity to tala ka xiphemu xo sungula xa ntlangu laha mi fanele mi dlele xipano lexi xa yona Ox mara a swi kotekangi mi hume not aka 90 minutes aka ti-penalty mi va mi hluriwa i nga ku yini ntlangu luwa
1: overall ku angarhela ntlangu wa bolo u tisa swivavi u tisa swilo hinkwaswo leswi hi xitalo bolo yi va yi hi ndlela ya so loko mo za mi va mi lose the chance nkarhi wo loko swi ya ka ti-penalty naso swa tala ku humelela leswaku mbalo ka mi hluriwa hi leswi xitalo swi vaka swi endleka ka vuboleni. So dyondzini leswaku loko hi kuvaka hi kuma ti-chance hi fanele ti va ti karhi ti kwa ti tirhisa more special first half. Loko ti-chance ti va ti ka mi ti create first half mi fanele mi make sure ku ma ti-convert timhaka ta ku loko mi ze mi nga ti-convert second half team leyi mi tlangaka na or opponent na vona va va na makungu or va ku cinceni leswaku okay team leyi nga na yona yi tikume ti-chance ende timhaka ta 1-2-3 va va lungisa leswaku na n'wina second half ti-chance tiya mi nga tikuma mi nga vi na tona ivi tikuma hi vona. So unfortunately mara hi lwini swi kotisa ku ya veka ka ti-penalty leswi ku nga lothari un'wana na un'wana swa humelela vanhu ni miss ka World Cup sweswi ya hi ku endlaku i luze ti-penalty timbirhi hi ku landzelelana. So leswiwani nge hlayi hi swona ngopfu overall and then karval ti-chance ti kumini. So hi dyondzini leswaku loko hi va hi ka hi tikumi ti-chance to tala ku convertiwa hi va hi kota ku atleast va na swin'wana ku ya emahlweni.
0: Nkulukumba Libiya hi khensini ku va na n'wina aka nongonoko wa Sportville ka madyambu siku ra namuntlha mara madyambu ma kahle.
1: Ya ku khensa mina khensini a swi vitanile ka n'wina
0: khensi swinene. Yelo a hi vulavula na yena mukapteni wa xipano xa wela Madrid Karabo wa Kalivia mingiseri wa mina loyi a va karhi angula leswaku i ntiyiso leswaku nkulukumba achi xitlhavani va va karhi va suka aka xitulu lexiya xa vuchemeni aka xipano xa wela Madrid va vonini ka ti-tournament ta ku tala va tiveka swinene aka mitlangu leyi nga kona le aka swa manyunyu annual soccer tournament va ta va ri kona na vona xipano xa wela Madrid va vona ntshembo na ku pfumela leswaku hayi swi ta va fambela kahle ku hala xa wela Madrid loko ni vuya. Loko ni vuya ni ya vuya na muyingiseri kumbexani un'wana loyi a nga ta va karhi a angula mayelana na xipano xakwe muyingiseri wa mina ta ku byela leswaku i mani loko ni vuya.

0: Ai bui kana ngone kwa sport vil nka runga za wi bondro coming ser wa mina. U repair lesesi mina ni marini. Response Kaizer Chiefs shi tlange ku saseka swinene. Vafana lavantsongo va look Batman Vilakazi avari ku karateni matlangelo ya bona amanyanyula. Lero loko vo engetela tikelo wa matlangelo Spanish Kaizer Chiefs singa teka league nwana meni mina la PLK. Okay, all right, vari singa teka league loko ongetela nyana ku tlanga nyana ka kahle ri minjani muhashi ni mingisela ni ri kwala mugangeni wa hosi siandari ka mapuwe block 18 akuri Bill Oshis minjani na mpfukili imani nwana nga itsalela uri ri perile ntombi yo zenya mina ni tsakise hi Kaizer Chiefs ku va ihlurile Kruger United mutsari mangezi wa ngove kwala eka nkomo ni khense swinene ni khense swinene loko ku ri na van'wani va va lava ku hi bela riqingho va nga hi bela swi tikombe nga ku xitori xa hina xa xisaka xa nghondo ka siku ra namuntlha hayi a hina xona mingiseri wa mina so ni pfulele nkarhi wa ku va hi va hi karhi hi langutisana hi mpfapfarhuta mayelana na xitori xa hina xa kumbexana mayelana na nhlokomhaka leyi ni nga ku nyika yona ya ku vutisa mingiseri wa mina leswaku hi ku vona ka wena hi vona ingaku ntlangu wihi lowu nga ku nyanyula ku na un'wana a nga ni siyela nkandziyiso laha a hi tlangi nkandziyiso wa yena hi twa leswaku nkandziyiso wa yena wu ri yini mingiseri wa mina swi rhandza ku va ni twa ku mikandziyiso leyiwani yi vulavula hi yini no va na ntshemba na ku pfumela leswaku ta kota ku yi tlanga hinkwayo leyi nga koho a hi twa leswaku va ri yini laha
1: ri perile ntombi yo zenya no vayingiseri va gisa ra FM xa mabakabaka xi ta nyika xo tlangisa leswi ni vonaka enge xi nga xi defendela xiphemu xa xona a ni hlanga namusa xigalo tikuma SW Scandal enkomo ntombi yo zenya na vayingiseri va gisa ra FM
0: khense swinene khense swinene nga ni bela riqingho ka nomboro ya hina xirhandi ya 060-887-5942 u ni byela leswaku i ntlangu wihi wu nga ku khoma kahle miyingiseri wa mina u ri ni yingisela na ku kateka ni ri okay kwala ka ngove ka ndhuna Ephraim Makamu all right is it ngove iman grace okay man grace khense swinene loko mi ri ku hi yingiseleni na n'wina ni beleni riqingho vayingiseri va hina hi va hi karhi hi burisana hi mitlangu leyi nga va kona hi tsakise hi ntlangu wini muyingiseri wa mina lowu nga ku khoma kahle u ngo lowu ntlangu wo wu ni khome kahle ni khomeke kahle hi woo a hi tsumele ka mitlangu leya ya MTN 8 loko wa ha ti lunghisela ku lava ku ni bela riqingho muyingiseri wa mina mitlangu leya ya MTN 8 yi vuyini yi vuye nakambe muyingiseri wa mina swipanu leswi swi va ku swi kha swi tlanga MTN 8 i swipanu leswi swi nga ka number 1 ku ya fika ka number 8 ni dyondzisa lava va nga swi twisiseki leswaku MTN yi tlanga loko swi ndlise ku yi tata munhu wa ku ha MTN 8 a swi kona xipano xo karhikarhi a swi kona maku a swi kona ka number 1 ku ya fika ka number 8 miyingiseri wa mina kasi ti-date na minkarhi ya mitlangu leyi yi humini ximfumo hi ti-8 ta August mugqivela walowo hi yaku ka wona Orlando Pirates va hlangana na xipano xa Durban City miyingiseri wa mina a ku nga olovi leri va ra mitlangu ra Orlando Amstel Arena Durban City versus Orlando Pirates kasi hi mugqivela wolona kambe leri va lera mitlangu ra Lucas Muripe hi ta va hi karhi hi vona a vapfana va style va karhi va tlanga na Polokwane City miyingiseri wa mina hi 6 o'clock namadyambu kasi hi tlhela hi vona ntlangu hi nsodo exikarhi ka xipano xa yona Usuthu na xipano xa yona Sikhukhune miyingiseri wa mina ntlangu wa kahle lowu I can't wait to watch this game kuna talente yi nga kona ka swipanu leswi ri swimbirhi lera mitlangu ra Chatsworth ta va hi karhi hi vona titolana Sikhukhune na xipanu xa yona AmaZulu kasi ntlangu wa ku heketelela hetelela miyingiseri wa mina wu ta va ntlangu hi nsoto exikarhi ka xipanu xa Kaizer Chiefs amakhosi amahle na xipanu xa yona Golden Arrows va ta va karhi va tlanga leri va lera mitlangu ra FNB it will be interesting miyingiseri wa mina ku vona mitlangu leyi hinkwayo because swipanu leswi hinkwaswo swa tlanga leswi nga kona ka top 8 ku hava xipanu lexi nga ta ku ha a xi ndli swona swi ndla swona swo tala swa swona la ka mitlangu leyi ya top 8 miyingiseri wa mina so na ti-date ta kona ni ku byerini ku weekend ya leyiwa ya MTN 8 so u nga khohlwisiwi hi munhu wa ku a ku tlangi MTN ku tlanga MTN 8 miyingiseri wa mina naswo ta va hi karhi hi langutisa leswaku va karhi va perform njhani va hisa lava ka mitlangu ya MTN 8 u fane u tikoma matimba kusuka ka mitlangu leya MTN 8 phela leswaku we u strong ufika kwena ende kuna mali la ka MTN 8 so story leswa swaku ah MTN 8 a hi lavi lava liki a switiri la hi lava leswaku u sungula kwala ka MTN 8 mingiseri wa mina kasi swin'wana ka khomela swo loko na vulavula hi mitlangu ya Betway Premiership rini ku byela leswaku xipanxa sikhukhune va tiyisisini leswaku va sayine khale ka mitlangu ya xipanxa Polokwane City

0: mtlangu le ya swa manyonyo annual soccer tournament being serwa mina ava le khomeni ka foni nkulukumba Paul Ming serwa mina ka nga tivi leswaku kuva kha ku endleka yini kuva vanga khomi foyini mara hamsiritani mstri na nwina leswaku ndzame hi matimba hinkwawo leswaku vatikuma va khomi foyini nkulukumba Paul leswaku hi ta kota kuva hi karhi hi vulavula na vona hamsiritani va kumeka ka riqingho ra vona tsumela ka Facebook page ya hina nangutisa leswaku kuva kha ku endleka yini kwalaya khensini nwina hinkwenu mi nga ni tsalela aka nongonoko wa Sportville man loyi nga tsalela u riperele ntombi yo zenya xipani xa Kaizer Chiefs swi ni tsakise ngopfu i papa xilo vana vafana ka sikhwinyana na hina swa hi tsakisa loko swipani leswiwa swi kha swi wina in favor swipani hinkwaswo swa PSL Jesra Chiefs na rona Jesra Pirates na rona i ri twa loyiwani leswaku yi khomele yini
1: riperile ntombi ya ka nsono ka sinjiwo maleza mina ntlangu lowu nga ni tlakusa swilo nga ni tsakisa swinene ntlangu wa Pirates wa Buccaneers na nkulukumba wun'wanyana va ri kalelo misa loyi a tlanga bolo rin'wanyana tlanga bolo rin'wana ra le handle ni siza ni ri vona la South Africa hi yo game leyi nga ni tsakisa yivini engela siku mani yini engelasi i bolo leyi nga ta pfuka ni nga rivalaleki ni nga ta pfuka ri nga sukangi kambe ri nga ta wela ka history ya bolo ya Pirates game ya weekend yi ve kahle mpfana luyani hexi wa hisa ndzilo mlilo wa hisa swinene a ni hlangana nyiko hlingwana na Giyani 16F inkomu tumbeka sona inkomu sisoneni tata
0: okay nkulukumba Paul veri va kona foyinini a hi va ringetero hetelela a ka ha ri na nkarhi va ndlela tintswalo

0: avele comment for yini mingiseri wa mina a ni swi tivi ku endleka yini va ri va khoma mara va le ku khomeni ni va ni kha ni la ku huma hi ndlela yaleyo swi vula ku swi to va swi hi tsandzini mina na vona ku va hi karhi hi vulavula va hi byela mimbuyelo leyi nga kona ya swa manyunyu mingiseri wa mina yo ri lapaleni a yi khomiwi mingiseri wa mina so na swi rhandza ku va ni la ku twa kusuka ka vona leswaku mitlangu leyi ya swa manyunyu yi fambise ku yini mara hi ndlela yaleyo a va va ri ku khomeni hi ri ni ringeta yin'wana nambara kumbexana hi nga na va kuma eka yona mingiseri wa mina hi ri ni ringeta leyi leswaku hi va karhi hi va angarhela ri ntombi yo zenya a mi hi vitani ka radio ya n'wina swi ndlisa ku yini local football a mi yi landzeleli ri ni langutisa leswaku va nga swi kota ku va khoma ro hetelela na mingiseri wa mina leswaku namuntlha ni ve overboard ku va ni va kuma layinini hi ri ni ringeta le ro hetelela kulukumba Paul amamukela ka GCR FM mo swi hava hava mi byela mimbuyelo ya weekend a ka ha ri na nkarhi
1: alright na khensa muhaxi mo ni kombisa leswi ti nga fambisa swona ka swa manyunyu hi Saturday na Sunday
0: okay
1: hi Saturday loloka na tsuntu ti dimula le until ti huma hi 1-1 ti ya hlula na ka penalty loloka yi hlula hi 5 eka 4
0: okay
1: game ya ku landzela a ku ri nkomo na guwela leyi nkomo yi nga hlula guwela hi 4-0 ya vunharhu a ku ri Mbawula Happy Boys leyi a yi hlangane na Mungongoma laha Mbawula yi nga wina hi 3-1 ya vumune yo hetelela hi Saturday a ku ri Shawola Madrid na Amagaza Shawola Madrid yi nga tlhuvutsela Amagaza as a home ground ya yona 2-0
0: okay
1: loko hi muva hi ya Sunday ta Sunday ti vuye ti tlanga hi ndlela leyi Phalaborwa 17 Stars na ma
0: kulukumba Paul
1: na Mageba Hellenic
0: ntlange
1: not a ti ya hlula na ka tipenalty laha Mbawula yi nga hlula hi 4-3
0: okay
1: ka match wa ku landzela ku va Muzila ya Junior Citizen leyi a yi tlanga na matsotsotsela Triggers va makhelwani valava laha Muzila la yi nga hlula hi 2-0
0: alright
1: ya vunharhu na bolo lava a va tlanga na Royal Defenders ya kwalaha tikweni laha Defenders yi nga hluriwa 2-0
0: okay
1: match wa ku hetisa ku va FC Mbedle leyi a yi tlanga na eChibini leyi eChibini ku nga yona host hi ku i ground ra yona mara va yi chuvisele switetani va yi ba 2-0
0: Kensin

0: papà. Na famba kona.
1: Quem se chne?
0: Quem
1: se chne?
0: Ash, thank you.
1: Ya valava ku ri nkulukumba Paula vanhu vulavula na vona mi yingiseriwa mina hi swa manyunyu and Kesini va yingiseriwa mina na swi lava ku va ni hlaya ti-comment mara nkarhi wa ha ri kona ku ri mina ntombi yo zenya ntombi ya le swikunwini swa maleza wa zinjivi ntsetselo ka hlungwana ntukulo wa mamijaji nga ri simati na sera mamijaji nga mathola swi nandziha swi sasekini ku va ni na wena va na madamu ma kahle sala ku tiphina hi minongonoko hinkwayo.

0: La tuma duwe diana malamulele yi tlangela n'hweti ya vaxisati hinkwalaho ka xiave xa nkoka ni xo hambanahambana leswi va xi endlaka eka ku hluvukisa muganga ya hina. Hi kumeni la selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90, kuma IBR roofing sheet ya 6 meters hi 279.90 ntsena, naswona solar geyser ya 100 liters u yi kuma hi 4999.90.
1: Bajaria Agro la kushanso mire nkwayo yesifuo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimfu, tihonci na swin'wana swo tala. Va tlhela va khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakhula, Cupro, Eagle Rock na Dreamhook. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320, kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135. Va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya, u nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo, ti-tag va na tona. Laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu, kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patu ra Super Quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73, kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro.
2: Skytent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matente hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona, muchini wo endla ti-popcorn, muchini wa ti-ice na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Layby ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na Tupperware. U nga va fonela ka 079 292 3334. Skytent e company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. Skytel.
3: Thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina, misava hinkwayo jikelela. Yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFM rito ra xilamu. MK Navigator Matonsi Black Italian.

0: sweswo mixeriwa GCR FM loko ku ri ku suka u ya tekiwa kun'wana kumbe ku hambi u nga ri ka rixaka rin'wana tiva leswaku laha u ya kona mixeriwa GCR FM milawu yela i ya kona yi hambanile na milawu leyi wena ke u hanyaka yona ndzeni ka jarata ra ka n'wena se u to fuwa u tolovela leswaku loko u ya le swilo swi ya ku ncinceni mani akuvuka ku ncinca swilo hinkwaswo mixeriwa GCR FM yi nge ri kahle feleke ka half kumbe kahle feleke awara liya ya nhungu eka madyambu ya siku ra namuntlha matwara na loko a sova hi ndlela leyiwani kumbe xanike kha yi famba hi ndlela leyiwani hi ka yi nga hlangani kahle feleke na maxangu lamani ma ku gonyagonya ka swa mafurha na swin'wana na swin'wana a swi va swi ri kahle swinene ngo mixeri wa GCR FM kasi ke loko kha yi lakuta kahle mixeri kumbe xanike va hi kha hi vona kahle njhe eka swilo leswi nga gonyagonyeni eya a ku tsakisi nchumu xeme hala ka mafurha hala loko ni ka swi hlamusile ni ta ni kha ni endla xihoxo mixeri wa GCR FM n'wina mi ri le ntirhweni le a hi kha hi bula hi zola a kombiseni va ka ta ku ri epetrol 93 na yona ke yi ta va yi gonyi kahle feleke hikwala ka yi ta va yi kahlekahle yi gonyile hikwala ka 52 what is it per liter ra 95 na yona ke yi ta va yi kha yena yi enhle kahle feleke yi ta va yi enhle kahle feleke 52 what is it per liter kasi ke le va languta kahle diesel ya 0.05% yi ta va yi fambe kahle kumbe increase kahle feleke hikwala ka va 138 hin'we hambi ku ri parafini ri ta va ri tlakukile kumbe ri tlakukile hikwalaka 1 rand 52 cent per liter yo kasi ka xa wena mixeri wa GCR FM ku rhumela kahle feleke marungula u mibyela swa kona ke loko ni yingiseleni kahle or queen ka madyambu ya siku ra namuntlha kumbe ke u ni bela kahle riqingho mani ka 060 8 7 5 9 4 2 va ku zwakanaka bya wudzawu bya wu tawura ya cina na xingondo le vukatini Zimbabwe leyi 106 mile ka radio
1: tosi
0: put masinyani
1: hayi mpela zwakanaka bya ku tawura
0: zwakanaka bya wu tawura
1: swa saseka swo vulavula
0: ma swi vona mara bya na veri byi ndla zwakanaka
1: zwakanaka hayi mpela hi taka hi titiva tindzimi leti hinkwato
0: a ku na ndlela yin'wana ma tiva
1: hayi mandi yin'wana hayi namuntlha ya hina mandi ya ku ya vava ti vuye ngopfu
0: a ku ri busy busy ne
1: a yi fana masiku namuntlha n'wa mhungu bye xiyogana
0: a wu xemba kiti xi wisile
1: hi twa tinyonga ta pandza hi ku tlakula tisimbi ta valungu
0: a ku ri busy mpela
1: hayi namuntlha swi fani tin'wana timandi ha wo javula namuntlha ha yi nikisi
0: a swi maki
1: a ku na nomo
0: aye a yi tirheni
1: a se xo tlela nga xo tlanga galufu kwala
0: a wu xe msori
1: a xi khondlela mavoko
0: ayi no ni vitwile botisenyi
1: hayi tibiseni hi ta cina hi nhloko namuntlha
0: a swi vitale bot masinyana ni khese swinene ngoma tiva i sweswo ya mahlweni mixeri ka 060 8 7 5 9 4 2 yi ri wisetswa galofu ka siku ra namuntlha mativana rhumela kahle na nkandziso wana wa rito ntwa ya wena mixeri swa kwe kahle kahle ka madyambu ya siku ra namuntlha va kha ni khoma kahle or queen 106 a wa yile ndzeni
2: hi mato
0: he bra mina
2: mawina
0: xap xap tirini kwalano
2: u lukile munna
0: yes
2: hey mantozi kuyale kuhodyo munna munna e danki man
0: hina mani la
2: kinotiki mzanana ka skimini
0: la skimi le mzanana mara mi right le mzanana
2: mo skimini ri duwile munna e kuyale kutulokiapa man
0: ai khale goma i khale mati vana mina hlamula ka si mzanana yi kwina
2: a ki yona munna ki yona vavuyise vuraja lovuyano kituki navu ka muka dangite
0: dangine
2: ilitsheleja vuti mantosike ka moskimini ka
0: ke savingiseri bya n'wina mativa kalele ka moskimini ka mo
2: Hello.

0: 0875942 mun samak tegala ba hitwa 106
1: ay ma jome
0: ay hey
1: mfugina
0: ifugina mfugile
1: ifugina ma ni bodla ke zwala nyamatsi
0: bodla ki le nyamatsi mfugile mare bodla ki kusukala nyamatsi
1: ay fugile ngopu ma jome ya
0: kunjani mare la nyamatsi bodla ki
1: aw kase ngopu la nyamatsi
0: Okay, sama tolo mi ku yingsini la nyamatsi la.
1: Slam manga remda jiga la nyamatsi.
0: La nyamatsi ta se ku manga remanta ta jiga.
1: Yeah. Slam dam da
0: jiga. Ai ta se ku masiku ta jiga la nyamatsi la. Mara na tsemba
1: so ku. Ta vaka zwinwa ku la xitinja kwa.
0: Mi vaka chama tivu.
1: Ya, ta vaka ma vle ma jome.
0: Ah wa emtine bod like hlaise kan ne.
1: Okay ma jome.
0: Isizwe gaming 0G7 my kai famba kahle vele ke indlela yale. Kuba ikuma fambelo manamuhla kumbe xa ke madirelo magoka sikura na muhla ngara ikona mani mata manga tsamsekanga la. Tsamsekanga swinwana swinwana lawa mara na kufuna ku tsamba leswa ko lava xi technique lava vata swilulamisa nkarhi lowu nga hete ku

0: Amatsophe muda mixer delay tiri sumra kona drake bitwa ku Samaria kasike sumra kona mixer nifikeri jukumeta kahle ka 43 wa timinete tanda ku dyankari muni muteka la mixer hi pula nyana hello
1: ani
0: evukile mvukile
1: okay yeyo osungula ku nghena
0: mo sungula ku nghena ne
1: hlamulo ka mkhomi la
0: hlamulo ka mkhomi minjane bo hlamulo ka mkhomi
1: hayi pfukeni na
0: ka mkhomi mle ka muganga wini muganga wa la ka magoda
1: ya mara nile kula nyana nile ka bona
0: yeah ona kenze bo hlamulo
1: ntsake ngopfu man
0: hayi thomson mkhomi kenza sweswi mativana na ya kenza loko hi kuma vanhu va mtsa hi siku na siku
1: ndo birthday ya mina mativa mara
0: namuntlha ne
1: a ku ri ya ti-one mativa no tsandzeka ku nghena
0: o xemba kidi mi loko mi hlika ku nghena mi rhumela mikandziyiso ya marito
1: ya
0: khensa mina va vahlayisekani ka mukhomi ne
1: ntsake ngopfu swi komba ku ri no nghena ndzi hamba ni nghena
0: hamba ni mi nghena ka nongonoko wun'wana na wun'wana
1: ya a ni khense ngopfu
0: inkomu hlayisekani boti
1: okay
0: ixapxap hi khensini la ka mukhomi la hi khensini hi bzi nseketelo wa n'wehe swi tikombisa nga rekhobiyingiseri bya swi kha swi tlakuka hi siku na siku ku siku na siku yi kuma swa ku hi kha yi kuma vayingiseri vanhu swa mativa khensa nseketelo wa n'wehe a tindhawu ta ku hambanahambana ku la mi yi kuma kahle mi ri kona 106 hello
2: aye matosa
0: hi magoda
2: aye
0: minjhani na
2: hi pfuke minjhana
0: la ka mukhomi la
2: hala ka mukhomi ma swa ku xitichi lexi xi na vanhu va kahle va ka mukhomi
0: va ka mukhomi hi na vanhu va kahle ka mukhomi mpela mi vula swona n'wina
2: hayi ta zaya va kucetela va za va tshinela kusuhana n'wina
0: a va ve kusuhana
2: ha ku kahle ngopfu xitichi lexi
0: okenze magoda
2: hi twa mangu mo aka hi twa hinkwaswo leswi swa laha Lipopo la
0: hinkwaswo ma swi kuma la
2: hikuva hi leswi hi nga swi kumiku ha xitichi lexi loko xo za xi va na vaseketeli vo talisa so a xi lolohisi
0: hayi mpela mi vula swo
2: xi va xi kha xi kula xi ya phambeni
0: a xi kula xi ya mahlweni mpela
2: xi nga tlheleli ndhawu mi xi navele mikateka ya kahle
0: a yi khenseni magoda
2: lavo bohlamule hi va navelelini va nga ze va tiveka nandzu ni apa va laka va hi byileni nge hi va navele hi tlhee byena va maxaka ya hina ku ku na birthday ya bohlamule ya bohlamule a va ngheni wayawaya hi ta hamba hi va na vona
0: i khenseni magoda
2: thank you
0: Right, sweswo ka hi khenseni magoda xandla endleni ka xin'wana xandla la ka mukhomi la hi ba mandla vuyela kahle faneleke endleni ka vuyingiseri bya n'wina a khensa mativa nseketelo wa n'wina la ka mukhomi na man'wana matiko ku angarhela ni nga tsaka futhi loko ni kha ni kuma kahle vayingiseri lava va ku ha hi na wo sungula ku nghena hi na wo sungula ku nghena ni nga tsaka swinene 060-8875-942 hallo yebo
3: hayi chumbuli
0: Chumala,
4: a ni kwate ngopfu munghana wa mina loko nga twali foni ni ya mina matosi
0: a brave na mana hlamala ku why ni nga twali foni ni ya n'wehe
4: a wu nga twali matosi sweswo ku twala ku nandziha ngopfu ka mndeni
0: okay
4: a ni ko ni tete nkambi apa mavalani munghana wanga ni dova na yini wu swika 10 o'clock munghana wanga
0: ya dlila ku le ka 10 o'clock brami nowo
4: a ku na ndlela yin'wana munghana wa mina matosi ni ku rhandza ku ku tlula na ku ku rhandza tosi
0: a khensa rirhandzu ra n'wina bra mina
4: a wu ri na mugwedi wa chopa
0: ye mugwedi wa chopa ni khensile
4: laka mavalani la
0: laka mavalani mugwedi wa chopa ni khensile mativo
4: hlayiseka munghana wa mina
0: ixapxapu khensini xandla ehenhleni ka xin'wana xandla hi pha mandla vuyela kahle mi yingiseri i ndlela hi yoyaleyo khensini la ka mavalani la vuyingiseri byi kona eka mavalani ni nga teka kahle mi yingiseri ivi ni mi niketa kahle risimu laha 060-106 hamperisa hallo
5: ahe
0: ahe
5: ni byana vaxumi
0: hi pfukile mipfukile n'wina
5: awa hi pfuki hi mina ni yisela vantirho kwala jim galalume
0: la ka jim galalume la
5: a mugangeni wa chief na xigamani
0: hi na mani la ka jim galalume
5: hayi se hi pfumela hi ri kona ko
0: a khensa mativa hi vulavula na mani kambe
5: makhovele CEO
0: hi khensile
5: hi sungula ku nghena na hina
0: na n'wema u sungula ku nghena ne na khensa mativa heyi
5: na mi tsake ngopfu
0: a ku ve na yin'wani minongonoko va mi nghenisa sweswi siku na siku mativa Thank you. Hlayisekan. Oh, kha vathumba la 0608875942 and nkombela un'wana wuntshwa wa new from the box. 0608875942 ntekani we mixer 106. Hello, hamperisa la mashaka. Hello.
3: Me axi wa mina.
0: Amingi seri wa mino.
3: Mpfukile mara.
0: Hi pfukile, mpfukile mara ka mana mina.
3: Ai, na hi pfukile. Ah, matati le ku bheni miti setiri ka mathunzi.
0: Adile ku bhena ne?
3: Ah, ku teleki. Ai kona.
0: Okay, sa mathu vantsena miri ku yingiseleni.
3: Eh man, erisa maka mwathala mwaxilawuli hi mina kwala basani ka mtetweni mathunzi a ri mihaxi mina ni ri miyingiseni.
0: Awu ni khensile mana mina.
3: Like
0: that. Kasi kambe ngizwe register FM ke famba kahle fela ngendlela leni bona phesi mfana chabani yime kulunga la erisimre kona very true very chifena ni ka bungena hambi kundle ka yiri kasi kambe ngizwe ime ke famba kahle fela ngendlela leni khume ngwa dibela tengere kahle ka urile khume ngona go tele mbili di yime kulunga phesi mfana chifena ni ka bungena boy talk very shendle.

Alright, hloko ma kai ko feli le nga tsama klunga lanu ani la nga tva ka report sana kahle ka no boro 060 hito ku xana nwina mga mi wonsa ku yini mi afla njani maka ya levela ana vela magnima ko ku va ku laveka inhlamulo kumbe xin susu vela ndlela ya le ya neri eso ku rumuna ko va pfunekini ndlela ya le yo right. Okay, kuna papa kuna mani lava vanga na malembe la mani ya 51 vele ndlela ile bangu bo mani va tekwi kahle va tekwi kahle vele lava nga tekwa ko vukati bya vo va lovoriwini switshamisekini swilo no vona nga kolo tinchumu leka vona mikon'wana wo tiya hi tihomu va kombisa timhaka ta ku va katekisiwe kahle vana va mune luya wa matibulo luya wa jaha na luwa wa mbirhi va na switandi ni ri kasi ke ka vana lava mune lava ku na ntombi yin'we lava n'wana majaha hinkwavo jaha lerin'wana ri kotse vhele ri ku hetisela se va ngo lowunkulu loyiwani lowa matibula loyi munhu loyi a tirha a nga hela teka nsati na yeye a nga hela huma xitandi le xitandini xa voholi xa yelo wa jaha va kombisa timhaka ta ku ri no hi mpfhuka va aka va huma hi one room yo yeleyo na ndyana na nsati wa yehe sweswiwani vana vambirhi lava va khuzelaka na voho kwalaha kamarini lowun'wanyani yi tlelaka makhelwani lexin'wana hi ku xa a xi se boxa kahle matihlo va va na xo kwalaha kamarini vhele hi ndlela yeleyo va kombisa timhaka ta ku ri no lowa n'wana wa voho lexi va dyaka i ku yehe wa tirha na sweswi wa ha ri ku tirheni hi ndlela yeleyo wa ha tirha kahle mara loko n'hweti yi ze yi hela va kombisa timhaka ta ku ri no xa yena loko o za heta ku xava swakudya laha kaya laha mhaka ya yena i ku mali leyin'wana hinkwayo ka yoho ya helela a byaleni lexi va xi vavilerisaka va ri loko se a dakwini famba kha a vulavula hi mapatu lama kha a rhuketela a hindza hi kwele kaka vona xikhulu a kha a rhuketela a va pumba vuloyi hi ndlela leyi a ku n'wehe hi n'we mi tlaka swambe swi nga fambi swi ku yini swi ku yini a vulavula swi swa ku tala leswi a swi vulavulaka n'wana wa vona lowa mativula va ri mhaka leyiwani va kale va nga yi teka va yisa eka mukhulu lava nga fika va tenga ko va vula va n'wi vitana na yena a fika va yi vulavula kambe ke a ku a yi swi tswalanga mahandzu se va ngo a va swi tivikise swi to yini loko swi titana i n'wana wa vona matutivula exipfularhumbu xa boho vhele laha va ngo na le mutini wa yena va yirisiwini ku va nga ha pfuki va nghenini hi yehe a ku loko vo nghena lahayani i ta vona ku ta ndlayini hi voho a nga i ta va faka banga hi ndlela leyi se va kombisa timhaka ta ku ri no a va swi tii nandzu wa vona ku wu nga rivenge ra kona ri nga va ri sukela kwini kumbe rivenge ra kona ri sukela kwala ka ku n'wi tsundzuxa leswaku a wu yiminyana byala yi ta vona swa muti hi ku hi mpfhuka i huma hi one room yo yeleyo va ri xitandi lexiya xa vona xi na nkombo wa malembe xi akiwina ni ri xitandi xa jale ra vona mara hi mpfhuka va huma hi one room yo yeliya a va se endla nchumu n'wana a tlela mintini lonkulu nyana lexitsongo va tlela na va khuzela na xo kwalaha kamarini va ri kombisa timhaka ta ku ri wa tirha kahle misa loyiwani wa n'wana wa vona ene i tirha a vuya kaya vhele hi ndlela yaleyo ku a ngo tirhela kulu mali wa yi kuma ya kahle kambe ke heta ku xava swakudya ka swakudya va ri a nga rivali mara mhaka yi kulu i ku a ku ncinci laha kaya ku tshama ku ndlika ku hayi khona a ku na vanhu lava hanyaka kona lahani se va kombisa timhaka ta ku ri no swa va vava loko a hindza hi laha kaya a kha va rhuketela a va pumba na vuloyi hala tlhelaku a nga ngheni le mutini wa voho loko va nghena le muti wa voho i ta vona ku ta va ndla yini handle ka ku i ta va faka banga hi ndlela yeleyo va kombisa ku ri no vona va na 51 wa malembe timhaka letiwani ta va dya swinene ta mukhulu ti jikini kambe a ku na ku baleka xo baleka nhlanga vhele hi ndlela yeleyo nomboro leyi bulaka ka yona 060 875 942 va endla njhani mani la hi ku timhaka letiwani se ta tika va ri va fela ku tsundzuxa ku a kasi a wu pfi yimanyana swa mabyalaki i vona ku timhaka ta muti u antswisanyana mbuti hi muti hi mhaka ya ku mina vana lava mi nga na voho vana va ta tlela mitini ku fikela rini va fela sweswo mhani nomboro 060 875 942
hi twa mavonelo ma n'wina. Xana ke mani va fanele va endlisa ku yini ka mhaka leyiwani? N'wana wa vona matevula hi loyi a nga tikhomeki kahle hi mahanyelo makwe, hi loyi a nga tikhomeki kahle ka vatswari vakwe. Loko a twa byala a vuya hi kwalomu ta xitarata xa ka vona lexikhulu leyi khaba tinhlamba a vulavulela pati leri hinkwaro leri a za a fika a kwele xirhun'wanini a ku koco hi ndlela yeleyo. 060 double 8 7 5 9 4 2 hi twa mavonelo ma n'wina, mintirho ya mina ni ri

iya mani va ri va na 51 wa malembe vhele hi ndlela yaleyo va kombisaa timhaka ta ku ri no laha ndyangwini wa vona va na vana va mune ku na jaha leri ra matibula leri na ra vumbirhi ku va na ntombi ku va na xijahantani lexa xa rikotse leyi hi ndlela yaleyo va ri va kombisa timhaka ta ku ri no laha mutini wa vona va lovoriwini vhele swi tshamisekini swa vona emakoti laha mutini hi tihomu vhele va tshamisekini swa vona no vo kambe ke va na nkingha ya n'wana wa vona lowa matibula loyi a tirhaka kahle loyi a nga huma xitandi lexi sweswi ku nga na nkombo wa malembe a kha a tshamaka xona i hume kahle hi one room na nsati wa yena va nge se kuma n'wana se sweswiwani va ri vana vambirhi lexikulu xi tlelaka makhelwani lexa xin'wani xi va khuzelana xo kwalaha kamarini yaliya va kombisa ku boti la i tirha a vuya kaya kambe ke loko n'hweti yi ze yi hela i munhu a ti tirhelaka kahle yi hola mali ya kahle kambe ke a ku nyawuli laha mutini mhani va karhi va ri va kale va n'wi tsundzuxa timhaka ta ku ri no a wu pfi yimanyana swin'wanyana hungutanyana mabyalwa vona timhaka ta ku ri no u lunghisa muti wa wena wu tshamisekaka hikuva vana va ta tlela mitini ku fikela rini va ri kusukela kwalano sungule timhaka ti teta ku noku a vuya kwalomu mabyaleni a teka xitarata xa le xikhulu leyi a hindza ka vuya kha rhuketela vuya kha ba tinhlamba loko a fika kwalaha mutini a va pumba na vuloya va vula swimhaka ta ku ri no hi vo va ndlaku sweye swi nga fambi va n'wi tekela mali hi swihi swa vo hi vhele hi ndlela yaleyo a vulavula swihi swa ku tala laha va nga zaku va kombisa timhaka ta ku no timhaka leti ti jikini ka mikhulu le ka chief leyi va ti vulavula evitaniwini wa jaha laha timhaka ta kona ti nga tsweleku mihandzu a ku ncinci nchumu swi ha swi nyanya ku rhuketeliwa na ku pumbiwa vuloyi a va a swi yimi hi ndlela yeleyo se va kombisa timhaka ta ku ri no a va swi tivi hi ku na le ka voho leyi eka jaleriya va yirisiwini hi yena jaleriya i tirhi loko va vona le vo kandziya leyi vo wu veka nenge leyi i ta va faka banga hi ndlela yeleyo se va ri a va ha swi tivi ku se va fanele va endlisa ku yini nkingha ya kona hi yaleyo va pimbiwa vuloyi va ri 060-875-940 hito ku n'wina mi yi vonisa ku yini va nga yi ahlula ka njhani loko se yi te tani yi tsandzini le ka mikhulu leyi se loko se swi te tani va fanele va yi huma njhani ka eka nomboro 060-875-942.

0: mngani wami ngicela mlemo yini? Aye. Ifukule ngobo.
1: Ani yoko mikari ni yo kaka. Gaye kamkulu aso.
0: Mhm.
1: Mara kama district abayang.
0: Mhm, abese kwale.
1: Kesi kahle kuya kama district.
0: Mhm.
1: A district wa tivandiri wa vona, iti ofisi pa fumu lukia.
0: Mhm.
1: Kota kungu vitana aya samsela vona, lava ya aya avana avana sumwani, kiru mwani avana karuwa kumenga.
0: Mhm.
1: Kota kungu vitana, ata kota kungu samsela, kutiva vua yini, anima stalika ye.
0: Mhm.
1: And then, vana vayena, nyotwa kubaku vatela mintini, baya vatela laya kawa, kulu kumbe vatela mintini ya vangwana kwa alazi.
0: Vatela kama kelua wa ye, elu wa ja. Leshingwanyani va kuzela na shoko ala kamareneli ya yingu.
1: Ya, baite, leshingwan vatela na shoko kamare.
0: I, swimbire.
1: Ya, ani wana, ava fala mutundu sara ku, wa inga adi yingu. Ava mutundu sisho e, so ani punta a punta la standi sa e. Abang ini kita maju sendiri tanya loka hendak cara rukana laya.
0: Dah berubah juga aja loka, juga cini buaya car ruke terang jalan leh kuai li esoku kuba sebab fuga bahasa itu anak buana ku lalu kupuin berapa pembuah vloi.
1: Macam macam mana loko ada mana awe na awupa upanya. Rival aku ini na awe. Aba ikwele ka magistrate, magistrate vatatirana na wana ye na ye na hivyo kore shinao. Loko te atawa yele, ange ispindi keto, ange ispindi. Loko enda, uto teka wakwalele. Aya, aba mjili, aba ngajiwa karateka. Minanti sarera wai awang yo magistrate ta samtela magistrate ke lisin karata bu isi wai ta sandin kayan ayar kwana amutu wa wani ke sidi ya
0: okay no nika kaso sna go kwa
1: ya ta mutu ma no
0: oh all right ego so singa ta tima no molo yan vare so singa ta ndago singo tima no anga afambi akara fafa dandlela le inkwai le ya ne ntega mixer mlemoir ai
2: DJ Rex na ba yingi seri lo sele a hobya
0: ai mfukile na makhe
2: ya ba to mi ngomwe ya te ko makale ande isilo lesi si humelelaka mindyangu yo tala leswi mikarhi yin'wanyana u kuma ku swi heta swi endla leswaku ri mutswari na n'wana wakwe kumbe na vana vakwe va hambanela makumu
0: va gina va nga ha kumananga
2: kuko ku fika na rifu va nga ha kumananga at all DJ Rex mandanga ni vula ku ri vatswari va swi kota ku va va tsandzekisa n'wana evuton'wini ku va a humelela vatswari va swi kota ku va va jelajela makoti va endla swo karhi hi mali leyi n'wana va nga ta nyika yena yo sungula swa ku swi nga fiki le mutini wakwe vatswari va swi kota ku endla leswaku swilo swa n'wana wa vona swi saseka futhi kwalaka ku va va tsakela makoti loyi va nga na yena endzeni ka ndyangu
0: kahlekahle matomu ya ku va swa mindyangu wa n'wana swi le henhleni ka vatswari
2: ndyangu wa n'wana wu humaka ndyangu wa vatswari vakwe loko swilo swi sungule endyangwini swi nga sungule kahle swi endla leswaku na le handle leyi swi nga saseki loko munhu a hanyaka vutomi bya kahle etikweni va vutisa ku i n'wana wa ka mani va tiva na vito rakwe exactly loko inyana ka mathebula vaku mathebula ku tsamela gambeni ya mpa swivona ku muti vana luya u huma mutini wa ku va na nawu
0: mm
2: no ka ni mativi la ku ri mani ni lava va vulavulaka na hina mutshana yambo mukhalabyi wa vona wa ha ri kona ke
0: na kona mukhalabyi
2: a ni na ku vutisa laha ni twa vona mhani va ku hi vona va nga n'wi ringeta ku n'wi tshinya ku ri a sukela swa mabyalwa mara kambe va nga twanani and mhaka va yi tekini va yisa eka ndhavu evita yi fika yi nga tswali mihandzu a ni na ku tiva laha mina laha ku ri va vulavurile na n'wana wa vona tanihi vatswariki before a tatsa vanhu ve le handle
0: kahle njhe va vulavulini a nga twi
2: vaze
0: va tlakuka va ka mukhulu
2: ni twe mhani va vulavula ngopfu hi mhaka ku vona a ni twanga va khuluma hi nuna kumbe ni swi misa swi tivi
0: hawa mina a ni swi boxangi la
2: se leswi vulaka ku ri i mhani va nga vulavula na n'wana wa wona wa jaha
0: mara
2: bava wa n'wana
0: laha ndyangwini va tshamini tanihi ndyangu xikan'we na vamakwenu wa yehe lowa jala enkingha ya kona leko ze swi hindlela ka mukhulu i ku laha va tsandzanini na ba yena i va tsandzini
2: okay
0: so
2: a hi languteni laha ku na xivangelo xa ku why buti a tikuma a hanyisa leswi a hanyisaka xiswona mi ta tsundzuka ku ekusunguleni vule leswaku vatswari va swi kota ku endla ku swilo swo va n'wana wa vona swi saseka ende vatswari va swi kota ku endla ku swilo swa n'wana wa vona swi nga saseki a hi languteni timhaka ta ku teka ku na possibility ya ku munhu evuton'wini a tikuma a teka munhu lowa wrongo loyi a nga ta n'wi tisela mitshikelelo endzeni ka vutomi byaku swilo swa yena swi nga fambi kahle so hi xin'wana xa xintshuxo xexo a hi languteni behavior ya buti ya ku nwa swinene byalwa loko buti a nwa swinene byalwa obvious swi vula ku mali ya ku a ti akela a extenda yindlu leya yena a nge vi na yona hi mhaka ku byalwa bya durha so mina a ni ta ku eka mhani a va ringeti ku kuma munghana wa buti loyi kumbe malume wa buti loyi kumbe malume wa buti loyi ni vula munghana loyi a nga kusuhi swinene na buti loyi kumbe malume loyi a nga kona loyi a nga na vuxaka bya kahle na ntukulu wakwe kumbe buti loyi vulavulaka yena mutlhela madyambu ivi va yisa lava mbirhi kumbe wun'we wa vona a lavisisa xivangelonkulu endzeni ka buti leswaku n'wi endla leswaku ri why a hanyisa leswi a hanyisaka xiswona loko ni languti disemirex mhani na va le ndyangwini va langute ngopfu mhaka ya byalwa ende byalwa a hi byona ngopfu xivangelo ku va leswi a swi tirhisaka ku swi tikomba ku ri i na tshikelelo wo karhi lowu ku faneleke ku rhanga ku tiviwa wona ku na xivangelo eka vutomi bya buti swi nga endleka ku ri a ri na frustration yo karhi endzeni ka ndyangu wakwe kumbe ka vukati byakwe na nsati wakwe swi nga endleka a ri na frustration tanihi wanuna a ni nge swi boxi ngopfu kwalano ni kuma ku ri a nga swi tivi ku xintshuxo a nga endlisa ku yini ku ri a kota ku solva problem leyi a nga na yona because minkarhi yo tala vavanuna loko byi va vona va tikuma va ti tirhisa ngopfu swidzidziharisi ku va ku ri na mhaka yo karhi leyi va ringetaka ku yi balekela mara va yi balekela hi ndlela ya wrongo that is why ni ku ri loko mhani vo kuma buti wa vona kumbe ndzisana ya vo ya ximina kumbe munghana wa buti loyi va n'wi tirhisa u lava ku tiva xivangelonkulu xa ku n'wi endla leswaku buti a kota ku va a hanya vutomi lebyi a byi hanyaka swi nga endla leswaku ri loko se va xi tivini xivangelo xexexo va kota ku tiva ku solution hi yini xin'wana ni vonaka ku swi nga va pfuna mhani i ku va ka ni nga tivi ripfumelo ra va ku va pfumela kwini
0: sweswo a va swi boxana
2: yes nkarhi wun'wani tanihileswi ni nga vula ku ri ku na ku u teka munhu wrongo loyi a nghenaka ndzeka vukati bya wena kumbe endyangwini wa wena a ta na mabadi yo karhi hikwalaho ka ku va munhu loyi mina hi nexe ni tekaku ni ve ni rhandzana na vanhu vo tala swi before ni teka ivi loko swi na nghena ndzeka vukati bya mina nghena na mintindu liya hinkwayo ivi yi fika yi tsandzekisa yini swilo swa mina ku swi famba kahle endzeni ka ndyangu wa mi lungele ka wona sweswo ivi ni kuma ni endla yini ni pumba vanhu un'wanyani vuloyi ni nga pumba mutswari wa mina ni nga pumba hanu wa mina, ni nga pumba kukwani kumbeba makiluana. Kasi mkuma kwa ayisona. Ema kwa kumimwele ni nga ikuma ni nga kule kabala wa nga ranzana vutala. Si hila wakuta hakiriwa. Hile shite ni ngeo ni lako wa stable. Enzo kandu wangu wanayo. So mantapo. Yoko mana kari kari kumele ra kukirasta. Anta kubuta pa mkongelenu. Kusundeni shabo. Banga apuli nomo bangu vula vrizi. Aba iba murilela emasini ka Xikwembu. Baba mpombela tintsolo emasini ka Xikwembu. Bangena eswihundzeni swa mikhongelo va n'wi rilela. Loko ku ri na mpingu lowu nga kona eka boti i ta tshunxeka. A hi ngo mpingu lowu boti i lo ti lavela hi yexe a nga ri awee. A hi ngo mpingu lowu nsati wakwe hi ya a nga wutisa endzeni ka ndyangu boti na sisi va nga ri awee. Boti i ta kota ku va a tshunxeka. Ene sweswo swi ta endla leswaku ri nkateko wu va kona endzeni ka vutomi byakwe ku va na leswi swi vitanaka i breakthrough hi xilungu.
0: Swiho swi nga ha endla mi kuma ku hambilowu nsati wa kona yena a nga tekanga option action kumbexani ye bota a nga tekanga action ya ku va a khongela.
2: Yes, ku khongela mutswari wakwe. Because boti i n'wana wa mhani lava nga hi tswala papila. Ku rila ka vona mhani leyi va rilela boti luya hi rirhandzu. Xitatisa xitsuxi xikulukumba mi nga rivali ekusunguleni teni mutswari wa swi kota ku onhela n'wana ene mutswari wa swi kota ku endla ku n'wana swilo swi tshama kahle evuton'wini hi mhaka yini na mutswari i connected na n'wana wakwe se loko mhani vo kota ku va va endla swi swimbirhi ni nga swi vula hi swin'wana leswi nga endlaka leswaku va pfuneka xin'wanyana hi lexi ni xi vonaka ku i swa nkoka a hi ngo sweswi malume wa buti loyi kumbe munghana luya ni nga vulavula hi yena wa buti loyi i munhu wa ku va ka vukhongeri bya vukreste a nga ringeta ku va a wina buti hikuva a n'wi wonga a n'wi wongela tintswalweni ta xikwembu loko se a fikile tintswalweni ta xikwembu a nga kuma na yona deliverance yaleyo endla leswaku ri vuton'wini byeya a kota ku va a hlula mpingu loyi a nga le ka wona ene hi mukhuva lowo swi ta endla leswaku swilo swa vutomi bya buti swi kota ku famba kahle vatswari va yi va kota ku va va tshamisekile so a hi ta ku futhi point yin'wanyana ni twe papa van'wa va nga nghena va vulala hi mhaka ku ri a nga tlhela a yisiwa ka magistrate point yin'wana yona yi very very important because ka magistrate a vuya ku sentesa munhu ntsena a va tirhi ku sentesa vanhu ntsena va nghena jele va swi kota ku nyika na ti-service to karhi leti nga ta ku endla leswaku vuton'wini bya wena u kota ku vona vutomi hi tihlo ra kahle
0: va swi kota ku va nga tshinya buti a kota ku vuyela yini
2: yes mi kuma ku kwalaya mhaka nkulu ya huma yi humesiwa hi buti leyi n'wi endlaka leswaku a hanya hi mukhola a hanyisaka xiswona ende kokwalaha swi nga endlaka se ku nghenisiwa na yini na social worker and loko social worker se yi nghenile swi nga endlaka loko se problem ya kona yi kule ku fika ko karhi va lava leswaku na psychologist va koka buti yi kota ku n'wi khansela a kota ku vona vutomi hi tihlo ra kahle so leswi mbarhi va nga swi vula na leswi ni nga swi vula na leswi va yingiseriwangwe va nga ta swi vula swi nga tshika swi pfuna buti loko mhani vo swi fambisa kahle va nga n'wi judge buti a va n'wi amukeli va n'wi twisa ka xiyimo leswi nga le ka xona va titsongo n'wana wa vona sweswi i na challenge ya serious mara kambe i lava ku pfuniwa tsolo ra vona ri nga endla leswaku buti a kota ku va a pfuneka i mavonelo ya mina
0: khesa swinene ma
2: inkomu danke
0: i 060 085942 i tshama vona kahle kahle n'we mi vona njhani eka siku ra namuntlha mi nge ni twa lowu mi ngisela mi le moyeni
3: ahe mi dzumbile mara
0: hi dzumbile hi ngo vona
3: hayi dzumbile yi twala kahle fona ni vula ku ni twala voice yi twala kahle na
0: hayi b yi twala kahle ngopfu
3: mo the original n'winyi wa vito a veka hi ndlela leyi yena a vonaku hi yona vonelo ra mina a hi vonelo ra n'wina mativa ku yini na mhani va vele ku va vuhi swinene ene swo komba ku lana ingaku a va hoxangi voko why swi vava mhani nkamu ya vava ya buti loyi why yena nga vavili hikuva a ku fanele ku papile ri tsale hi yena nsati wa kona
0: nsati wa lavani i va hanya vutomi byin'we i vanhu van'wani ri
3: swi vula ku loko va na byala va nwa hinkwavo nuna na nsati.
0: Hayi loko n'wansati a nga n'wi byala.
3: Loko a nga n'wi byala hi yena fanele a tsala epapila leri ku kombisana ku wa vaviwa.
0: Loko a nga voni na nga voni nandzu ka leswi bota swi hanyaka i ta ri tsarisa kwihi?
3: Mo hi pela. Ma vona swivulavulo leswi swimbirhi swi nga huma. Tanuku loko ku ve ni mhani va nghena kereke ya ZCC kumbe kereke ya xigubu. Kumbe i tindlela tinharhu kereke ya xigubu ya vantshwa hinkwaswo hi khongela Xikwembu. Mara loko ve ni va nga ngheni hinkwaswo tikereke letiwani va nghena va tirhisa xintima ni. A va ye ka xintima va lwa nyimpi ya vona va ta yi fika. Va ta fika va byela munhu yaloye va nga ta ya ka yena ku mina ni ta yi xirhulu xa 1-2. Va komba ku loko ve ni va vaviwa a va tlakuke va yini.
0: Ku tlakuka va?
3: Ku tlakuka mukhegulu ma.
0: Mukhegula va tlakukini va yini va n'wi vitanini ku tengwini laha hi ndyangu va tlhela va swi tsandza a ya yisiwa ka mukhulu swi tsandza sweswi va lava ku tiva ku lexi sweswi va nga ta xi endla hi ku leswin'wana va nga tina leti va nga ti teka magoza lama va nga ma teka a ma pfunanga nchumu sweswi va fanele va swi endlisa ku yini
3: hi leswi hi taka ka swona swi nga endleki va ka vona mukhegula va nga ri kona ku na malume va mfana loyi. Van'wanuna wa mfana loyi va yi va ya teka malume wa mfana loyi va n'wi siya yena va famba va ya le va ya langutisa ku xivangelo i ncini na vaboti wa vona loko vaboti wa vona va nga ri kona a va kumi hahani wa yena va famba na yena va n'wi siyisa sweswo va ya va vona ku xivangelo xa n'wana loyi i ncini.
0: Se loko a tsandze papa na mhani laha a tsandza na Ndhavezitha le ka mukhulu le ka malume wa kona i ta va right i ta va twa vhele
3: ntwanana a hi yi ka mukhulu
0: ni vula le ka malume wa yehe
3: ni yingise leyi a ku yi ku sengiweni vona loko va tirhisa xivina loko va va endla leswaku va haya a tin'angeni vona loko va nga ngheni kereka a va yi va teka boti wa vona va ya famba va ya vana yena va n'wi siya va nga n'wi ngheni a ni va lava ku twa xivangelo xa manwele ya byala lama kuphichini ma swi vona loko va swi tili vona leyi a va le nyimpiyele xihundleni laha munhu yaloye a nga ta suka ku a va boxela ku leswi ndlaku n'wana loyi a na byala ngopfu i lo hembeletiwa kumbe njhani na ma n'wi tivisa se loko a lo hembele va vutisa yena nganga yaleswo wena munhu leswo swi hembisa njhani hi n'wi tivisa njhani va ta ku pfuneka mani and then maswaku yimani mibyela byala a byi voni nchumu mina sweswiwa yimani mibyela ni na baki ni ya long day ni yi xave hi 93 ni karhi ni nwa byala ni le ku nteni
0: mani mi twa kahle
3: ene ni na muti ni akile ni karhi ni nwa byala mativa loko ve ni a kova yena boti loyi a tsale papela lerani mina a n'wi byela ku ri tandli leswaku a beni ve le ntirhweni leyi a holaka kona a bangeni mali a ni sweswi a va ha nike hi ti-endzoko sweswiwani a ni ta n'wi guide ku loko ku ve ni nsati wakwe i le ku hisweni laha nga kona loko ve ni a nga khumbeki a ka mali leyiwani swandleka munhu a tirhenga ku vadikwani kati n'wansati karhi i le ku akeni a ka vona
0: swandleka n'wansati lowa wa boti a ri ku akeni le ka ka vona
3: swi nga ndleka kumbe a karhi a ndla swin'wanyana hi mali ya biti leyi a karhi a swi tiva ku ni lava ku loko a ni tshika ni va ni ri right a ni ri right ku ni ta kota ku tshama na vana va mina mina a ni ta ku boti loyi loko ve ni wa ni twa loko ve ni wa pfulela JCR a ta ya leyi a holelaka kona mali yakwe a swi ta kombela hi ku a ni swa n'wi vava ku ri i fane aka ene ku mali yena yes ayiveka ta tsanda a fika a kombela agreement na bangi le a holaka yona
0: ku ya kombela mani
3: ku ya kombela yena buti lowa xitata
0: a nga swi voni ku yena phela le ku ndleni ka swi swa rhongo
3: na ku swona ni ri loko veni a kova na un'wana wo n'wi fandeka ku tiwa swi nga ndleka sweswiwana ne
0: leswi
3: hi nga kuleni van'wana lava tirhaka na yena va kha va hiti a va byeli boti leyi va n'wi va n'wi koka tindlela va famba na yena abangeni loko va holeni va fika va ku hi kombela ku boti leyiwani n'wi ndleleni stop order masiwana va ya hi muholo wa ku u hola hambi mali muni loko va fikela loyi a hengele ku a kuma 7,000 no kombisa a ta kuma 25,000 2,000 a va n'wi a va ta n'wi kokela ko stop order fanana na bank i ndla agreement na bangi loko 2 years kumbe ku 4 years a ni ri va kuwe ku aka under 5 years mali leyi a va nge ku niki hi stop order mali leyi i wena i vekaka yona leyi va ku kokelaka yona a yi tshami yi ri kona bangini bangini va yi lombisa ma swi vona va yi lombisa a nge yi kumi loko i te 5 years i ta yi kuma under ka 5 years a swi ta n'wi vekela ku aka ma swi vona
0: se leswi manu ma koma yehe ma nga byaleni na ku rhuketela voho vatswari se leswi va rhuketeliwaka voho vatswari lava va pumbiwaka vuloyi va fanele va yi huma njhani ke hala ku pumbiwa hala tlhelo lero pambulo pumbiwa vuloyi na ku rhuketeliwa
3: imoni dasani nge i mali mali yi twaku ni valavula tindleve timbii leswa stop order ni a hi yena ntsena a tsandzekaka ku aka va tele lava tsandzekaka ku aka hi swibyabyala hi mhaka ya byala hi pfuna na van'wana lava fanaka na boti leyi ku ri ku aka a hi ku tala ka mali a ku na mali leyi va nga ta ku kumbela yona va gwile xi xikulukumba rarect i vichomi a hi nge sweswiwani michomi ya mina ne mina ni ri nexe na swi kota ku heta case ya black label yena leyi nga strong na swi kota ku heta case ene n'wina mi swi right biya ta foni se mi vula ku mina wa tlangi ra nyuvel mi ta ni xurhisa hi mali muni n'wina chomiyani ene ku ku rhamba ka wena loko munhu a ri na mali a ngo ku rhamba hi ku wo ku twela ku inwa na yena kuvela ku i ku hi ku ku wo ku twela ku inwa na yena kuvela ku i ku ku ku ku ku ta mali ya wena yena

0: loko a nga pfumeli n'wansati loko famba n'wansati loyi hi yena a nga mhaka leswi mali yi nga tshamisani na wana. Loko a nga pfumeli ku famba na vindlu ka yena swi vula ku va swi tiva ku i ndle yini hi nuna wakwe. Loko o ka a nga pfumeli a va n'wi tsundzuxeka va nga ngheneleli vona a vo mitarizi loko a hindza a sungula ku rhuketela a karhi a famba vona va teka biki ra mati va tinyela va funda va n'wi tsundzuxa sweswona. Ku vabya a hi ku bobodela a hi ku khoma a hi ku famba hi ti-crenke hinkwenu ha vabya laha misaveni ho vabya mivabyi mo hambanahambana ene mhani a swi sunguli hi vona va tele vanhu va rhuketelaku vatswari va vona vona a vo tibyela ku mudya wu lo tsema ene a swi sunguli hi vona.
1: Oh, ku tsemeke mubya
0: ku lo tsemeka mubya ku lo tsandzeka emutini swi nga tsala vana va 5 mara ndzondo ta vona ti nge fani kabyela yi kona aka vana va wena i toka we kari i yimelela bazele ku hayi n'wana wa mina ngeni mara bazele yi ri kona a karha yi ri kona n'wana wun'we a nga va phambikwana a va ndzi sweswo a va byeli n'wingi va famba na yena loko a ala swi vula ku wa swi tiva ku wente hi mina mali ya nuna wakwe swi ni ta hi mi yona
1: ni nga
0: kuma nsati leyiani a karhi a tlanga makarivi kumbe a karhi a tlanga tibetabeta a swi vona loko nuna a fambula leyi a famba tlhela n'wanuna a nge hlayisi mali yi hlayisiwa hi n'wansati
1: ku kombeta ku phela munhu i na dzano va ri ka swakudya nga rivali a nga swi xoti swakudya laha mutini mara ku heta ku xava swakudya leyin'wana yi ya byaleni
0: a hi leswi dasi wa yena nge vana futa va ri vambirhi na nsati wa kona nge mati wa ku mhani leyi a nga ta tshama a nga nyikiwi pocket mani a nga ta tshama mreka leswi tshamisaku mali wa yi kuma ntsene na yena wo ka a nga ri na pulani leyi yo endla xa n'wanchumu swi vonaka a nga va tlanga makhati mhani leyi makhati kumbe a tlanga tibetabete yakwe mali hi ku loko a za n'wanuna a xava a xava swakudya swo komba ku wa support
1: kumbe na hi tshama kha a caciwa byelaku i ta famba lani ku ze a nga lala tshukunyukisa a ni hi yena a fane a tsundzuxa nuna
0: mhani loyi nsati wa kona i wa yi tiva mhaka a nova noyi wa swona mhani loyi i fane a tlanga makaribi mali hi ku n'wanuna i langutisa leyi yena a dyaku yona hi kuma byala u hava n'wansati loyi nga na ku byala mani i teka mali hinkwayo ya no byala a tala kondelela na ni nga mi kuma va fona sweswo swi nga endleki mhani loyi mhaka wa yi tiva se ni nge vatswari lava va nga zi va dyiseka mbisi a va n'wi teki va famba na yena n'wimbi wa vona i n'wimbi wa vona va n'wi chava hi vo vheta va vona vanhu va hi hleka fana nsukulu wa hina a ya kombelela i yama ya n'wi kombelela ka makhelwani a hi fambi n'wananga i n'wana wa vona
1: se loko va hlamula n'wingi wa voho kuve hi ku sa nuna wa n'wingi wa voho i ri va nga huvhiki lani ku ya humelela yini a yi nga ta suka west
0: mativa a va ringe mutana ndzhwalo wu ringeteriwa matatini a va mitirizi va n'wi kombela va tshama na yena kahle a va tshiki n'wana wa vona wa xinini a ya ntirhweni va tlhela va ya va n'wi tshamela kahle
1: va landza banga kwalaha ntirhweni
0: n'wansati leyi a ni wa xala n'wanuna ya ntirhweni
1: ni loko se va fanele va landza banga vhele va ri landza straight kwale mutini
0: hi vulela a va landze mutani n'wanuna loyi a tsemelelaku ye ntirhweni la
1: o va tshika va n'wi tshika ya ntirhweni
0: va sala va rivala va tshama va vulavula na n'wimbi wa vona wa xikarhi loko a nga pfumeli a ku famba na vona abanwe swivula ku kwanti va tekile mani le aba mana ba home ka yona mphedzeni.
1: Okay, hayi mithi
0: na abanwe tika nuna wa pelo va adamali ku nga ku mapololo. Ane abo tshope ku bana ba bona ku tshika bana ba yena a tshika tshela ku mapelwana.
1: Yeah.
0: Eh loko munhu aku loko ngibebule ku aku nivaka silo muthi. Wana ku muthi tsantsaneni wa wena.
1: Okay.
0: Yeah, I'm more so bangwana.
1: Kese sneme.
0: Amen na the original ni tela njeni simsebenza semaka mashamba ni.
1: Thank you.
0: Na hezi ayipune na ayipuna ne na mendo ku na hina ni ta ipuna.
1: Ileso.
0: Ni masubana.
1: Kese sneme. Alright, comrade mina zevela ku bila hore le ya khume nwe nongonoko. Italembilini mingisoro mina tsame kahle ku ha tindlwini ta yena ta vahaxi ta GSR FM 106.0 MHz va hi karhi hi burisana laha hi mhaka leyi yi nga kona ka siku lera namuntlha ni ri hi karhi hi to kahle kahle n'wina mhaka leyi mi yi vonisa ku yini tolo mingisero mi le moyeni
0: ahe
1: pfukile ngopo
0: ya soko maka kare a yitwa de soko maka ya ku ba thava thava kumbe xikangana ye twanta ka ngopu loko yi nghene hi vomhani banga vona banga thama 9 months na nwana wa vona ndze ivona lava va twa ku kuvava ivona lava va nga nangusa xiyimo xa nwana wa vona nwana un'wana mutswari loko a nangusa nwana wa yena anga endli kahle kuri ku hi yena a hi yena loyi a hoxaka xandla xa ku pfulunganyisa vana va yena ku va nga endli swinene wa kwata wa vaviseka a hi nangutiseni la mina ni la ku vulavula na mhani sweswi ni la ku vulavula na tatani vona ngopfungopfu lavambirhi la hi vona venyi va ndyangu hi vona venyi va vana lava loko ku ri ku vona va nga hoxangi xandla na siku na rin'we va karhi va twela vana va vona ku vava tatana na manana a swi vavavi va ri vambirhi loko mi vona mindyangu leyi nyamuntlha yi nga kula ku ri na vana lava va nga na mindyangu ya vona a vo yimiseka vatswari va nangamukela vana va vona ku swa vana va vona a swi lungi hambi nyamuntlha ni ri maluleke ni nge te tani swa yini loko vana va mina va endla vuyavuyavu timhaka ta vona ti nga qoni ni nga va ni tsakisiwa yini ri navelo leriya ra ri laveta ra rinoko ra ku navela vana va van'wanyana no ka ni nga ri na rona mina a ni twi ku vava loko vana va mina va hundzuka marhiniri kumbe va madzingandeve kumbe va nga endla swilo swi nga fambi mara vana va van'wanyana ni va vona va ka va driver gym ku fana na nkulukumba un'wanyana a nga tshama a swi vula a ku vana dyondza ni swikolo na n'wina mi ta driver gym mi ta famba hi gym ivi no ya tsaka mina ni ri hava na nchumu ni vona vana va mina va ri swiyatsayatsa ivi ni ku kote ni ta va ni tsakisiwa yini mana ni ndle tona la mana ni kala a tisa mhaka leyi moyeni hi ku twa mbilu ya yena ku vava
1: ku ti tsandzela ha ndyangwini ti tsandza ka mukhulu
0: DJM Rex
1: okwani
0: mina ni byela mhani ku vona a va tshami hansi na mukhalabya wa ndyangu va ku ka bava hi ngo tshama hi nava milenge hi khondla na mavoko kambe ku nga ri na lexi hi xi endlaku hi nga teki goza vana va hina va ti tani hi miyela hi ku hwi hi tsakisiwa hi leswi a hindzaku hi patu
2: ai chacha tha ai pumba na vloi aku hina inga un endla leso kar hi miyelela tona ti makale ku ba phela im music lo mngele ku chaiweni la u hinda ku hi patu la u valavula hina ku hina nwana wa hina hamu loya ene loko se abyi twili manje se mina ni byela baba ni byela manana lava nga tisa hlokomhaka u kan'we na vatswari vambirhi fanani na tatani Maluleke ku loko a vona swi swa yena swi nga fambi ni teka ku mukhegulu wa mina hi huma hi famba hi ya vona ta ndyangu lowu ku hi ntswini leswi endlaka loko ndzilo wu tshiveriwile u ta na mati lama phuphutelaka tihunyi leti ndzilo wu timeka wu nga ha pfurhi la hi pfurhetela hi ze hi kukumuka mulomo leyi mara ndzilo wu nga pfurhi a hi humi hi famba mukhegulu hi ya vona swa ndyangu wa hina a hi fambi na yena loyi sati loyi a hi n'wi teki hi famba na yena loko ko va yena endlaka swona ku famba hina hi ya hi ya kuma timhaka leyi ene hi ta tikuma leswaku yena a nga hoxangi xandla loyi ene hi ta tikuma timhaka leswaku i hoxe xandla n'wansati loyi se in first day in first time hi vhela hi n'wi rhwala hi famba na yena loko se hi ya hi ya fika le timhaka ti fika tiku hi loyi ke a hi nga koti na ku peta xileriso lo mara loko ho famba hi ri vambirhi hi ri vatswari hi ta hi ya tikuma timhaka ku i mani a endlaka swona luya a nga hi byela timhaka i fanekele a hi byela na maendlelo leswaku n'wana wa hina i ncini xi nga n'wi endlaka leswaku a vuyela kahle endleleni ku fana na hina vatswari va yena leswi hinkwaswo swa ku jikajika leswi swa ku endla swin'wana na swin'wanyana ku ta yi mani ni mi byela naxona xikhongelo xo pfuniwa mani tlhambanyani xa voka va nga xi tivi xikhongelo vanhu lava
1: hi laha ni nga tiviki
2: ku tivi ku ka khongeriwa vona lava
1: hi nga tivi ku va swi tiva ku khidza maki
2: DJ Mrex u ri tani ntukulu u kule ka muti wa ka n'wina wa swi tiva wena i kule ka muti wa ka n'wina a wu voni swin'wanyana leswi i nga ku loko swin'wana swi nga fambi kahle swi ku hlamarisa
1: swi nga endleki
2: swi nga endleki mara u andzhaka sweswo loko u hlometele u swi vona ku ku na swin'wana swi nga fambiku kahle lapa u ndla yini a wu teki goza
1: na wu tlakusa goza
2: u nga ha teka goza u ya kwele kerekeni ku kona kun'wana la ka tikereke leti va nga fikaka va ku byela ku fana na loko u ya hala ka lava ku hoxa nhlolo lapa swa fana hinkwaswo hi lava ku pfuneka loko mukhegulu a ta aza a tisa nhlokomhaka la ta luma la nkaveni ta luma la nkaveni la a ku xem n'wana wa mina no tshika no tswala n'wana nyamuntlha wo hundzuka riniri o hundzuka dabadaba ni yo swi ntseka wena mbava u vona yini hi n'wana wa wena a hi lowu n'wisati wa mina lowu a byelaku mina ni nga ri tindleve wari ni tlhe ni teka tindleve ni tshama hi tona ni fanekele ni ku tindleve wari loko tindleve ti yima swi vula ku ni yingisela leswi ni byeriwaka swona kusuka kwala ni teka goza DJ Mrex a yi tshamisekangi leyi loko hi ya hi le ka munhu loyi a nga humeseriwa tihomu a ya lovoriwa a vuya ndyangwini mixalaphungani yi tele ngopfu DJ Mrex
1: yana
2: yi mani ni mi byela phela miringo a mi se hlangana na yona lava nga hlangana na yona hi lava va tisa nhlokomhaka moyeni swi nga endleki mukhegulu loyi swin'wana a nga swi tivi wa swi tiva i ringetile matshalatshala man'wana wa ma tiva matshalatshala mukhegulu loyi mara o ka a nga swi tivi the foundation the ground floor a nga swi tivi ku a nga endlisa ku yini o hleketa ku hi nga ku loko a nghenise timhaka moyeni un'wana u tata na nhlokomhaka leyi nga ku hi nga n'wi luma ndleve a kota kusuka a yima va endla matshalatshala ya ku pfuna ndyangu wa vona phela timhaka la ku suriwe ticoga hinkwato la ticoga hinkwato va surile la a va ha swi koti na ku avela ticuva
1: a ka ha ri na nsulo
2: va hleketa ku loko va tise nhlokomhaka la ku ta va na swin'wana swi nga ta endleka a ho swi kota ngopfu ku hi nga va pfuna mara mina ni va rhuma ku a va humi na mukhalabya va famba mani va famba va vona timhaka ta ndyangu wa vona hambi ku maziyonini hambi ku yiwa kolomu maphandini as long va kuma mhaka leyi nga ta kota ku ndyangu wa vona wu lunga na ku tshama va ku hwi swi nga humeleli leswi
1: yana
2: n'wina mi hleketa nga ku manani loyi a nga tisa nhlokomhaka laha a kha nga va vuhelo o tsakisiwa hi ku tisa nhlokomhaka amoyeni un'wana na un'wana a vulavula swi twakela misava leyi hinkwayo leyi mara ku ri ku tlanga DJ Mrex
1: kokwana
2: ku tswala n'wana a ya hunduka riniri swa vava ni twala vusiwana lava va tswalaka vana va tlhela va tlanga hi vona va va hundzule magata hanci ni va twela vusiwana a ni swi tivi ku Xikwembu xi mi nyikela yini vana mara n'wina mi nga nyikiwa vana Xikwembu xi kha xi swi rhandza loko vana va n'wina swilo swa vona swi nga fambi kahle sukani mi yima ma mi ndla swin'wana ya tsakisa yona le manani loyi a ngo twa ku n'wana wa wena ku pumba vuloyi swi te njhani ku n'wana loyi a pumba mutswari wa yena vuloyi a ngo lo ndliwa swin'wanyana ku a kombeteriwa vatswari va yena a vula swin'wana hi vona
1: van'we
2: va n'wi endla ku vatswari va yena va hundzuka valala va yena mari vatswari va yena hikwalaho ka yini va nga ku dlayangi wa ha ri tsongo van'wanyani vanhu lava swi va tsandzaku loko a tswala n'wana wa yaloye a ri madisambiti o xi tsikinyela xa ha ri xitsanana xi nge se tiva manu xi nga ta ze xi n'wi tekela banga xi n'wi tsemelela hi ku hi loyi munhu i ri loko wena manani wo kandziya hala kaya ni ku tlhela ku vula n'wana mani laha humaku ndeni yi ri yini mhaka leyi
1: katika se munhu
2: yimbisi mhaka leyi mukhegulu nakhalati
1: ku la ku vula ku na yena lowo ja a nga ri tlakusa banga vhela tsemelela mutswari
2: loko a ndliwi sweswo a ndliwe mhaka ya nkombetelo ku hi yena yaloyi wo yena yaloyi n'wi dlayi yena yaloyi wa teka banga n'wi dlayi a ni yi kombeteriwe yena a ka u nga na n'wichumu mutswari se mutswari hi loyi twa ku vava ku rhuketeriwa hi n'wana ku loyi hi n'wana swi twiwa a swi twi hi yena ntsena mutswari swi twiwa na hi tiko hinkwaro kwalaha tshamaku kona va swi twa leswaku hi teto n'wana wa yena yi ri hi yena a n'wi ndlaku ku swilo swa yena swi nga fambi swi tsakisa mani swilo leswi timhaka ta ndyangu wa mina ti twiwa na hi lavan'wana hinkwavo lava ku mina ni loya n'wana wa mina hi yaloya hindaka ka n'wi rhukana hi patu ivi valala lava va ndlaku swona va taka hi yona mhaka leyi loko yena lowu wa n'wingi loyi n'wi lowu wa n'wingi wa mina lowu wa n'wingi loyi loko ku ri ku yena nuna wa yena a karhi a endla leswi ku yena a ta ka nga kumeki timhakeni hikwalaho ka yini a nga yi ka vatswari vanhu va jaha leswi a fika ku mina ni tleli ni dya xa yimayimani le kaya leyi n'wana wa n'wina hi loyi timhaka ta yena a ni tleli mina leyi hi ku loko a vuya hi kwalomu byaleni i vuya ni cinela ene mi a ni tivi nchumu se mi a ni kombela ku n'wina vatswari a hi tekeni goza mina na n'wina se loko a miyela wu vula yini yena loyi i hlamusela ku yini na yena na tona hi nga vula ku hi nato na yena loko a ku ri ku a nga ri na tona a yi ka vatswari lavaya a ya ya bika mhaka leyi ku mi nga twile swin'wana wa n'wina a mi rhuketelaka mina mhaka leyi a ni yi tivi mara ku nga va njhani n'wina vatswari hi famba swiko hi ya vona timhaka ta nuna wa mina mara loko a nga twi ku vava ke loko yena swi nga n'wi vavi swi n'wi khata leswi a tshama hi timhaka hi jikela mani hi jikela yena DJ Mrex
1: kokwana
2: mukhalabya na mukhekulu loko ri xa va voni pulani ha swi twa va yi tisile moyeni mara loko ri xa va voni pulani a va humi manu laha a va teki yin'wana ndlela leyi nga va pfunaka mara loko va tshama leswi ti nga tsandza vukosini se ti ya kwihi manjheni leswi ti nga tsandza ka magistrate se ti ya ka mani ti ya kwihi tihosi ti lahle mandla magistrate ti tsandzekile na maphorisa ma tsandzekile vanhu hinkwavo swi vo yingisela sweswi ku ya kote a hi nga vuli ku sandlarini dyango
1: kasini kokwana talele kokwana maleke kusukela ka nhlaniki la va yi vona tano na wena mikhoro ya mina u nga endla tano parking ka nomboro 060 8875 942 hi ta ku xana ka n'wina mi yi vona njhani mhaka leyiwana ni ri

0: me le mouye la. Me le mouye. Aye.
1: Mjane.
0: E pou kele mjana?
1: Pou ki.
0: Hmm.
1: Akor man le, wapale pa, wapare yon maka yi sheri wala.
0: Ye, helan jani, nongo nongo mga se helan.
1: Aye, heri, nongo nongo mwe, dame nongo mga sheri maraba yi.
0: Alright, aye. Ka sa swinene ne ri ba dyansi vhele ndlela leyo makumembirhi nkombo timinetse vhele ku bile awara leya ya khume n'we kana ngonoko wa talembilwini mixer wa mina hi ya mahlweni mina n'wina hi karhi hi bula lakana ngonoko wa talembilwini ne ri hi karhi hi to kahle kahle n'wina mavonelo ma n'wina hi wahi ka siku ra namuntlha ni ri.

0: Alright, mingenetwa labona kuba arigini bona laka labonga romela mkandisa bona laka WhatsApp la itwe laba.
1: Eh mwache. Eh ita topic ya nwina le mbalavula ku yona. Mani tsheshi balavuswa ku swona. Ava kume wa malume wa yena. Umbe hanu wa yena vanwe votisa ku nkinga i yini leyi hundlaku mara me ni vona la vana va sweswiwana loko vo za a kuma munhu we le handle a ri na nsati swa hluphanyana swa karhata vana va sweswiwana va fambela n'wansati kuloni swi nga ndleka kumena munhu loyi ni tiyela ka yena ene i tiva swihi swo karhi leswi yena swi ndlisaka swona loko a lavana na n'wanuna me ni vona ku ri swona sweswo ku a nga va kume munhu ene munhu loyi i tirhisela boti yaloyo hi timhamba to loko a vona nsati wa yena a n'wi dzonda a nga swi tivi ku i n'wi dzondela yena se swa hlupha sweswo vana va sweswi va karhata babu loko va ku va nghena vukatini va nghene mona loko va ku va tekela n'wanun'wana n'wansati n'wanuna nsele vana nsele
0: yane
1: mani ma huri kwala ka mabuku kokwana wa dyona na ku hlula dako
0: kesini kokwana wa dyona na ku hlula mhani n'wa green mpfukile vhelela ku mapuve na right kuke ni twala vona
2: minjhani muhaxi na nhlokomhaka ya kahle swinene leyi twakalaka loko mi vona swilo swi nga fambi tekani goza tanihiloko n'wana mi swi vona ku ha leswi se a swi ndlaku a swa ha fanekelangi ku a nga swi ndla ta tekani goza mi ya ekerekeni ku hava xi lexi xi tsandzaku xikwembu ku xi lunghisa xikwembu hi xona xi nga na matimba swinene eka swilo hinkwaswo hi xona xi kotaku ku yimisa migingiriko hinkwayo leyo biha mina a ni ta ku a va ringeti ku ya akerekeni leswaku swilo hinkwaswo va ta pfuneka ku hava xi lexi ni nga ta ku va nge pfuneki tanihiloko va teka mbilu ya vona va byela xikwembu a ku ri mavonelo ya bilo oxen ximbinyani kwala mugangeni wa hosi siendani mapuve block 18 kota a yini muhaxi
0: alright khesa swinene mikisero ya mina kwala ka mapuve ndlela leyi ni khesile a ni ri Billy Ocean muni twalavana mi le moyeni
3: omrat
0: ahe kokwana
3: a ni le ku fambeni n'wana kokwana ni xava ku ndleka yena no twaburula ka va vulavula ku hava ku heyi
0: na makoroda alright kokwana iku iku na mhani va 51 wa malemba ni mhani lavona va na vana va mune majama mbirhi na ntombi na jaha so ku na jaha leriya rikulu leriyani ri tirha kahle ri na nsati wa roho lava nga na vana vambirhi swin'we so jaha leriya rikulu ra kona ri na xitandi xa rona hi mpfuka ri huma ri na 7 years ri ri ka xitandi lexa ri hume hi one room na sweswiwani ra ha ri ka one room n'wana le va nkulu luya i tlelaka vamakhelwani lexin'wana va tlela na xona so swi nga leswiwani mhani lava nga na 51 years mhana jaha leri va twa mbilu ku vava hi ku swi swa kona a swi fambi swa jaha leriyani va kalaku va tlakuka va pfula nomo va vutisaku va lava ku n'wi tsundzuxa ku kasi wena ku humela yini a wu ringetinyana ku yimanyana mabyalaki hi ku i munhu wa ku tiphuzela a wu ringetinyana ku yimanyana mabyala yi vona swin'wana antswisa muti wa wena na ndyangu wa wena vana va ta tlela mitini ku fikela rini hi loko se yi sukile kwalano se loko a hola swakudya nga ri va lo ku xava muti wa yena nkingha leyi yi nga kona i ku mali leyin'wana hinkwayo yi hola kahle ya helela byaleni ndyangu wa yehe a ku na ku nyawula hi mpfhuka va huma one room xexiya xiplastel va ngine le handle hi ndlela yaleyo xo koko swi swi nga one room hi ndlela yaleyo mara loko va ri laka vuya byaleni a byi kacini i famba kha rhuketela ndlela leyi hinkwayo leyi loko a fika leyi kaka vo teka xitarata xa le xikhulu a fika va pumba mhana yena vuloyi hi ndlela yaleyo se va ngo heyi va yile ka mukhulu timhaka ti tsandzini va vulavuleni kwalaha kaya tani na papa wa muti swi tsandzini se va ngo exi a ni va swi tiki va fanele ndlisa ku yini hi ku le ndyangwini wa yehe jaha leri va yirisiwini hi jaha leriwani ku ri no loko vo kandziya laha va ta tlula na banga
3: mara omret a ni ri loko tiya ka mukhulu ti tsandza ku na laha swi hindlela kona na
0: ala ku
3: pumbiwa munhu loyi i nandzu ku pumbiwa munhu loyi nandzu loko ku ri ka mukhulu ti tsandza njhani ka mukhulu ka mukhulu ku ti tsandza ti hindlela ka magistrate kuvuliwa munhu loko na ti-president order ti sendliwaka ku
0: ene
3: nga ha pfuki i rhuketele mhana wena na rin'we
0: ene ka mukhulu a ti yo tsandza leswiya swa ku a ti vulavuliwangi ku vulavuliwini a tshinyiwa yena a nga cinci maendlelo mahanyelo
3: loko a nga cinci mahanyelo hikuva ku tsandza hi ku se ti hindlela mahlweni ka magistrate va ku va va n'wi vitana na mhana yena va fika va n'wi tsalela papila va n'wi nyika laha va n'wi byela mukhegula lowuwani a nga ha pfuki na siku na rin'we i n'wi pfumbe vuloyi byala a byi bihangi nchumu munhu i loyi a ri na emi ya nana mara na le ka muti wa kona leyi loko se swi va vona swi nga fambi a kha a hola mali ya kahle a loko na vana lahaya a va fambi va lava ku tirha loko na vanhu vo tala le nawini va ta kuma va ri vo 700 something vona lava nga ta va ri lahaya ku ya fika va vula ku nuna mhe yi tirha kahle makuwani mara hi tlela ka churhumu va ta n'wi vitana na kwale ka magistrate mali yin'wana yi ta kokiwa loko ku swa tiwa ya munhu wo tiyisa kahle va ti byele swa vukati yi ta kokiwa mali va basi na ku makuwa yini laya ndlela nkarhi munhu ta cinca va tele vanhu lavanhu va mabyaka kana munhu a kerekeni hanguwa nkoka loko a ku ya kerekeni munhu ku ya kerekeni a nga kokiwi yo mret tekana ku la mikosini loko vavutisa vuka vana va ku va hundzuxa vanhu vo huwa leswiya munhu a kerekeni i ya hi yexe ale loko munhu a ya hexe kerekeni ya ku nghene ka kereke mara loko mi ku mi ta nkokankoka ya kerekeni a nge hi munhu a swi va mara swi le ku ri ku vona vana va four ku na laha va tirhaka ku pfuna vanhu va pfuka na mpundzu va hlamba va ku pfuneni ka vanhu a va fambi va va magistrate va ta fika va n'wi vita na bhoti ya va languta salaria loko hola mali munhu mali yin'wana yi ta hola hi nsati wa yena ku endlela ku va kota ku maka muti laha a ku ri ri na reason ya ku ni khe ni tirha kahle nhwanyana nkulu kumba a hatlela mitini se lava a va le mitini va make hini vona mitindlu ta kona a ri va make hi mali ku va ka vatirhi na ku vo lunga vanhu va a va ta va n'wi hlongole khale musi va makhelwana loko ri ka va nga ri vanhu va straight va a ndzhaka nkarhi munhu wa sungula a nga ri kahle a ha lunga hi mhaka ya ku lunghisiwa hi mhaka ku wa mi kha mi komba swilo kona leswi ndliwa swoswoswo se i dlela loko a nga yisi wu hele munhu i tsandza njhani timhaka ka mukhulu a fambe hi ndari mhani va va nga tsandzi loko mhaka hi ndari mhani mi ya ka magistrate va ta fika va n'wi tsala papila ra protection order
0: mali hi va va tsa nhloko mhaka
3: mi pfuka so hambi leswi loko va tsa swimanje maphorisa va tirha va tisa papila ku nga ta dlekuri anga n'wana va a nga hlanu nchumu a ni sweswi va hatla ku vava loko mo ta maphorisa vona va ngahayi loyi wa mi tata mi ta hlangana na yena ku mivulavula mindlela va prosese va ta tlhava ngahala a nga hlaku ta tlhakukiranga ku kaleta wo mhani se i mhani sayitana na n'wengu wa n'wana wa ha lava vukati ene na n'wana swi vula ku n'wengu munhu wa kahle hi mhaka ku loko mi swi vona ku a ku endliwi nchumu ka n'wana wa n'wina swi right van'wana a va ta rhuketela n'wengu ya luya a kha nga kumi na mali ma swivona swi vula ku ku nghena mhani ma ha ri kahle famba na n'wengu wa n'wina ya ka magistrate va ta n'wi vitana laha ka salari ya yena mali yo tala yo ya yena laha yin'wana yi ta tirhisa hi nsati wa n'wina hi nsati wa yena laha ku a kota ku a basti na matama ka yindlu loko mo famba mi yimisana na yena ku ala yi ta mi rhuketeri leswi va mi rhuketerisaka swona ma swi vona a ni leswi leswiwa swi na madimoni ni tahari hi mani loko va ri vo mi kombetela ku n'wana wa n'wina loko a languta n'wina a languta swilo swin'wana a dlaka nkarhi loko a cinci ta tlhela mi byela ku matiku vona mhani a ni vona munhu wun'wana nge lo vona xilo vanhu va huwa ngopfu lava hanyele mhani loko a hlangana swona mi nge swi tivi mara loko ku ri ku mali ya holiwa a ni mhaka ya kulu sweswiwana i mali leyi ndzhaku muti wa ku ri kona famba la ni mi byela kona mi famba na nsati luya va ta fika va n'wi vitana a ku dlaya u munhu a ku lwiwa munhu loko n'hweti hela va to teka mali yin'wana va koka va nyika nsati a thola vanhu va basitina swi sala swa 7 GP ngopfu
0: Mrex the DJ ni kesi na niri bago ishungeni rikwala kamkomi ifanuel Magoda mgangeni wa Gulumbi stand number 128 in kesi nene vago shungi nere kwa la kashikukwana web chabala la hibon kesi nene vago shungi nere kwa la kashikukwana nchina fanyan kesi nene la wana wana wago shungi nere kwa la kashikukwana chabala la Oscar Jombo la wana wago shungi nere kwa la mataji Faith Colbert Rufiwa Sipuman kesi nene la wana wago shungi nere kwa la mgangeni wa hosisi andani mapuwe block 18 ya Billy Ocean kesi nene nere la wana wago nina nguina nere lagansa niki forgive forget kesi nene forget ebuke la wana wago shungi lalunugi manu tabela kesi nene la wana wago shungi nere kwa la kajim galalume la la kajim village ma Jeff Maswanganyi kesi nene la wana wako ishungu niru laka homo 14b magangeni kusuna manyatela. Alright, Ivu TV Samuel Galaza Mwaila. Nkesi ya niri la wana wari uva chibulana eri roti. Nkesi sunene takala negunda. Ebuke la wana wako ukwala chibufe ahanani. Wako Michael chinyalani makananisi. Nkesi sunene niri. Indlela ile tsayisekani bangitsirwa mina kwa kwa kula nwe ameningisela America vele indlela yeyo yale nire lokare mina ati North Mnaise vele kuya ka orle ya kumbele lokare mina haiko naiguma indlela ile iruksen fambili i kanongono kulo watalambini tsangana futhi ka sikura mzuku vele kanongono ku wala watalimbilwini kusukela ka orle kumke fikela le ka orle ya kumimbiri hindela yoyaleyo kwa alaka aridi ya mwena shiranzo bangisa ramina ntema kwa hiko bangisa ramina mitawa mitamikati ulunga vele kwa alaka anongono kulo wan wa talimbilini kasukule ramzugu lakar mina mrakiza diji haiko nire haiko idatangana futi kasukule ramzugu fambili mina nire bye bye.